na ke re imena metsotso hantle ka mora ho rra bobedi nana o ke la hao la di thewa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM ha ke rata ka ba suta wena ntate ka jeno linano la rona la ithueletsebo kha e kholo e o re shebileng kgoding ena ke mental health ke seng kgwesheng ntumelle hle ke kadime lentsu leno mental health bontate potso e kgolo eo ke ipotsang yona ke ena ke ile ka botsa potso motsheage lenanong la jwale ke nako gore na le sesitheo ke la eng go rona bontate gore re itlalee dingakeng re ke re lo itekola re shebe maphelo a rona kgetlong le na ntumelele nke ke botse bontate gape potso ke ena ke ka lebaka la eng ga re ka dula ka ntho e dula e re hwaya-hwaya re sa bue re sitwa ke eng go ntsha se ka mona wa bona ka mona ka sefubeng re ke re bue ga ntho e sa re dula ga monate cheke ya botsa kgabanetseso go na le batho ba bangwe ba re ke tla swa jolo ka nku kore ke tla thola ke re tu ga o letho leng ka ba ka bua le ga ntho e nkutlwisitse botlhoko le ga ke tlhekefetswa le ga maemo a le jwang ke tla thola ke re tu jale qetellong e qeta rona ntho eo mme ke ne ke tlhalosetsa momamedi motsheare ke re ga o ka sheba ntlong tsa kokelo go tletse rona bontate o feta bomme gobane re a dula ka ntho e dula e re hwaya-hwaya re dutse ga botlhoko bothata keng ga re sitwa o bua bontate na a lekgetlong le re tla re a swaba a e le mmino ona ke mantletsetletse gopolatlhe goreng ya boraro ke na le motho DJ Mphoza o tla reng ka ngwane ya eso a renke ka setsokotsana a renke ka mmino o monnate na te o tlhophisitsweng ka makgethe metsotsong e masome a mararo ka morago rra bone motho e motle ke tla o fa mmino monnate mmino wa koriana e le a ke lebile mane lenaanong la rona la mpolelele le o re tla le gasetswa metsotsong e lesome le metsomehlano ka morago rra ya botlhano ka lentswe la Thabiso Mafereka the metsotsong e metlhano ka morago rra botlhano ke tlo o mema moruti a tla re beye gantle rona ba tlang o boloka letsatsing lena ga re jage mmogo joko ena e bobebe ga re ka e jagisana wena motho e motle.

lebitso la pina metsotso ke mashome a mabedi le metso e meraro gantle ka morago rra ya bobedi nna le wena re ntse re le mmogo nnaneo lena ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe le sedi fm ge le maaforika borwa re tonetse papadi ya setswalle e tla ba pakeng tsa bafana bafana le naga ya jamaica e le o itukisetsa go qala dipapadi tsena tsa mogopo wa lefatshe gopola di tla thagoa ka labone lena reo re yang re lebile motho yo motlhe e le aforika borwa e tla ba iqhutisana letlhokwa le naga ya mexico e re ke gopotse fela molomo ditaba wena motho yo motle gore naga ya aforika borwa ke bua ka bafana bafana ba group a mme ka gare o group a ke mexico south africa Czech Republic le South Korea. He ho tla dubeha, ho tla dubeha, ho tla dubeha. Rona re le ba aibana ya Afrika Borwa che, ge se ge batla ge, ge na le tshepo ya hore ba hlankana ba tla sebetsa ha holo getlong lena. Me o ila bua mo kapteni wa mehleng wa sehlopha sa bafana bafana, ke bua ka itumeleng khune are ka mogwasha bileng ka teng o bona hantle hore sehlopha se tsamaileng lo emela naha se tla tla ka dintla. Sentle bona ba esa le setla hlaba dintla mme setla ba pala papa di etswile matsoho o na le tshepo ha holo jwang ho mokwetlisi mohlomphe Hugo Bruce ke tlo nna go ba pala pina monate Dalom Kids o lua ke le bitso la pina

ine le KB mutsila nyane wena motho e motle ka pine monna ja re walla mamo sadi walla tsatsing la mabane le fapala bophelo mohlomphei motswaledi ile a phatlalatsa simuso ente e tla hlajwa bakeng sa ho thibela kokwana hloko ena ya HIV wena motho e motle ho presenta ona le teng le ena hatella huduma yona hore e tla thusa miska sebediswa le yona fela mofuta ona wa ente o sebediswe le dithibela mathata ke bejwa dithibela mathata tlhoge ya ditseba bo dikondomo jwalo jwalo a ge le tsona di ne di sebediswe le botlhe ba neng ba le mono tlhe ba ne ba tlhile ba toboketsa yona taba ene e mopresidente a ileng a ba e bua reka nnete batho ba tlamehile ba ne ba dule ba itshireletsa ba seke ba itshetlega fela godima mofuta ona wa ente o tla hlajwa gabedi selemong tse dintse ipetsang pele maponesa a robong a ileng a llelwa ke ditshepi ba ba ba tlhaelela magotleng a dinyewe ba beeletswe ka thoko seponeseng sa naga ya Aforika Borwa mme ba amagangwa le mohlomphei Kat Matlala o tla gopola ditaba tsena di ile tsa nna tsa tlhaelela gona mona commissioning ya Madlanga bona mo mamedi e motle tse amanang le diambulance taba ena e boima e tibile gagolo e senganyane ke taba tsena tsa medicare wena motho e motle mme seponesa sena le sona se a ameha tendereng yane e o ileng a bua ka yona e amang jwalo mohlomphei Kat Matlala ke bua le wena tjena borobong maponesa ano a robong kaofela a beeletswe ka thoko tshebetsong wena mo mamedi e motle ke bua le wena tjena ditaba tse bohloko ho latela hore ha o ba sheba ba bang ba bona ba sa le banyane dilemong kapa dilemo di sa le tlase wena motho e motle mme ba hlahetswe ke bomadimabe bona e le bontate ba malapa e le bomme ba malapa e bohloko e bohloko bua nnete wa horeng ha re qoqa re ine ka taba ena Madlanga e ka e mahanyane hey hubududu jwale hubududu u bane la bohlano le leleleng go utlwa taba tsentsha wena motho e motle ha batho ba sa kwallwe ba bambanyaulwa misebetsing ya bona fela ho bona hala taba ena e tibile ka tsela e tshosa bona ba haisale ke ne ke rena go hlabe malotsana ka tse hlaletseng ka mahetla tsentseng di etsala ka rona ya rona ya Afrika Borwa mo mamedi e motle ya ratwang ke nna nna na okela gao ditheo dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe.

0: PLK metsotso ke le shimele metse robewedi ya pele ho ra ya rona boraro re ntse re le mmoho nna ne hawa ditheo di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM. Muso wa rona wa naha momamedi o motle o batla o tshwere ka thata ha re tla ntlheng ya o hlokisa maemo a mangasa jiseng ditheoelang ka hare ho mafapha a fapafapaneng. Fela lefapha leo ho bonahalang ka nnete muso wa rona o batla o tiisitse haholo hodima lona ke lefapha la motlakase. Ntate Ramogopa jwalo ka letona la tsa motlakase ka rona ya Afrika Borwa o theoletsa ba Eskom province ya KwaZulu-Natal ka tsela eo ba sebetsang ditaba tsa bona ka teng, mme o hlakiseditse ma Afrika Borwa hore taba ya load shedding ha se ntho ba e nahanang nakong ena ya mariha ka rona ya Afrika Borwa, mme o sa etsa boipiletso ho rona jwalo ka baahi ba naha ya Afrika Borwa ho sebedisa motlakase ka kelohloko. Re dule kana go tsohle re ntse re fadimehile re sebedisa dintho di sebediswa tsa rona tsa motlakase hantle, re seke ga tloa ga petetsa kapa hona go phahamisa maemo a kgatello ya motlakase wena motho e motle. Ke kopo e tswang ke letona la tsa motlakase ka rona ya Afrika Borwa ntate Ramogopa. Re a leboha ha ile mona ho tlisitswe botsitso ntlheng ya motlakase ka rona ya Afrika Borwa. Re kgathetse ke load shedding, bua nnete ha re thabele ho hang ho hang. Jwale ho na le mofuta o mong wa load shedding mo mamedi e motle ya metsi, ha ke tsebe re ibitse load shedding kapa ke ibitseng eno e etsahalang ka hare bo masepala ba bangata ka rona ya rona ya Afrika Borwa. Re a hlokomela hore metsi a haella dibakeng tse ngata haholo ka ho qolleha provinceng ena ya Gauteng. Re hlokometse wena motho e motle, mme jwalo ka baahi le mona re a hlokomediswa hle hore re sebedise metsi ka kelohloko, re seke ra senya. Ke kgoeletso e hlahang mmusong wa rona wa naha ya Afrika Borwa. Ne ke ile ka lahlela taba hodima tafole mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hore bontate ke ka lebaka la eng re sitwa ke ho bua. Ha ona le dintho tse re imetseng, ha ona le dintho tse re utlwisitseng bohloko, re sitwa ho bua. E be lebaka ke lefe le etsang ho ere ke ke utlwe wena motho e motle hlakorela hao o kotsikeletse molaetsa nomorong ya 079 758 5066. Ke a ipheta 079 758 5066. Ke WhatsApp mo ka tshikeletsa molaetsa wa hao wa kgatiso teng, nna ke tle ko o fetise kwano sealemoyeng sa hawa sa lesedi FM. Fela pele ke nka melaetsa hao, ke na le moeti wa bohlokwa ke yona ke mme Nkoki Ngobe ya re tshwaretseng taba tsena wena motho e motle jwalo ka setsibi ebile e le motho ya sebetsang ka maikutlo, kgatello ya maikutlo esita le ho tlisa botsitso kelellong tsa batho ba bangata. O re tshwaretse taba ke tsena tsa bohlokwa, ha re monke ka tsebe.
1: Ntate Mahloko dumela, ke dumedisa le bamamedi ba hao. Ke mme Nkoki Ngobe a buang. Ke a le rata lenaneo lenana hobane ke a tseba le mametso ke batho ba bontate dinthoronthorong tseleng mo ba leng teng, mesebetsing mo ba leng teng ka nako enana e kgutsitseng haholo. Wa tseba kgweding ena ntho e dutseng mohopolong wa ka le pelong ya ka haholo ke bophelo bo botle boemong ba kelello. Haholoholo kgweding enana e shebaneng le bophelo bo botle ka kelello ho batho ba bontate. Ke a ipotsa hore ke dintho difeng tse etsang hore bontate ba iphumane ba sa phela hantle ka kelello. Ha ke bue ka ho lahlehelwa ke kelello, ke bua ka boemo ba bophelo hore o boemong bo hantle na ka kelellong. Kampo ho na le dintho tse mo sitisang, ebe o iphumana ka kelellong a na le kgatello e mo nahanisang ka thata. Ka nako nngwe ntate a iphumane a na le kgatello e etsang hore a imelwe, kelello ya hae ebe e dutse e gathatseile ebe ha kelello ya ha e gathatseile le pelong o iphumana a gathatseile ebe ba diketso tse a dietsang ke diketso tse leng hore di susumelletswa ke ho gathatseya le ho imelwa honana ho ka maikutlong ho tswang boemong ba kelello jwale mehlaena na re phelang ho yona hona le dintho tse ngata tse fokoditseng matla a semmelo sa bontate o thole hore ntate o iphumana a le ka tlasa gatello ka kelello hore o nahana ntho tse ngata jwalo ka hore ebe setšhaba ka karetso se nkuka jwang ha ke le boemong bonana bokelong ho bona ba bophelo ba mofuta ofe kapa ofe a sa ntsana a nahanne hore setšhaba se mo kuka jwang a ipotsa hape hore ebe metswalle ya hae e mo kuka jwang a ipotsa hape hore na ba leloko ba mo kuka jwang le ena a fihle mane ne mo ipotsang hore ke hantle ha ke le tje a ipotsa hape hore molekane wa ka mofumahadi wa ka o mpolella hore wa utlwisisa dintho di tla loka empa o bua nnete na jwale boemo bona bo tlisang kgatello be re bo bonang bo le bongata kore bo jele sitse ke ha bontate ba sa sebetse nce ntse ding ba sebetsa bontate empa jwale o thola hore o sebetsa mosebetsi o e leng hore ha o sheba ka maemo le ka lekeno mosebetsi wa mme o feta wa hae nthona na mtlisetsa kgatello ha re sheba dipalopalo le ha re bala mona le manene ra rutwa hore bothata ha se kgatello le boholo ba yona kgatello bothata bo etsang hore motho a iphumane a sa phela hantle ka kelellong a na le kgatello empa sa lahlehelwa ke kelello ke kopa o nkutlwisitse ntate mahloko ha ke re motho lahlehetswe ke kelello o thola boemo ba hae ba bophelo ka hlohong bo se hantle bo le ka tlasa kgatello ntho e etsang tsietsi ena ha se hore kgatello e kae e ngata kampo e nyane ntho e etsang tsietsi ke hore bontate ha bana mo ba ka buang teng bontate ha bana mo ka buang teng ke yona ntho e etsang bothata eo ba iphumana e le hore dibaka tse ba leng ho tsona ke dibaka tse ba sa tse sa ba dumelleng hore ba bue le teng bontate ba tseba na hore dibaka di teng mo ba ka lo buang teng na ke potso ya ka e mona mo batla tholang batho ba leng hore ba thotse kwetliso ya ho bua le bona kampo bontate ba iphumana kgatello ena na e le hodimo haholo e be ba etsa dintho tsene ba kekeng ba di etsa if ba ne ba se boemong bonono ha se boemo ba tsa mosebetsi fela le tsa ditšhelete ke dintho tse ngata jwale lentswe la ka ho bontate ntate mahloko ke hore thola mo o ka buang teng mo motho enwana o buang le ena a nang le kwetliso ya ho ka o eletsa a nang le kwetliso ya ho ka o mamela jwale ho no ka ba molemo ha ne re ka utlwa ho bontate hore ke dintho dife tse kenyang kgatello ho bona ka ntle ho taba ena na e tlwaelehileng ya ho hlokahala ha mosebetsi ho sa kgone ho tlamela malapa a bona bontate buang

0: ya tsama metsotso motho e motle ke shebile hantle ke e supileng le sekoto pele ho hora ya boraro nna no ke la hawa ditheo dikalaneng ho le sedi FM ere ku utlwa maikutlo a bontate mo mamedi e motle ba ke ba ntse se kapelong tsa bona huduma taba ena bontate re tholetseng na o go bui le teng ha o bua le mang enwa ya o mamelang bua le nna hle nomoro ya ka ya WhatsApp ke 0797585066 nomoro ya mohala ke 0860003084 mamedi khotso
1: ntate matshuo khotso ke phetse o phetse sabata thedisi monyake vessels prone taba o sa tswa e ama ya bontate ba sa buing ba iphumane ba tswa dipetlele ha fela o ka fumana mofumahadi ya sa o rateng jwalo ka ha o no tswalwa ke mmao go hlaha popelong ya hae bonnete fela go a tsebalaga ya o ratang fela ke mmao ga se moditšhaba a tlabeng a tlile mona o go monkile o tlo dula le ena a theke sega sa gago ke ka go go e tsalang jalo ke a leboga ga o be jwang
2: phela ke phetseng tate matlhoko ke mokana makweding ka taungwang gomo ke belaela gore ke tlholego tate matlhoko ke tlholego re kopantse le tlholego tlholego ke yone e tsang jalo gore motho wa ntate ke motho wa diang go bua ntho le a e ntse e le jwang a nna peteletse gedimongwa ka swala mantse jalo ka nongwanta ke re ke kokobeletle go utlwe ba bang tate matlhoko
3: kgotsa matsogo matlhoko ntabse ke mona ka masilo tenezen ntate matshwaro mahloko nna tsela ke bonang ka yona bo ntate wae ba rata o thona ba ile ba gola ka lentswe lena la gore monna ke nko ga a lle ba sa lemoge gore go thola goo ga bona go ikwalla goo ga bona ba sa bue e ba bakela enga ke ka goo bogolo ba bontate ba nang le enga e ngata ga kana-kana ga utlwa batho ba bomme ka baka la go ikwalla ka dintho ntho ena ya monna ke nku ga lle ga e sebetse ga e sebetse ba tshwanetse be ba dula bo ntate ba tentshwe tshea ke bo ntate ba bang
4: ai DJ mahloko molo professor ya ai sinengxaki tata singotata indaba yokuqala tata kunzima ukuthetha kasinengxaki sizawukhalela phi indaba eyesibini oomama bathetha kakhulu noma ingxaki ikhona singakwazi uyisolva oomama baphakamisa amazwi thina singaba abantu abangakwazi ukuphakamisa amazwi bese sikhetha ukuthi once sizithulele sizayenza kanjani ayikhona inzima loloo nto leyo mara yona ikhona iyasenzakalela professor asikwazi ukuthetha sikhawuleza sithule siphume endabeni okanye sibashiye siziphumele iproblem ekayikho yenkuba bona ngabantu abathetha kakhulu baphakamise amazwi amen
5: ntate mahloko dumelang ntate hoseng wa letsatsi re a phela ntate mahloko ke ka mogao re a leboa ntate mahloko o tshwere thabantle matati e le monana hai ntate mahloko hle hai hei wa tseba ntate mahloko re le bontate ka nnete re na le gore re betlasa gatelelo e makatsang le ntho o bua gagolo ntate mahloko wa tseba ka nnete e a tena gobane jwale ka nako nngwe o tla iphumana e ka ga o ntate a feleletseng ga e be a e sale o buile o buile o buile ke yona ya tse dintse o tla fumana gore re tshaba o bua goba ga o re wa bua motho a mme ka nqena le ena o bua gagolo e ka go mosadi engengeng ke go se ke tshotseng ntate mahloko ka nnete o bua gagolo ipona ka ntate a sa felelang a be sale o dutse o buile ntate mahloko tanke ntate mahloko ke a leboa ntate
6: ntate mahloko kgotso sebodisa ke se moeng letebele matšhaša ke bitso la ka ka Rustenburg ntate mahloko mme o bua ditaba tsaka ke na le potso ya ne foko la mona ha go tshwonta te ha re bui ke tla ne a ba bua go kae nna ka nnete te o ya ntle ke fetsang ka teng ha metswalle ba leloko ke a ba bolella ke a ba jeta jwale ha ke ba jetitse ke eketsa galefo ya hae gore jwale a ngwa ke o feta a re ke ntsha taba tsa lelapa ke di isa bathong maikutlo a ye kore a njelele ka mono ka tlong ke be ke šwe ga a batle ya ke jetsa batho ka nnete nna lekgale ngwana sa le moswa la thaging ka nnete ke se ke tsamaile botlhe mo ke sofile ke counseleng ke se ke gutla le go ba molao maponeseng tlhekefetswang tlhekefetsang yona ai ga e sale lefatshe le thewa ga ke swe bone jwalo tanke ntate matlhoko
7: matlhoko matlhoko o leseditaa
0: Menko ki ke a tshepa o mametse kgaitsedi ya ka bontate seboko ke se seholo ntate a sa tswa bua re yena ye wa kopanang le yona tlhekefetso ke ya mofuta wa yona ha so ka kopana le ye jwalo kapa ha so ka e bona we ithata e boima ena taba ga ke batle gore e kenye maqwetha e se le mpe ya holo
8: Dumela ntate mahloko, dumela hle soja, dumela DJ Sticks. Wa tseba ntate mahloko, ga le bo ntate, ha re batle ho bua kapo ehle ke semelo sa rone, ha re batle kore ha re batle ho bua. Ka tsela ke ena ntate mahloko. Kore re hotse ka hore bo ntate ha se batho ba ntsha maikutlo, jwale le balekane ba kgone. Kore re nyala balekane ba belete kapo balekane ba lerata monna ha batle lerata o tshwana le moutlwanyane jwale o qetela maikutlo a hae ka sefubeng ore ke nke ke itholele ene yone ntho eno e ja go rone dipetlele go diletse bontate ba kulang ba jwa ke high blood ene ntho eno ke enka e re phelang ka gare go yone ke a leboa ntate matlhoko ke ntate tiisetso tekete ke mme Anthony mo polaseng ke a leboa ntate
9: ke reyaoto bo ntate o ntse ote monna ke nkuale ga ntate o gole go ena tle a bue ntate matlhoko tle
10: ntate mahloko e bohloko a bona motho wa mme o go monyetsi wa morata ga re ga o sa sebetse a ba o etsa ntho tse bohloko e bohloko ntho ntate mahloko e bohloko haholo ga se ngwana re monna ke nkuhale nko sa tsebena o ka reng a tlo go tshegana mosadi wa gago na masadi ya ka o etsa jwang e basadi ba etsa ntho tse bohloko basadi ga o sa sebetse ebile a sebetsa a e bohloko ntho e ntate mahloko e bohlokohlokohlokohloko e bagopo basadi ko boetse ntate mahloko bagopogopogopogopo basadi ba etsa banna ntho tse bohloko ntate mahloko su
11: kgotso ntate mahloko kgotso ntate mashogo re tla tshaba go bua re tla tshaba go bua gobane molao le ona kona o ikene ka ga malapa a rona le ona re tla tshaba go bua gobane ka nnete ga re bua re tshabana le molao gomme ba kenya molao ga re bua ka lapeng fela re tlametse re tla tshaba go bua ntate hai go bima
10: esedi efemo ke molela Ach, era matlo. Uwe nete fela ntate. Bomme bana ba tla ba jalla khone ba ga qete ke mo khona go itholela ngona. Ba tsone thontse ngata. A ga le bo ntate.
0: dumela ntate mahloko nthwe tsang re thole ka dintho di qetelle di re bolaya ne ke jwetsa motho ka seo ke sa se ratenga a ntjwetsa ke etse eka ei a ke khone kopanya mona mo mamedi papi mukwena ka mona ka Phil Jones kuno ngwane somola etsa wa ha ku ona u ko bala ngwana a jwetsa ke etse eka ke utlwile bohloko le jwale hey ha o kopane molaetsa ha wena ngwane iso fela che mohlomong ke nna ke sa kgone go kopanya hantle ke tla o bala wena ngwane iso ke tla phoela go khutlela go bona hape ne se ke o nka mona he DJ Sticks ke tsholo moloisa Stron Matlakeng rena le bothata ba o bua ntho tse etsahalang maphelong a rona me o se bui ho baka le hloyo pelong tsa rona ho ba le rona re phela jwalo ka batho ba utlwileng bohloko re batho ba nama le madi re utlwa bohloko ka matlung ge le bontate se re thotse fela le ha ngwana wa ngwanana a etsa phoso ho thata o mogalemela e le moradi wa hao hobane hang ha o ka qala wa etsa jwalo e se e le ha o bakile dikgathatso ka tlung ho molemo ke o itholela o kampa eletsa ngwana moshenyana

hang ha o ka qala wa bua o hatikela tokelo tsa ngwana ha o batle ngwana a hlahella jolo ka bana ba bang o nyenyefatsa siriti sa ngwana ke dipolelo tseo re di utlwang ho hlaha ho balekane ba rona mme ho molemo ke o itholela e ke nnete re tla dula re fella dipetlele ke ho kula hobane ntho ena e ka hare yele e mitlano metsotso hantle ka mora ho rra ena ya rona boraro ntse re le mmoho nana o ke la hao la ditheo dikalaneng tshebeletso ke a mantlha ke le CDF ne ke tshwere tsena tsa ithueletse erne ke di khotumetse hle bona motho e motle mona ke nka kusa anati nokolongema kindi toy e matswaleni ke lebitso la pina

supile metsotso motho yo motle hantle ka mora hore raena ya bone nna le wena re mmogo nna neo ke le gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ke metsotso e supileng ka mora gore ra ya bone ke a tseba ba teng ka jeno ba ketekang matsatsi a bona a tswalo ga re ba tsose ga re tsose ba ketekang matsatsi a bona a tswalo tle ka kopo ga re seke ra fapoga ra foanya mokubetso ke a kopa tlhe mamedi e motlhe taba ya go tseka dipasa motho e motle ga re a e bona fela kapa go utlwa ka yona ka selemo sa 1956 ga basadi ba ne ba eme ka maoto ba lwanela gore go go lekane ka dipasa taba ena e la qala ka di-6 tsa June selemong sa 1913 ka di-6 tsa June ya ba basadi ba ema ka maoto ba kabanga magolo a supileng kao fela ba tletleba mmusong wa ka nako eo gore go go lekane mme tsena tsotlhe ne di etsa la provinceng ya Freistata Bloemfontein.

ka letsatsi le leng ngwana ha o tla o botsa ya ithutang social science rona ka selemo sa 1890 ka 6 tsa June ho no hetsa ha leng ere ko fe morena magadu bambata

ya makhanda mona go no go bua ka legetho mo mamedi e motle. E leng ya tsosa dipaketsano le dintwa tse tshosang tsa Bambatha. Ka letsatsi lena le la tshelela kgweding ya Phupjane selemong sa 1890, Chief Magadu Bambatha o ile a hlomamiswa jwalo ka morena.

0: motlhomong a ke khutlela morao wena motho yo motle ka selemo sa ane se ikileng ka sehlalosa sa 1913 ha bomme bane ba gwanta toropong ya Bloemfontein e ne le ka lona letsatsi lena la latshelela kgweding ya Phuptjane ke bomme ba ka ba mashome a mararo le metso e mene ba ileng ba tshwarwa boipelaetsong boo ba bomme ba neng ba eme ka lentswe le le leng kgatlhano le dipasa ka ro bona motho ka qolla Mesherot Manye Maqeke e ne le mongwe wa bomme ba neng ba tlile ba eteletse bomme pele mohwantong oo o neng o ikgetha mo mamedi e motle ka gare go porofense ya Freistata. Mona ke ne ke re ko utsipetsipele mo mamedi e motle tse ileng tsa etsagala dilongwaneng tsa go feta ka gare go lefatshe leo nna le wena re phelang go lona la Aforika Borwa. E re ke dumedise mo mamedi o se a le teng kwano ya tšhekileditse molaetsa wa gae a tsosa eo a mo ratang. Mamedi kgotso.
1: Dumela ntate Mahloko. Letsatsing le ne go gola Maserame Mkhija yena o dula kana ka Brits Northwest. Ke re a gole ke moradi wa ka. Ke re a gole ke mo rata gagolo o kopelwa ke Jeanette Tšhabatsane ka mona ka Maokeng. Ke a leboa segoja.
2: Hashtag lekala le weekend tela ratete Mahloko DJ Sticks. Motsoko monate o monate motsoko ke mo fa 100% o tswakile tle ngwane wa batho o tswakile. Sithethe sibahle makgatlha ka melodin Virginia ke re bona tankos.
3: Ntate Matshwakgotso o phetse ga o phetse ke phetse sabata thedise monya ke Vessel Spron ga ke re ntate o rutile a ba maobane o njwetsa gore ka nnete o na go wa mfounela gore ka nnete mme ma mo rutile ya ba o ya gola ya ba o tlhoka gore a ka bua le nna ya ba kere ke fetise molaetsa ke re mme male ya ba ga a gola bone tsedingwe ya pele modimo keo ke a leboate batsho wa obe jalo tanki
4: hela moramatlhoko bana mme kore nke ke tsose bana ba latela
5: kgotso ntate Matshwakgotso Matshwakgotso le kae ntate Matshwakgotso ka seno go golang tando ntomo yena o kamane ka ntlhaventle e modern location ke re ela motšhana gole bone tse dintsi ngata o kopelwa ke nna male ka ntomo ka kwano ka Bloemfontein thanko ntate Matlhoko
4: ntate Matlhoko e nke ke tsosa ba kete ka matsatsi a bona a tswalo ke mogana a makweteng ka taung ka mona mongaka nke ke tsosa mogolwane wa ka ke le sedi FM ke re a gole wa bobedi a golang ke mmabale mokwena ka mane ka mmamafubedu wa borago ya golang ke ga leboga tshukudu ena o ka dimbobo ba godiswa le gore ba lekane lena le ditsa le godimo ke mogena makweding ka taung ke a kokobelana le malo
6: ngwana mme dumelatlhe tsatsi dinaka jeno go gola letlhonolo motlenya yena o se gotlone thabana tshwana tlwatlwa ke ne a gole a bone tse dintse ngata o kopelwa ke tsitsi makgalanyane ka tlwatlo ke a lebatlhe bona mme
7: gana mono ntate Mahloko ke kutsa ka mona ka tlwatlwa ka monana ka jeno o gola ngwanaka lebitso la gae ke Karabo ko ao fela ke re a gole ntate Mahloko mono mo o tshwereng teng o tlo tshware gana mono ntate Mahloko ke kutsi ka mona ka tlwatlwa ka mona.
8: Ntate Mahloko dumela. Ntate Mahloko ke tsosa ntate Bishopo o na gola maobane tle ga ke mokopela gola ntate Bishopo male sosolo o tsosa ke motsamaedi la mene mona Clarence. Ntate Mahloko dumela ntate.
1: Dumela DJ Stigza. Motswako wa ngwana DJ Mphoza. DJ Mphoza.
9: Go tsole ka ntate ntate Mashogo go tsole ka ntate wa ka ke ntate ke kopa fela go kopela Nthabiseng PBT ka mane ka Bloemfontein ka mane o kopelwa ke rato la gae ka molane ke ga gole a gole a gole a gole a boletse ka ta bophelong tanko
10: kgotso sebudu sa ka se gabane o bua re gogoma lefetsana ka mona ka tlokolene ke tsosa botlhe ba ketekano tsatsi la bona batswala gore a be letsatsi la tswalo le monate modimo wa baetsantle ka metlha le matsatsi otlhe ba keteke ga monate le nna ke sa ise gogoma lefetsana ka mona ka tlokolene ka mona a le nna ke ntse ke keteka letsatsi la ka la tswalo modimo a ke ikeletse a mphe maatla ntshireletse ke a leboga sebudu sa ka se gabane thank you.
11: Tate Mahloko dumela o tshwere me manga ka mona ka podcast. Tate Mahloko ka sheko ho hola letsibulo la ka thaka mmae ma mosebetsi thwala wa hola ka sheko Tate Mahloko o ka mona ka centurion ke re a hola bone tse ding tse ngata ho bo so hola le lehlonono Mofokeng yena o kwakwamane mmakwane batho bana ha ba hole ba ratwa ke me mangaka tanki Tate Mahloko.
12: E akakapa akakapa rimela ngwana nne rimela kakapa kakapa o ile hle o ile kakapa tja hola tsa dzinde na ngwana nne ke nna tla di hlasa a se ke matati ela mane se ba ke tsasa mabenyeng mangolo ke a hola kakapa mona maine mona ke tjwa ka le bitso la maro fa mo ke itebuela kakapa tangu.
0: Metsotso motho e motle ke e leshome le metso e supileng ka morago rra ya bone ge ntse re le mmogo nna nao ke la gaola ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM. Ke a tseba ba se ba ile ba di raya ke bua ka bakganni ba ditekesi ba seng ba le mebileng motsotsong wa jwale ba ntse ba palamisa rona jolo ka bapalami ba bona beng ba thepa re yang mesebetsing ga e be letsatsi le monate gabane tseso le tletseng kgotso le nan le lerato le tletse mafolofolo ha go lojwang go rona batho ba rata mosebetsi wa rona ke bua le lona bakganni ba ditekesi bakganni ba dibese ke a tseba le lona bembaka le selile la tsoa la diraya le sel ke ne ka haru dibese ho phutha baiti ba rona ho ba isa mesebetsing ya bona ka ho fapafapana ha e be re tsa sile monate le ho lona ba tlang ho nka maeto ba ya mafung ba ya meketeng kae kapa kae ka rona ena ya rona ya Afrika Borwa, Lesotho, Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Tanzania, mmoho le Namibia mo ba ileng batla ba ntlhalosetsa rabeke ro mora mahloko se ke wa re sia le rona re ya o mamela lenaneng la ditheowa dikalaneng mesong ya sonta ha re dula le wena mane ho tsa bodumedi hele. Hele ka le thabo e ka kang ho nna ho utlwa hore Namibia le bona ba re ba mamela tshebeletso ya lesedi ke a tseba Zimbabwe ba mamela ke bakganni ba dintorontoro ho na le baahi ba na ya Zimbabwe ba ratang Sesotho ba buang Sesotho ebile o na le sealemoya sa Sesotho ka hare ho naha ya Zimbabwe ba seng ba na le lenaneo lena le bona la tsa bodumedi ba re ba mamela pele seo rona re sietsang e be ba tswela pele ka tsa bona a go a gatlisa go a thabisa e le ka nnete ga tshebeletso ya lesedi e ntse e tshwelela tse ding mo mamedi e motle o na sa fosa tshomane tshomane ga na re tshebeletso e mamelwang ke tshebeletso tse ding. Kgotso moramatlhoko ke o mametse motswako leqhubung la 89.2 lesedi FM. Happy happy happy birthday ho ausi Mmabale Mokoena modimo a o tshireletse a o pate mahlong a dira le babolotsana ke le ka bona ka mmamafubedu o mo molaetsa motho e motle o ko o fumaneng kwano ko reng dumela abuti papi happy birthday ho moradi wa ka o tshepeng ntsapo deep Sloot Extension 9 a be le letsatsi le monate o ratwa haholo ke bongi ntsapo Mapodi Springfontein o mo molaetsa o ko fumaneng kuona happy birthday ho ke filwe taje o dula Ellerton Klerksdorp o kopelwa ke nkgono le ntatemogolo Noge ba dulang ka mona ka Maokeng Kroonstad ka fumana molaetsa o mong hape kuona abuti papi dumela sehoja ke rata yona wa tsosa ga ba tsosa o sasa o sasa o sasa ke ga senya ntho tse ntle hle hele kgotso ntate mahloko ke kopela disebo fokase wa kiteka kajeno o mangaung qetele ka mabusetsa moeketsane wa hola le yena o ka mona ka hlohlolwane ba kopelwa ke le hlono lo fokase ka mona ka hlohlolwane re mmoho nane o ke la haola ditheo di kalaneng tshebeletso nye ratwang o dutsi le nna se hoja ke matshoho mahloko ke morama tshedi le mmadiganga ke a butuwa selike SLK ke setloholo sa matebele ba ha maloka ke setloholo sa matshoho le ke di bone mahloko ere ke di khotumetse wena motho e motle mesong ya letsatsi la moqa ebelo ke tsamaya le dok shebeletse ara ha ke tailwe ha ke tawele ha motho
13: Sutu Shagala, I'm a man of a young dog. She believes, I'm a

ruri bophelo ke selwane se mahlwang tshotsho itse bophelo bo mabele betlwa dinakatsana re a re hopolentswana tsa tsimo hlakentsha ba sarantso bana ba mangkhaudise motshwana o ho modimo rutlwe re ya rapela mche motlehadi ra di kgwedi ra matsatsi wena mohlakola e mogolo wa senti wa semapola letlalo e mojaru wa ditshito tsa batho wa osa le malodi a morao re kopa kgotso pula lenala ka ra setšhaba sena sa rantsho o re nesetse ya dikgomo le batho morena mosweswe a tle a thabe a bone gore setšhaba sa gae se ntse se phela ka kgotso lesedi.

re me kholo khotshane melalantle ha ri etsa wele wele le ke ha ri etsa thapelo sila kwa e ri o tsuba thabeng ri o tswala mosweu wa le haha ntidi u bitswa le babalasi go thwe a yo thusa dikgagejana ntswaketsana ntola ntidi nka ikgotla ka ntidi ka kuka modimo a ko re utlwe re a rapela mmakane go ile kae go sa keng o gutlwa re tla bonwa bonkgono ba llela matlala kapa ba bona jwang bašwele ba bona ka paka tsa mabitla beng ba dikgomo ba ntse ba lela ba re tsa bona di a tswalelaneng tsona di tswala diata di ntshetsa marole pele ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ga a na molongwana ke re ka bua le yena ha a bui feta o phukole nna ke kgathetse tlhabantse tshweu le nee badimo le tle le bone ga modimo a thaba ga modimo a thabela dikgagebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse ya mparisa meloko meloko ya gaabo ke e tseba kang ke tseba ya gaeso le yeso mogolo ntidi o bitswa le magwagweng di teng dikgage jaana ga re etsa welewelele modimo wa kore utlwe re ya rapela mabedi metsotso mmedi gantle ka morago rena ya rona botlhano re kene mokgatlhelong wa o qetela wa le e ratwang ke wena lenaneo ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletsong e e senang thaka le sedi FM ga ke etsa tsena motho yo motle ke ga ke tlheka ke tlhekela moruti gobane nako ya ga e se tla fitlha

0: baka bo hloka miriana o be moriana waka ke o seng mo mamedi re kopana le mo profeta Jeremia Allah pela se fahla o sa modimo a se na khotso moya wa hae o hlorile ka ho yena me o bua mantswe a reng tsidiso ya ka bo hlokombaka ke efe pelo ya ka e fela ka honna ke o seng o mamedi hlomong le wena o bua jwalo ka Jeremia wa maloba o dimo tsidiso ya ka bo hlokombaka ke efe dumelle ke re wena lahlela tsohle ho Modimo lahlela ditsietsi tsa hao le matshwenye a hao ho Modimo eno Modimo o tla ama moya wa hao o tepeletse tumelle mo mamedi ke re wena o seng hona ha o itukisetsa ho tswa ho felehetsa moratuwa wa hao atamela Modimo ka thapelo hore Modimo ama meya rona ka kgotso ha re tla feleletsa ba o re phetseng le bona pelo tsa rona di tepeletse jwalo ka tsa Jeremia empa re mema moya wa lehodimo ho ama dipelo tsa rona bohloko ba rona bohloka mohau wa hao dikhare tsa lefatshe lena di sitwa o sebetsa ka hare ho rona re atamela ho wena Modimo ha re feletsa baratuwa ba rona Modimo ama meya ya rona e tepeletseng re mo profeta Jeremia tsidiso ya bohloko ba ka ke efe pelo ya ka e fela ka hare ho nna mme ke o seng hona mona le wena ya tamela Modimo ka kopo e ba se tlhare se fitan sa khiliate ka re huruna fo di sama ke ba runa Modimo le bela dipelo tsa runa ka khotso ha bao re nen re barata re se re arohane le bona ka tsela ya lefu u kwa mo profeta Jeremia o reng Modimo o itse o tla ntlisetsa pheko le phodiso Modimo ke a tseba obane mopesalema tafita ore o fodisa ba pelo di robeileng o tadima ba kgathatseileng o fumantsha ba mahlomoleng phomolo o fa ba senang kgotso kgotso me ha o le jwalo Modimo tsamaya le rona tlamelle maqeba a rona o be setlhare maphelong a rona o be Modimo ka ho sa feleng tshedise ha Jesu Kriste morana wa rona amen.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ditoha dikalaneng. Ho le sedi F.

Mamedi motle metsotso le shumela motso le mong hantle ka mara ho rena ya bohlano nna le wena re ntse re le mmoho mo gatlhelong wena wa o qetela wa lenana la ha o la dithewa dikalaneng tshebeletsong ya le CDF FM ho pola metsotso nge sa fedi simpelo ke tlabeki suthela mo sebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Mafere ka kalanano le monnate la mpulale hore nya botselela re tla balwa ditaba tsa pele tsa letsatsi metla re hang ka mara ho tsona e be re kena nanong la mathumisa le tisetso mokwena ya tla re pepa ho fikela hore nya bosupa ha re tla be re kopana le kgaitsedi ya motho ke bua ka Sbongile Sonopo ka nanong le monnate la Thaba le nna hore nya brobong kopana le ngwana sesi ke bua ka DJ Lovers le Rato Mpopo ka nanong le monnate nate la tse ratwang tsa tshebeletso ya lesedi o tla re beya gore nya re shomele metsemmedi mo a tlabeng a furalela ena tshepe e le a re sia matsong a mofuthu a ngwaneso ke bua ka Veli Mvololo Veli Moloi ka lenaneo le monate la re kao fela gore nya boraro kopana letsholo le o ka oke ka lenaneo la tsa dipapadi ee o teng ka jeno o tla re tlhaba malotsana ka ditlhophiso tsa papadi tsa mogopo wa lefatshe a nna re neeletse tse dingwe tsa dipapadi ka kakaretso wena motho yo motle gopola ke bua ka mogopo wa lefatshe ke mogopo wa lefatshe wa papadi ya bolo ya maoto mme o tla gopola gore di tla thagoa ka labone lena leo reyang re lebile mmamedi e motle jale sesuti he pele a sea le moya gobane goreng ya botshelela ga a furalela tshepe o tla ba re sia matsong a Mzwakhe Kachela ka lenano le monate la merethetho gore nya borobong kopana le ngwanangwanana ke bua ka Dikeledi Magazine DK o tla ba re tshwaraga monate ka mmino monate wa party time se fetwe ke tsena tsotlhe tshebeletsong e ratwang ke wena.

me di sini di omela mo khabotung na ke motho a tshele ya ha le ba jwa la hankwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele la chaba le sahane he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedile tsatsi la moqebelo mega jeno e sere ke ne khodi nyencha ke khodi ya phupchiani sele mo ke sene he sa ke ditsepedi mashume a mabedi a metso e tsheletseng ka mehlala matsatsi ke ne ke hlaloso re ha le chabile tsena ba nna ka mehlala matsatsi ke ya le chabetse re go mo le batho ba ke mona hape se re boetse re fihlile e le mafelo a beke ke mafelo a beke a nthotsengata ntho ditlaetsala ka ntle ka mona ha di ntse di ya ba nna ditlwatlwaela magulo re se re le halofonya selemo sena sa kalendara jalo ka he le mona he mo mamedi wa tshebeletso le sedi ebile re le bekeng ya pele ya kgwedi ena ya phupjane selemo sena sa 2020 mashome a mabedi a metso e tsheletseng nnete kile ka e hlalosa le nakonyane ya ho feta ka re hanyane ke a holo go ba ntse o sheba selemo sena se ntse se tsamaya o na tsho ngwana mosotho a re dialo yana dilemo e se kgale he le sona selemo sena re tla seng ka re se kodumetse re se agele mane mo tseding di ntseng di felelwa ga ona teng e re ko leboe soja ke o leboe matshego matlhoko ka gore o tlo boela pe re tsholele le mafelongana beke jalo ka o ile wa etsa fela nakong ya go feta ke a dumela gore le nakong e tla ngwana mme ge tla nne re neletsane bakeng sa momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi ke moqebelo wa pele he momamedi wa tsebo re ha e le moqebelo wa pele tjena ke nne ke ipi ka bokhutshwane fela rona ebe ke o baneng ga basotho ba ile nna ba rehelela dikgwedi tsena ka mabitso ana a fapafapaneng jalo ka e le mona re sa tswa feta kgwedinyane ya motsheganong eo kileng ka tlhalosa ka re motsheganong eno ke mane mo e leng gore mabele a nana sa tiile haholo jale a sa tswetse ka ntle a botswitse jalo nonyana tsena ne di sokola haholo he gore di tle dije mabele ana mme ka mora kgwedi eno ya motsheganong ke mona he re se re kene kgweding ya phupjane ebile nnete he kgwedi ena ya phupjane ha re se re keno ho yona tjena re a tseba gore e tla fela ka morao re kgwedi eno ya motsheganong ha ile ya feta re ne re tseba ka dinaledinyana tse setlhotshwana tjena tse neng di tsejwa ka gore ke selemela jwale ba ne ba tla tsho basotho ba re le selemela sane nnete se fedile jwale o tseba gore motsheganong eno e fedile re sa re kena kgweding ena ya phupjane jwale phupjane ena he basotho ba ne ba e tlwaile ka dinaledi ho ne ho ena le naledinyana tse ngata tse neng di ba teng ka kgwedi ena ya phupjane ho ne ho ena le tsane tse ho neng ho thwe ke makolobe ho beetse ho ena le tse mona he tse hlayang tsane tseo thong ke selemela jwale basotho ba ne ba tseba hantle gore ha ba ka sheba hodimo ba lelala he ba bona dinaledi tsena ka mefuta ya tsona ba ne ba tseba gore kgwedi eo re seng re keno yona ke halofo ya selemo e se gale hemne selemo sena sa basotho se tlabe se fitla pheletsong re boela re qala selemo se setšha ka kgwedi yane ya phato jwale kgwedi ena he ka bokhutshwane fela ba ne ba e hlwaile ka gore ba tle ba bone dinaledi tsena tse neng di e ba teng he ho ne ho e ba le makolobe ho e ba le selemela go beetse gape he nnete ka nako tseno se ile ka feta kgweding eno ya motsheganong re se re bona gore mabele a na le ona nnete a sala a batla a se a botswitse ke ka bokhutshwane fela mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke ne ke re ke tla kotsipele ka kgwedi ena ya motsheganong mme wa tseba gore ga re feta kgweding ena ya phupjane tjena hemne re kete ka kgwedi yane ya motsheganong re kene kgweding ya phupjane re tla kopana le dikateng tsa kgwedi yane ya phupu gang fela ga re feta kgweding eno ya phupu fela nnete a sala ka ntle ka mona wa utlwa gore nako ya maria e se e fitlhile o so batla go podipodile ga go le nakong tsena tsa o seng jale sa bohlokwa kore he momamedi ga o tlwa lapeng mono o ya kaekae o nke go o bimanyana ba nna o tshetsetse mahitleng mona gore rame sena se seke sa leka sa o kena mona mahitleng ba nnete ke nako tsane tsa bontaramane ka nako tsena batho ba bangata nnete go apola go apeswa ke nako tsa bontaramane jale o tla lokela gore ka metlha le matsatsi o tlo dule o ipabaletse e tswe boipamololo bo molemo go feta setlhare ka jeno metšhineng kwano ke mathalestelimo tsa thebe ruisamane goreng ya botshelela ka o tshokelo he momamedi wa tshebeletso ya lesedi ntumela gore re ke tla ke tsebilela ka jeno ka gore ke tlong ka pine monate kwano nke ke bitse mangka o tsamaya le phalanga ke pine monate eo ke tsebilela ka jeno ka yona ha ba re lefatshe.

re fete he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi pineng ya monate ya manka le phalanga ba ne ba re lefatshe ke monate eo ke neng ke re ke tla ke tsibile lenane le nala mpolelele mafelong ana a beke re ke o popotse mo le mo ditaba ke nke mahlahlalo wa mabedi ane a o kileng ka o sia ka ona beke nyesa tswa feta mane mo kileng ka re wena o tswa dikarabo tshibila karabo tsene tsengatangata di ya gele mona ho mafere ga tj at sabc.co.za re ke nana belela pele ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng eno e sa tswa feta e tla tshwela mathefatshe banna nonyana senyamafe ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke emona e sa itshebeng seriting ke nonyana e marrapo dipakeng ke re shit jwale ke qala ho utlwa mekutu maboko a qala a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo ka matsagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke le na lipheto tse go dimo dimo le etsa ha ipheto le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke le na le eta mafatshe Afrika le etsa feko a temo se o mawatle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng mo beta poho Hai ka elen sa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tari chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore it olale Eri ke tla ke le phethe he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi e ba mohlomong tsebetsa o di boetse hape di letsa e ba ho ba ke ya mabedi ao ke neng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta ho le phethe ngaka ke boela ke tshwara mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit jwale ke qala ho utlwa mekutu maboko a qala a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntshitsa sitwa ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo ka matsagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke le na lipheto tse go dimo dimo le etsa ha ipheto le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke le na le eta mafatshe Afrika le etsa feko a temo se o mawatle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng mo beta poho Hai ka elen sa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tari chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore it olale Leo kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ka tla re leno la pele ho ano a mabedi a o kineng ke o sile ka ona beke nyane e sa tswa feta mane mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo romela karabo tse no tse ngata ngata o di agela mano mafere ga tj at sabc.co.za re mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tle ke le feletse lena he la pele ho ano a mabedi mme ke le feletse ka pine monate ke bitsa ntate mantsha ha khitla ntho monate banna a re epoto e tla re ka morapine na ntate mantsha ke tla be ke nana bela hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela nate felwa ke pine monate epoto

0: Ye ba pine monate he momedi motle wa tshebeletso le sedi o nongwe mametsene gitwa ke ntate mantsa o ne are airport o ke monate o ke neng kere ke tle ke feletse hlahlalo lane la pele ho ana a mabedi ka yona e re ke tle ke nke le nala bobedi le teng ke tle ke tshwele mathefatse nna nonyana senya mafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bahlale ke mona e sa itshebeng ya seretinya ke re shit ke re shit no ba sotong diseng ke re rokese bupua ke sena wena pere ya ka e khonong e sa tsweng sakeng o potile ke marumo bo tseketseke ha o hlabe a metsi o botile moriting bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena motheti wa batho ka wena re bua dithwako re bua dikeletso aha ka jeno o ka bua ka dithwako ho tsietsi o sane wa hana wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla aha o a tshwana le peo a ya mela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morurisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya hiletsa ha se fela ba soto ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshima le motshesi wa hae wa re ntshima se motho ke ba ihlotse mogwa ha o nt a ya solomela kobong ke re qha hulla hore it olale ke boela hape he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke le pheta hlahlelo lena la bobedi ho ano a mabedi au ke neng ke usile ka ona beke nyane e South Africa o le pheta ngaka ke boela ke tshwela mathefatse no nyana senya mafimi ke re shit Gerri, chenilo. Basotong diseng ke rokese bupua ke sena wena pere ya ka e khonong e sa tsweng sakeng. O potilwe ke marumo bo tseketseke ha o hlabe a metsi o botile moriting. Bamba ja ka wena ha bambon bona ba jala ka wena ke re wena motheti wa batho. Ka wena re bua dithwako, re bua dikeletso aha. Ka jeno o ka bua ka dithwako ho tsietsi ho sane wa hana. Wahana hana nya di ya banana ba le ribe matla a hao a tshwana le peo a ya mela o buyele o hlaise tholona tse babang o hlaise tholona tse monate o hlabosa tholohelo nge tla tamatsholo o ne a bopile botle a o bopela ho morurisa wena khotso ha e ho wena khotso e teng ka jeno o fela o le lona le mpetse le o ba le bolelang ka wena re aha ka wena re ya hiletsa ha se fela ba soto ba reng o ntla dipedi ha ona malokeletso ka wena re tsanya o la sapina tswere mohlakeng wena wa ho batola taba noto batola maralla wana wa qabanya ntshima le motshesi wa hae wa re ntshima se motho ke ba ihlotse mogwa ha o nt a ya solomela kobong ke re qha hulla hore it olale leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi au ke neng ke usile ka ona beke nyane e sa tswa feta mane mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo tsebile karabo tseno tse ngatangata di agele mona mo Afrika tk@sabc.co.za re ke le kolekole karabo tse ideng tsa kena he mo mamedi ho tswa ho wena jalo ka mo mamedi wa tshebeletso le sedi ya ileng a re ntate mo Afrika re utlwile hore na e be beke nyane e sa tswa feta roki tseo ne di roka ebile di bolela eng ba agela karabo tsa bona tse ngatangata tsa hlatsa keno eno apela di agetse ka bongata bona ba esale a re dumela hle mosia motobatsi a re wena se fohla di miri ka pele a re hlahlaola pele se rokisne se roka la bobedi ka o tshwana ya ngotse mona ke motlong ye mosetlha ke tshediso maloka ya reng ka mona ka zone 6 ka mona he ka sebokeng extension 3 a re ke tseo he ntate maferika ke ena he ngwanna weso ya bolelang taba tsena kaofela ya ke ena ya bolelang taba tsena he kaofela wa kgetsetse mmalwanyana he ngwanna weso tshediso maloka re ke bone gobane jalo ka ke bontsha wa kgetsetse mmalwa ngwana maloka mapitso masakala le ena ke ena re kgotsotlhe ntata banana le ena mpha karabo tse pedi o mpile karabo ya pele la boela mpha karabo ya bobedi mapitso masakala ka mona ka zone 11 ka mona ka sebokeng ke ka lekwa ka mona ka provinceng ya Gauteng matwang mosolotsane le ena o ndakena a re dumela hle ntate maafrika ntata banana le ena mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi nuku mosolotsane o ka mona heka ramolutsi ke ka mona ka filion scroon ka provinceng ya Freistata ke tsone karabo tse ileng tsa kela ntate o le kitlalele a re kgotsa hle ntate saga le ena mphile karabo tse pedi a re ke ne ke utlwa atle gore na e be mahlahlelo ano a ne a hlalosa kae mpile karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi a ra e kentse ko jile ka tsebe le mohatsa mona ke mme mmale hakwe na ni hlalele e ke le swaeswae o ka mona ka mokwallo ka Friday Fort a re ha di fufe bana dinonyana ke ntate o le ke hlalele re ke bone tsedintse ke dang kwano auskabo auskabo ni na ke mme ya pulang le ke o rapetse le nang ka gela tsepe di re ko thegeditse ntate saga la o ka batho be ke nyena re ya pele ke o ya bobedi le yona ka o tswana ke eo Dumela hle ntate Mafereka, dumela mathegetsa. La pele ke le ngwana mme, la bobedi le lona ke leo. Simanga sello ya leng ka mona ka bohlokong Bethlehem, ka mona ka phase 7, ke ena ya mphanta batsena tsohle, ke karabo tsa hae tse keneng ka bobedi ba tsona. Foka motloung, a re dumela mohlwathupa. O mphile karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re wa tsena dikarabo ke ntata bashanyana ke ntata moshanyana ya le mong o ka monwana tlhonolofatso motlong ha e le nna ke foka motlong ha e so ke ka mane ka bohlokong Bethlehem empa ka sebetsi ka tsa tshebetso ke ka mona ka mmosolo ka mona ka Kroonstad a re ya gaola ya ya banna tlou magola a re ha e tsa tseno tsebe ke a iphutla meruena jwale e kenelela tonane JC ngwana Mofokeng a re hela ngwana moreneng dumela ke re dumela wa hae le ena mpha karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi a re monga tsena kaofela ke kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo ha e soka mane ka thabana tshwana ka phameng ka lebitso tonane JC ngwana Mofokeng ke ena ya ngwetseng mona ebile a mpha karabo tsa hae tse pedi matomosolo tsana boela ape a gutla a re sa gae bangwe o sa bona tadima hantle rena ebe roki tseo ne di bolela kae re ke bona tse dintse ileng tsa kena ntate mojalefa moko ena o ke ene kwano pholomagwasha a re swala katla ka ra batho a ra kotsho re pshadilo o bo re pshat a re ke se budi sa televisione ntate Mafreka a re a ke moshenyane banna e motle bo mona bo fetang ba banana ka mona ka L section ka mona ka Blue Kambush ka kwa ke motswalle wa ntate Mokoena Nkgula ngwanna weso ya ke the big name the big master touch o mphile karabo tse pedi le ena o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi rampha ra lenyora le ena ke yona re kgotso tlhe moranaka karabo tsa mahlatlhelo ano a bekeng e fetileng ke tsena re ya pele a re le ya bobedi ke tseo go tswa go ntata wa o molemo ke ntate Mokoena Modibedi ya leng ka mona ka Mamafubedu ke ka mona ka Petro Steina kgotiso Jacob ngwana Mosala le ena ke yona o dumedisa re dumela tlhe ntata banana karabo tsa go tse pedi ke tseo ngwana mme a re ya pele a re ya bobedi le yona ke eo kgotliso Jacob Mosala o ka mona ka Phomolong gaufi le toropo ya Hienemana Anthony Hlalele le ena wa kena kwano hentate Hlalele a re banna ko go marapo diphakeng a re ya pele ke eo ngwana mme ya bobedi le yona ke eo a ba e kenya ka ramasakana gore mahlwana ka a tle a bona antle gore karabo eno e ne e bolelang Anthony Hlalele ke moshana moseo sekoto kwana tlase ga e soka mane ka makeneng ga morena mohale a re ke a leboa tlhe ntate Mafreka ka dikarabo tsa gago ga e le diketso mmale jwane le ena o kene a mpha karabo tsa etse pedi o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi diketso mmale jwane ka mona ka Phomolong Hiraman ba metse lesedi FM leqhomong la 89.4 a re ke DJ Malejwane ke tsona ka lebo tsentseng di kena ntate
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo recover ditaba tsa setjhaba Bohloko tsebe le tsa mosebetsi. Makota a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Tinka kwakwa ka mane ka thabana tswana ke a hlwella thabayane e le jwe o ya ha iso jwale o so ya ka spotela re ke bona hlopheo Mokoena le ena ke yona nete o teng kwana re tlhage a re ke a ko thegeditse o mphile ya pele a boela a mpha ya bobedi pholomagwasha ke a lebo he ya hlapa ya nyolwa madibana bana ha e ka theoa e ka senya moikaleleke re ke bona thulo wa leeto bana motaung ye motona a re dumela ho marapo diphakeng a re dumela hlamosi ya motobatsi ngwanna weso he Mokoe thulo wa leeto o mphile karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a mpha karabo ya bobedi fela ena bobedi nnete ya sala a mpha yona ka senyesemane thulo wa leeto ke motaung ye motona o ka mona ka albatone ka tsatshebetso empa lapeke ka mane ka mphatlalatsane ka tseki ka mane ka qwaqwa ha morena setsoto eo morahae e leng morena sefofu tebo paul le ena ke yona wa kena re dumela tlhe ntate Mafereka karabo tsa go ketsena ngwana mme a re ya pele keo ya bobedi ke yona ebile ya ngwala antle ka sesotho se mona se nepagetseng tebo mafaisa o ka mona ka Snake Park ka mona ka Maokeng ka mona ka Kroonstad ba re bana la o hlabaloka ha ke bua ka Maokeng ka ba ka hopola ditaba empa ke sa di lebala re ke bona sejana mane Ramokwatsi le ena ke yona sejana mane Ramokwatsi wa kena re ya pele ke yona tema Afrika ya bobedi le ona ke eo sejana mane rapatan Ramokwatsi o tswa ka mane ka lebeta ka mafit ka mafiteng ka Lesotho mothino ke le kaota le ena mphile ka botsa ka tsepedi Paul Maloke le ena wa kena re go tsoma kolometsa tema Afrika dumela o mphile ka botsa pedi re ya pele ke eo ya bobedi le ona ke eo puseletso Maloke o ka mona ka botshabelo ka mona ka H2 dingata mama di ka botsa ile ntsa kena e bile bona ke ya nyakalla ha ke di bona di lengata ka tsela ena motso ha se ruwe le ena ke yona wa kena re go tswa hlenta saga makolometsa o mphile karabo tsepedi o mphile karabo ya pele ampa karabo ya bobedi ka ramasakana a ba ikenya nnete e bile engola ka senyesemane ka boikokobetso motso ha se ruwe ntata re tshepile tebo o ka mona ka supermarket ka diapolonga ke ka mona ka qwaqwa ka puta ditshaba sejana mane Ramokwatsi ya gutla hape he a boela nneletsa engwe re ke bone Clementina Maphokwane e o ke ne kwa Maphokwane le ena mphile a re mpolele le ena mpha ka re botsa hai monna weso Maphokwane mphile ka re botsa hai ho tswa ho le hlono no Maphokwane ba nebe ke ke motse bang phoka ha isa la re ke credit calendar ka nna ka re ke tla finyella ngona mme ka re ke tla finyella ha ke so finyelle fela diteng ha tsona diteng o tla di fumana tla ra ke hlaka mona ka la haing o tla di fumana Tibologang Samuel Galaki le ena ke yona o ile kena kwano he a re gotswa hle saga o mphile ka re botse pedi a re ya pele le ya bobedi ntate Galaki ka mona ka extension 7 ka mona ka Phaminga ka Bellefontaine puseletso mokwena ke mempuse a re dumela hle ntate Mafereka ka re bo ya pele ka re bo ya bobedi Mabokang mempuse mokwena ka mona ka Lusaka ka Qwaqwa a re kitseo ntate Mafereka thani tekiso o ile kena le ka mona ka Phomolong yena man le ena ampa ka re botse pedi a re kitseo ntate Mafereka gotso Ramohumani le ena dumela hle ngwana bo selepe etswe selepe ke lofa ha ya di motla lofa ke yona tla ngorata ha gutla le eno mphile karabo tse pedi o mphile karabo ya pele a boela mpa karabo ya bobedi gotso Ramohumani ka mona ka TY ha bo diodi ka mona hekare hona ya Lesotho re ke bone mong a ile ngakena ke ntate ntata le o mile le mojale fa ntate mo kwena ngula motswalo wa Master Touch ka mona ka Clubview ka Qwaqwa ka mona ka Phase 3 le ena mphile karabo tse pedi a re ke tseo ntate Mafereka gutlang Ramodupi le ena o ile kena re dumela hle makolometsa karabo tsa mahlahlelo ao ke tseno o mphile ya pele a boela mpha ya bobedi tanki ntate Mafereka ke nna he gutlang tlase mona Eastern Cape ka mona ka Matatiele ka mona he ka Matatiele ngwana o sumphile karabo tsa hae diphapang le nepa le ena o ile kena ka mona ka fikifiki maralla nenya ba re maralla matsho banna mafika a maso ke ka mona ka meng healing a fix pack empa ro ka tshebetso o haufi le rona mona Gauteng maboneng o ka mona he ka bo Jamestown a re kentse ke tshwere ka thata ntate Mafreka pele ke tla le ba botshabela ba province ya Freistata a tenta te molefi mo fokeng ke malome he a re mochana karabo tsa ka kitseo ditadime ka bobedi a ba di kenya ka Ramasakana engwe ba nne le tsena ka setshwantsho a re ya gaola yaya ke phofolo ya naga se phamise ditse jana tjene bana utlwa mogwathatsa ke mmutla nnete ke moruti yana mosotho tate molefi mo fokeng motho wa maotwana finyela maoto wa makaka dinaledi o ka mane ka botshabela ba province ya Freistata ka mone he ka fateng tsentso haufi le toropo ya Poloru Ephraim Mapue le ena ke yona bila kena o mphile karabo tse pedi ba nantata se lena le tshego o ka morojaneng ke ka mona ka di-Westdorp e ntse le ka mono ka Freistata tshokolo dipadi tsokolo dipadi le nao kene kwanwe ngwana weso he tsokolo o mphile karabo tsa ka tsepedi ya a re fela ena maetapele a bobedi nnete ka re ke boroko ka pa bana nkuwe ke boroko fela o mphile karabo tsepedi tsokolo dipadi ke a leboa he ngwana mme ka mona ka N8 ka mona ka N8 re ke bone motso ha se ruwe le ena boela gutla ke ile ka tshoka re o ile a romella tsielo champion Dlamini ka gubetswana Clarence le ena o mphile karabo tsepedi a re kitseo ntate Mafereka le Kunutu motaung le ena o kene a re thegetsa mathegetsa a re de real monga phofu le Kunutu Mario motaung ka strateng se solo sa motsekuwa ka mona ka botlhokong Bethlehem a re koma metsemane go SABC Plus a re naye ke ntatakane le lesedi a re karabo tsa o kitseo ke a leboa hle mathegetsa ke a leboa motaung ka moo ka botlhokong Bethlehem nkgono maditaba Elizabeth mama happy a re dumela motlhwathupa a re dumela he a re lapele ke leo la bobedi le lona ke leo nna ke e mona e tsheya diaphokeng a re ya gaola yaya o ka mona he ka Kroonstad a ise khale ke tabe ke motseba ngone ma ditaba Elizabeth mama happy ere ke bone mokalla Albert Letshaba lena o ile kena o mphile karabo tsepedi monna wa iso he ka mana ka thaba mo hobollo ke ka mona ka le ribe le letalana la mamosa le molapo mwana mme ke a leboa a re ke a leboa shadilo ke ka re botsa di ngata mamedi re ke bona tsane ka mona ka Johannesburg CBD le nompile ka re botsa hai yellow yellow o gen ntate mokoena ka mona ka N5 ka fatentseng tsopollo ru Elias Chabalala ka mona ka qwaqwa ka tseseng ka sifikaneng le nampa ka re botsa pedi Bishop Chetivuma o tsama le mema vuma he mono mema Bishop ka mona ka CW5 ka mona ka Van der Bijl Park le bona mampile tsepedi matomo solo tsane le na ankagella poloshia gaitse di amphaflane le na ankagella ka mona ka Orange Farm Extension 3 onka khale tsepedi mahlakothani jarama ya ka qwaqwa ka di belt lena anka khala tsepedi thaba thabo baleng ompile ka re botsepedi o ka mona ka qibinga o filtropo ya Vepenar motsama Joseph ka mona ka khotsong Waterville lena mphatsepedi dingata le hlono no nyoko nke le boa motanyane matseletsele ke le boa Lydia Leo ke le boa Johannes Majola ke le boa ntate modibedi damane ka mo ka le soto ke le boa Elizabeth Moyeti ke le boa Nthemisa Pitso buseletso mo kwena AB Moleko ke le boa bana beso dingata bona bona ba isale mo mamedi fela ka le bakalana kwa nete ya sala getlalo ke re rempere di khutlele mona tsena tsa olekole kolo mabitso he a ile ngakena ane nga itsa karabelo mahlahlelong a mabedi a o gileng ka u sia ka ona hane re phethela godi yane ya motse hanong empa he karabo tse pedi tsene pahetseng karabo tse pedi tsene pahetseng tsa mahlahlelo ano a mabedi ya pele ke kwatsi ya basolla thapi e ba ba matla ke HIV kapa AIDS ke ya pele ha ile ya bobedi ke le leme ba re nthoki ena bana empoma le leme e nthoki ena ngaola le leme mona le ona le leme leo ke yone he karabo ya bobedi o matlhatlhelo ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona godinyane e sa tswa feta gopola gore ke kgwedi ya Phupjane Aforika Borwa kwano e tlhwauwe e le kgwedi ya batšha e re ke nwe metsi gang ga ke gutla fela re boela re tswela pele ka lenaneo le monnate la mpu o lelele ke atla ke tla gutla
2: Lesedi FM ke molelwa raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho
0: ke moqebelo he mo mamedi kitse ke moqebelo nthotseng ata ntholi tlaetsala ka ntle ka mona batla tswa ka magalo bakeng sa re ba ile pheta mabaka batho ba bang ke ya tsela re ba ya misebetsinga ya ngotsa badimo ba bang ba ya mafunga ba bang ba ya mekiting le mekitchen ba bang ba ya misebetsinga manyalo hona le ba nyalanga hona le ba nyalwang jwale lona ba mengweng ke ne ke ipeletse ke tsi boipiletso go lona ba mengweng hlompha misebetsi ya batho le ha o ka ba wa tseba motheno wa ntse mosebetsi mono ska tanakella batho jwale re ne re bone nthonyana tse phoqaphoqang e ne nngwe tanakella batho ke na batho itse retle re fe nthwana itse o tla gana butle ba tla nne ba one ya hleng hlompha misebetsi ya batho hore hosane ha ba boela hape ba itse misebetsi ba nne ba le hopole re keng ke mahlahlelo mo bedi he mo medi wa tshebeletso le sedi a ile ngore ke o sia ka ona bakeng sa mafelo ana a beke e le beke ya pele ya kgwedi ena ya Phupjane Kirikilo na lififi lele tsotso la bonkantjana hanyelo wa kgwa dibe metsing lihlo le tone ho ya kwana le kwana mano a tenga o tsosa ditsamana ha simpatle kae ka paga impatle dikantane ngotla nthola matsenge tenge ke tsa meka ke tsa mehlolo nka tuka metsi di tlapile me u dibete tsa phasalla ho di mabodiba Bonke tshwane ba ka chamantswe ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa batho ke jella tsona di robalana heng di lahlweng tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba re ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathalle ibile ke sa gathalle o tshetjwa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho ba nna nka hlekefetsa bogala bolekwe ka hlekefetsa le bona botshenyana Khala bolekwe e ka fofaka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo. Ha ile tshenyana yona ka o tsama ya ka shoka le bilo. Ibile e tsama ka mpa fatsi. Ke re kha pul hore it udanga. E re ke le phethe he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le hlahlelo lena la pele ho ana a mabedi a o kushiang ka ona bakeng sa bekena. Ile a ma cha karana ne lena la mpolelle. Ke re cha Kirikilo na lififi lele tsotso la bonkantjana hanyelo wa kgwa dibe metsing lihlo le tone ho ya kwana le kwana mano a tenga o tsosa ditsamana ha simpatle kae ka paga impatle dikantane ngotla nthola matsenge tenge ke tsa meka ke tsa mehlolo nka tuka metsi di tlapile me u dibete tsa phasalla ho di mabodiba bonke tshwane ba ka chamantswe ke hoa mwana le khala ka tsama ka lekeke ho ba nna ke jetsa batho ke jella tsona di robalana heng di lahlweng tsa maoba le maobane nna ha ke bona bolekwe ke ya thaba ho ba ka bona ke ya tseba hore ke di ya ka maleng nka bo ratola hampe fela ke sa gathale ibile ke sa gathala o tshetjwa ke mang kapa mang ke bo hlekefetse e ha bo hloko ho bana nka hlekefetsa bo gala bolekwe ka hlekefetsa le bona bo tshenyane gala bolekwe e ka fofa ka le masiu ya thula dithaba le maralla ke letswalo ha ile tshenyane yona ka o tsamaya ka hloka lebelo ibile e tsama ka mpa fatshe ke re kha hul hore it mpulala leo ke lona he momedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana ama pedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene ke itsa o tseba dikarabo tsebile karabo tseno tse ngatangata di yakgele mona mafereka tj@sabc.co.za e re fela ntumelele ke tle ke lefeletse ka pidi monate nke ke hlaya ka mona ka leribe ka rona ya losotho ke hlaya ka mona ka bo godimodumo ya leribe ke late pidi monate mono he kapa re nke pidi monate ko bapale pidi monate ha ba re dikgomo e tla re ka morapidi ne he ke tlabe ke sentse ke nanabela hlahlelo la bobedi godimodumo ke ya ka mona ka leribe.

0: di khomo he mo mamedi kipine monate ya go dimo dimo ya le ribe e o kineng ko nketse yona ke monate e o kineng ke feletsa hlahlelo lane la pele ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bageng sa biki ina ere keng ke le nala bobedi le teng ke ne ketse jolo fela nano nyana senya mafi ba nna ke motintinya ke no nyana e fofang ka bohlale ke mona e sa ichibin seritinya ke no nyana e marrapo dipakeng ke re shit yahoo ke re shit no Hale ke le beile nale. A jwale se bae ke saka. Ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse. Ke roke entle galala. Alo la kgomo bo reletsana. Ke re le masoba le maratswana. Alo la etsa mogato. La etsa ntweng entho ya oboheya. O tong la motsamai la kgaba la ba la hlaha. O tong la mosipidi la nyabuketsa. Tshetlo la e hata e robakella. So, tle ya e ba bo rota rota tasa bohato. Tlalo la pepa mosipidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tlola hai habenya la pizza mahlo a le hole la hana le rwele kere ha hola ore iki olale
1: ere ke tlekele pete mo momedi motle wa tshebeletswa le sedi e ba mohlomontse betsa tsona di letsa e ba hlahlelo lena la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekeno le pete ngaka ke tshola mathefatshe nonyana senya mafimi kere Shit! Get shit it off!
0: Hale, kili beile nali. Jwale se bae ke saka. Ntloheleng le nna ke inanathe ke be ke thentetse. Ke roke entle galala. Alo la kgomo bo reletsana. Ke re le masoba le maratswana. Alo la etsa mogato. La etsa ntweng entho ya oboheya. O tong la motsamai la kgaba la ba la hlaha. O tola mosipidi la nyabuketsa tshetlo la e hata e robakella so tle ya e ba bo rota rota tasa bohato tlalo la pepa mosipidi la moetsa morile ho jaile mohofe o tola hai habenya la pizza mahlo a le hole la hana le rwele kere ha hola ore iki olale
1: leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama pedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo romelela karabo tseno tse ngatangata di agele mona mo Aforika TJ at sabc.co.za ye re ka metlhela matsatsi a ke fitlha mona ke tshwane antle le mo rena ga ba nna ha e papitso ke re go ga moroho ga se o tlatsa boleke e tswe mojapele o ntse ya tshwana antle le mojamorao nakong ditsietsi ga di ke dimakatse motho wa monna ga e sita le mosadi antse aya a dipheta o tla nate felo ke manane otlhe a itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswe bakeng sa mafelo na beke re usia ka pene monate re late nthabeleng o re sehlaba thebe o tla nate felo he ke manane otlhe a latelang a tshebeletso ena ya lesedi sehlaba thebe

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS alisedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Mamesi Thabang Lin le se bongile sonopo

mamedi ba wa tla monate SA singa se bare Joe ka ba kaongela Melody Community Choir bare boleke maipatile Hopela mamedi tara re fitla mane metsotsong ya mashuma mararo ka morao ra ya bosupa o tla njetsa hore na ke bomang bankang kano ya lenyalo ka jeno ke bomang bankang dilemo ba le mmoho Mamedi ereking ke a Valkorista se ba o tla ntshe monate mona bare seronta bohle. O tla

0: Jo ratu ke thabetse ho iphumela chalet tsa insurance nyaka. He ho ka ba jwang ha re ka hashwa ke moya mafelong ana a beke. Ba re thabise bana.
1: O fumane chalet tsa insurance nya hao.
0: Eh ya ka my cashback ya my way. Ke ka iphumela 10% ya di premium tsa ka ka kgwedi. Ho bana ke sa ka ka hlahla claim di le montse pedi. Ke ka fumana 5680 rand
1: cashback le montse pedi. E ke tobetse monate tse ba.
0: Ifile.
2: Ba tuba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu ya ho my way to co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim le di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Lesedi FM ke molemo.

Amamedi e dula hantle metsotso ho ema shome a mararo ka mora hora ya busupa ke nako ya ne he ya o kena sekhutlaleng sa rona mo re lakaletsang katleho le mahlonolo ho ba qetang dilemo ba le lenyalong ka jeno. Mamedi ke kopile hle ho roskaitsa voice note e telele ke half dage ka jeno. Ha o tloetsa fela voice note e telele fetang metsotswane mashumo ya mane 40 seconds. Ah, ke ntwe telela mpieno ka jeno.

Mamele ne ko nketse ehlopa sena sa KTM bana ba o tla ntwe monnate ba thewa ka monaka Northwest ba re a ke batle go nyalwa. Ba re mona gamaketse ke sebaka sa baloyi. Mo ka longwa mfela ke matsetse o ntse robetse. Mme ke yone hema medipina ya o qeteleneng ke o bapalela yona ka jeno mme ga ke tlo bapala pina go tloa gona jale ke e tlabeng e kgethiwe ko wena.

0: mogotsi wa kahle ke a bona go ka mona michini ya rona ya bapala e ya bapala ha
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
2: Mogotsi wa kaontso ditsile tebutebuhle e bile nna le wena re tlo bua ka ho hla magopo ka mahlong nakong ya kgolo re tlo bua le metu ya rona hle e leng Dr. Matieho Mofokeng Mahanke. Nna le Dr. Ere Rikenehle. Dr.
3: Tumela tebutebu.
2: O phetse jwang hle?
3: Ke phetse ngwaneso, ke phetse. Ke a utlwa nna le wena re tshwere ke sefuba.
2: Se re etsa fela. Pele re kena tabeng tsa rona ke kopa go bolela mamedi hore Dr. Kemang o sebetsa kae, o tswa kae, jwalo jwalo.
3: Tumela mo mamedi wa Lesedi FM, ma Afrika Borwa a matle tumelang. Ke nna Dr. Matieho Mofokeng from Dr. Med Health and Wellness Center. Ke sebetsa ke na le medical practice. Ona hona mona Bloemfontein we also ha ke na le ntho hape aesthetic clinic jwale ke te mo ha mo re sebetsang ka matlalo re sebetsang he ka mmile teng hona mona Bloemfontein Elleg Park
2: re ditse le batho ba baholo mona ha re kena adventsa go da hle ke matshwao afi a bontsang hore ngwana a ka na a hla magopo mme ona o ka bona ha le dilemo dikae o nahana hore e magopo ana a ka tswa ho ngwana ha le dilemo dikae
3: magopo ana a hla ha ngwana a sa a le boemo mbani bo re reng jwale hanga tare ke magopo a stage kapo re ke puberty mani ha ile ngwana na re rukena bongwana neng kapo moshimane o hlantsane a hola ke na bohlankane jwale dilemo di a fapana he hanga tare ke re bone banana a hla ka dilemo tse pelinyana ho tloa ho dilemo tse robedi o ka fumana ba bang santse ba hla ba bang ka dilemo tse le shome le metso mihlano ebe le bashimane jwalo fela o ka fumana hore ha na le body le motse le shume a ka potse le shume le metso medi ba santse ba bana le magopo ana magopo ana ona o tla bona joang phaphanya teng e joang ha tshwane le magopo a mang jo le ka ha mwana fela a hlaile rashi fe ke be ke magopo a masisane kapo o hlaile fela o bona le gophonyana le itseng ana wa bona ka hore o sana le di pace ke ana bitswa pace ke le gopho le letinya e be ke magopho le sefahla o se sna le mafuranyana o fumane hore joale ke magopana a tlala sefahla o kapo a ka ba mona le mani mara wa fumana a fuperi re re a fuperi mafura ke ona re a re a bitswa go ke di pace hantent
2: joale he ho hola ho bulela ho go tshwanetse re hlae magopho o ka re magopho ana a bakwa ke eng
3: magopo ana jole ka ke hlalosa hore a hla house o di dilemontsa le mo reng reng wana o kena staging kapo o kena puberty a ba kwa ke di hormones a ke re ha re hola ke tlhao so but ha o bulele hore ho hola ho bulela o hlae magopo mmele ya rone ya fapana mme re responda ka o fapana ho tlhao se etsa halang hore ha re hola o fumana hore magopana o bana le di hormones di banga tha holo mmeleng ba bang ha ba responda ka ho bona o fumana hore ba etsa go di sebaceous glands tsa bona ke di glands tse tsa mafura di sebetsa haholo di sebetsa overtime then ke mani ba di etsa gore o bene le magopo ana o bene le mafura e ben aba bokwala di pause tsa hao then ke mani mo bana le di pace empa ba bang ha ba bane le ona magopo ano bane mmele ya bona ka botlhao ba gona gore ba ilwane le hantle kapo ba respond hantle ho se ba sa bane le ona magopo ana joale e ka hla ha o bulele hore o tlametse o bane le ona ka boss ka bone ge ka respond ka o fapana re le batho lo re na ke eng mmele ya rona e fapana jwang e
2: e hlile ke taba tsa botlhokwa jwale le re ntse re le hona tabeng ena o ka re yona e ka bakwa ke o sene metsi kapa dijo tse seng hantle magopa ka baka ke ntho tse jwalo
3: Watseba magopo jwa ka tlhala sorry a hangata ke tlhao ke ka mo ge respondang ho di hormones ka teng empa karolo ya metsi ke karolo e bohlokwa haholo le dijo tse di ja ho ba ne re ya hlokomela hore hona jwale re se re ja ntho engwe le engwe ha o tshwane le pele ho ane lo reng bana ba bulellwa re ha o fihla dilemo tse itseng o se ke ba ja dijo tse itseng o fumane hore ngwana o sa ja dijo tse na mohlompi le di proteins tsengata bo mahe le tse ding bo matokomane and le tse ding tsena le mafura a mangata jwale di etsa hore ha o respond ka bomelo wa hao o itwanela ho di hormones tsena o fumana hore ke mane mo lo magopo a ka nna aba worse kapa o fumana hore jwale wena o fumana o bana le botshatsa bona ba magopo empa che ha o bulele hore ke yona fela kapa ha o bulele hore le ha o sa DJ ha o nwa hla ke semba ke hlalo sa fela hore ke dintho tse ding tse ka etsa hore a etse hore a be teng kapa a be ka segahla o bo fumana hore le ho senwe metsi hantle hobane bana jwale re se re nwa di drink tse itseng e be ha re sa nwa metsi hantle hobane metsi a re thusa ka hore o kgone mmele wa hao o hydrate o be hantle ene le hore o lwantshe taba ene ya di hormones tse bangata so ho bohlokwa hore re je hantle re nwe le metsi hantle.
2: Jalo Dr. Ratse hore hangata dithaka tsa ka tjena ba sokola ka ntshona re reng ke boitshepo. O ka re magopo ana a ma boitshepo ba ngwana jwang ha holoholo ha kopane le metswalle ya hae.
3: Ke a rata potso yo a se ditebo. Ke potso ya bohlokwa haholo. O fumana hore magopo ana a ama haholo tsela eo ngwana a iponang ka yona kapo eo a nahanang ka yona. Ha hololo jwang ha fihla metswalleng ya hae. Hopane nnete ya sala. Ha o itse ba ka se bone ntwa pele o e bona ke sefahlo sa hao. Jwale ha o tswa ka tlung o bona magopana a o tshwenye. Le ha o fihla ka ntle ba gotsing ba ho ka pemetswa leng ya hao. O fumana hore o ntse o na le botshata bona o fumana hore at least a dia kore self esteem ya hao e ya fatshe. And ka baka la hore hape bana ba jwale bana le ntwa ya ho kenellana. So a ona ka nnete ya sala aba affect haholo bana le boitshepo ba bona. Jwale batswadi ba lokelo ba sebetse ka thata ho leka hore ba ne ba gotlisa boitshepeo le metswalle e meng ya rona re tsebe hore ke tlhao mme ha o hlokagale hore re kenellane kapa ha o hlokagale hore re thuse hore seriti sa ngwana se ya fatshe ho feta ka moo se ntse se le fatshe ka teng so ke nnete yone ya haholo e bapala karolo ya bohlokwa bakeng sa ho fokotsa boitshepo le seriti sa ngwana e dia e batla e tlisa hore a ikutlwe ka reng ha enough kapa a ikutlwe ka reng ho na le peer pressure nyana metswalleng ya hae.
2: Jale doctor ha re ne re qala ke utlwile o bua hore dilemo tsena di a fapana. Jale ke batla o tseba hore na ho baneng ha bana ba bang ba hla magopa ha ba le dilemo di robong ebe me ba bang ba hla ha ba le dilemo di le shumele metse mihlano jalo jalo.
3: Eh ke jalo ka ha ke hlalosetse ke ho baneng mele ya rona ha re respond ka tshwane. But engwe e kholo ke tshusumetso ya dijo tse o re di ja. Bana ba bang hona le batse ba hore ha ga tsebe hore dijo tse ka reng tsena le protein engata gore di etsa hore mmele o etse ka pelinyana di hormones di hole ka pelinyana kapa o responde ka pelin. Jwale ke yona le baka eo ke taba fele ya dijo tse re di jang hore mohlompi tse ding re ja dijo tse itseng ha golo ho feta tse itseng kapa re responda ka pele ho feta ho ba bang empa le ke nahana le taba ya body genes e bapala bohloko haholo ho baneng tse ding ke dintho tse re dinkileng ho tswa ho batswadi ba rona jwalo jwalo ebe ha re no respond ka nako e one ge le batho.
2: Jale ke di feng dintho tse fosaetseng tseo bana ba di etsang ba re ba thibela magopo ana kapa hona ho fedisa magopo.
3: Dintho tse fosaetseng tseo bana ba di etsang o fumane hore ngwana wa o ha magopo ana le teng ka baka la hore a motshwenya hono o ntse a le busy a hlophahlophana le ona kore o batla wa phunya a batle gore a fele ntho ha ya loka gobane e tlo o sia o na le dibatsubatsu kapa ntho se ke reng ke di-scar hantle ba di bitsa di-scar di-acne scar jwale o thola gore e senya sefatlhe go feta tse ding tse ba di etsang gore bana ka baka la gore o tshwenyeile o ya go metswa le gae e be ba reka ditlolo tse sa nepagalang tsa batho ba haholo e be ba itshasa ka tsona o fumana gore jwale e etsa go letlalo lena le be worse kapa le be o thola gore jwale go hang le se le senya o feta ka ga re hlalositse gore ke tlhao dumela tlhao e sebetse o etse dintho tse napahetseng go na le gore jwale e be o iphumana gore o tsamaile o rekile di-cream tse sa lokang o busy o ntse o kgotlha-kgotlhana le ona o batla wa phunya a tlobaele a tla iphunya ka nako ya teng wena etsa bonnete ba gore fela tsatsi le leng o hlapa gantle ka matsogo a smofulu ska sebedisa dintshotse rafu gantle ka metsi ho senli mantsi buya
2: mela ka hla ke kopa ke keking ke pina ebe nna lona re tla phethela ha ke gotla mogotsi wa ka pina ke ena hle o mshopi remix yena ke sake si black tsara fela jalo hle se ya le moya sa hao re satla gotla

0: Mokgotsi wa ka, ke eo hape metšhini ya ka ha e batle ke lefa pina, ha e batle ha le tjeka, kore ha e batle ho be monate ka mona. Empa he, ha ona mathata, ere nna ke tswele pele hle le doctor, ebe he, mokgotsi wa ka ke a mo kwala, pina lona re sa tla e nka ha re qetela, ha re phethela. Doctor hle, o ka re re lokela ho kopana le ngaka neneng?
1: Ke a leboha ditebo. Re lokela ho kopana le ngaka ha e le horeng jwale, jwalo ka ke hlalositse pele hore ntho o ka etsang ha o le hae hore o hlokomela makgopo ana jwang. Kore etsa bonnete ba hore o hlapa sefahleho ho se le mantsiboya, ka mora papadi o hlape sefahleho hore o dule o draya hore o hydrate sefahleho sa hao. Ha o qeta moo, ha o bona hore jwale makgopo ana ha a fele ka nako e itseng, and o bona hore jwale makgopo ana a se a tletse dipeisi tsena di ba tshehlanyana di tlalantsho kareng bolaju, sefahleho se ba se kgopetso e ka re wa ruruwa. Tsamaya o kopane le ngaka, kapo le hona nthong ene ha hore jwale ngwana ha sa na confidence, self esteem ya e se le fatshe. Ha o le jwale le teng o ntse wa hloka hore jwale a kopane le ngaka, ebe re bona re mo thusa jwang, re mo kgethela ditlolo tse nepahetseng, a seng tseo a tloyang o di nka fela ho metswalle ya hae kapo strateng. Ho bohlokwa hore letlalo le shebuwe, ebe o fumana ditlolo tse nepahetseng for dilemo tsa hae le letlalo leo a nang ho lona. O ka ya ho any doctor e leng hore re ba bitsa ka gore ke di GP, general medical practitioner jwalo ka nna, kapa wa ya ho specialist e leng dermatologist ba sebetsang fela ka letlalo hore o kgone hore o be safe, o tsebe rona o ya kae, a seng o etse fela ka ho iketsetsa ka ha hao kapa ho reka di-cream. Ke yona taba eno, ke a leboha.
2: Wa
1: tseba ke tla re dijo tse re di jang ka nnete di a e bapala karolo e itseng ho tsona di-base tsena. Jwalo ka ke sho ke re ka le leng o fumane hore yes re ja dijo tse sa lokang haholo, wena ke dijo tse tswekere haholo, tse mafura haholo, di ka ba na le kgahlamelo e itseng ho di-base tsena. Empa nnete ya sala, taba e kgolokgolo ke taba ya hore ke di-hormones tsa hao di a hola, o ya hola jwale o wa responda jwalo ka tse ding tse dintho tse tla etsahala mmeleng ha o fihla staging seo sa hore o kena borwetsaneng kapa o kena bohlankaneng.
0: Jale he, ha re phethela, ke kopa ko o fane ka keletso ya hao mabapi le sehlooho sa rona sa kajeno.
1: Ha re phethela, ke rata hore ntho ya bohlokwahlokwa ke hore batswadi ha re supporteng bana ba rona, ha re ba tshehetseng ka hohle-hohle. Motswadi o bolela e ka ba oso hao, e ka ba mmangwane, e ka ba mang, ha ba fihla dilemong tseo ba batla ba bana le bothata haholo. Taba ena ya dipeisi e batla e tia sebopeho sa bona, self esteem ya bona kapa confidence ya bona. Ha re beng teng ho ba bona hore ba seke ba iphumana ba le ka tlasa kgatello, ebe ba etsa di-decisions kapa diqeto tse sa nepahalang, ke mane mo ba tsamayang le metswalle ba ya ba le ho reka dintho tse sa nepahalang. Ha re ba hlalosetseng, re be open le bona, re ba tsebise hore ke tlhaho e tla etsahala and e tlo feta ha nako e ya teng e fihla, ba seke ba iphumana ba le ka hara kgatello. Le bana ke a kopa tswetswetswe, bua le motswadi wa hao, seka dumella hore metswalle ya hao e o hatelle. Haeba o na le mathata, kopa thuso, dingata moo ka yang teng wa batla thuso teng hore o kgone hore o be free, o tsebe hore e jwalo ke tlhaho ho tla loka ha nako e fihlileng, e nepahetseng e fihlile.
0: Ntho a bohlokwa hle bakgotsi ba ka, ke kopa re se re ya ka ntle ra sheba motho ya naneng dipeisi, ebe he ho bona hantle hore motho ena yena motho o ke tlo mosoma. Se ke wa etsa jwalo hle, jwalo ka ha doctor a buile, ke tlhaho ebile o tlo dia boitshepo ba ngwana e mong le e mong. Etsa bonnete ba hore le wena hle, jwalo ka ha o na le dipeisi, ha o ishebile ka tlung ka moo, wa ipolela hore wena o motle ebile ha ona ntho efe kapa efe e tla etsa hore o seke wa ba motle. Ha ke etsa tjena hle, ke kwala nanolo gona le monate la Stage Your Mind, mo re kopana re le bana ho bua ka ditaba tse re amang. Nanolo lena o ne o le tliseditswe ka motlo ke SABC Education, bohlaising ba kenweleng ka mane. Ya bua mona hle ke Tebu Tshahlana ya Kgahleng, ditebo ntshala.
3: Ho tloha ka matjeke ho

Aute bu ke a leboga hle motswalle wa ka o nka mohetsi nna le bagotsi beka ka pina e monate eneng etla ka Xte ha mmoho le C Black bona ba ne ba re umshopi ki remixi motswalle wa ka ke a le dumedisa be bile ke le amohela tshebeletsong ya lesedi nane ong la rona la thuto e leng Teen Zone mme ka jeno metswalle ya ka re tlo ba le puisano le mongodi a monyane dilemong ka leeto la hae la ho ngola dibuka le kgothaletsa batjha ba bang ho ngola metswalle ya ka mme lebitso la hae yena ke Emmanuel Makati ke yena he mongodi wa rona wa dibuka ibile o teng mo haleng motswalo ka go tlo utlwa ka tsela ena ya hae hore na o qadile neng le rona ke eng ena e yentseng a ipone e a abatla go ba mongodi wa dibuka antse a le monyane dilimong hopola motswalo wa ka nna o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

0: tli sampotso selonifase go ntse basotho
1: a bomme
0: ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego
2: metswale ya ka ka jeno go tlo bua le Emmanuel Makati eleng mongodi wa Afrika Borwa mophatlalatsi le mmueli wa bangodi ba batjha go tswa Stainless mane Matlwangtlwang Freistata metswale ya ka le ha Emmanuel a le monyane dilemong empa o sebedisa mongolo e le sesebediswa sa ho itlhalosa ho matlafatsa le ho fetola setšhaba motswale wa ka hape ke mothehi wa Azanian at Union. Jwale mosebetsi wa Emmanuel o shebane le bophelo bo botle ba kelello, kgolo ya botho le seo batjha ba tobanang le sona lefatsheng lena le fetohang ka potlako motswale wa ka. Ha re mo amohele fela re utlwe hore na o tswile hantle na motswale wa ka. Hello mogotsi.
3: Hi Kemo.
2: Ho jwang hle?
3: Ha luka Kemo wena.
2: Ho hantle a kompolela ha re bua ka Emmanuel re bua ka mang o ko bua hantle le rona o hlaya kae motswalle wa ka
3: okay Emmanuel Makati ke mwana ya holetseng motseng o mnyane wa Stainless Matlwangtlwang province ya Freistata ke mo ithuti wa sehlopha sa le show me sekolong sa Stainless Combined School tsa boeta pele ba mme matsabu ke holetse Stainless Matlwangtlwang mona ke hudiswa ke nkgono wa ka meneng le bakeng ya ntutsa motlhoko ba tumelo bikokobetso le ho sebeletsa batho ba bang
2: ao motswale wa ka wa ska ipulela ha monate ko re tla utlwahala gore wa utlwahala gore ke bua le mongodi wa dibuka mona mana mogotsi wa kwa tseba ke thabile jo
3: ao thabile nna o tsheimo
2: ke kopa re ke mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng e be jwa le re kana ditebeng tsa rona tsa kaje
3: Yeah, I will kill
2: skin. Jalebo. Motswale wa ka re ma bankeleng ha re khutla re totla re buisana le yena Emmanuel Makati eleng mongodi wa dibuka a tloga bolella ka leeto la hai.
4: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha re ka 650 ka ho feta. O kenyelletsa le di 70% tsa nka karolo. Jalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela. Re ka tsepedi ka 47 rand. O boloka 9 rand. Ka 200 gram Baker's Tennis Biscuits. Re ka tsepedi ka 44 rand. O boloka 16 rand. Di theko tsena di fumana ho fihlela la 7 June. Ha tipa isa le teng. Spar fela. Ho na le dipehelo.
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Otswa ka matjeke.

0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna K mo hopolong re ka jano lena re na le puisano le mongodi a monyane dilemong ka leeto la hae la ho ngola dibuka le ho kgothaletsa batjha ba bang hore le bone ba ngole. Motswalle wa ka lebitso la hae ke Emmanuel Makati, e re tswele pele le yena mogotsi. Emmanuel?
1: Ee,
0: motswalle wa ka, re kena tabeng. Ke batla ho tseba hore na leeto lena la hao la Azanian Arts Union le qadile jwang? O ko re qoqele ka lona.
1: Leeto la ka la ho theha Azanian Arts Union le ya qala dilemong tse mmalwa tse fetileng, Kemo, ka selemo sa 2023. Nna le motswalle wa ka re ngotse pale ya bana e neng e bitswa My Dog Changed Me. Nna le mothodi le nna wa sehlopha sena sa Azanian Arts Union le dibuka tsena tse re di ngotseng le ena co-writer ya ka. Buka ena e ne bitswa My Dog Changed Me. Ka nako eo ne re sa le banyane haholo, re sena tsebo ya lefatshe la phatlalatso. Re re nahana hore buka ha qetile ho ngolwa, ntho eo latelang fela ke ho e hatisa. Empa re ile re fumana hore lefatshe la bongodi le pharaletse haholo ho feta ka moo re neng re nahana. Le hoja he buka eo e sa ka ya phatlalatso, ile ya nthuta hore ke be le mamello le boikemisetso le bohlokwa ba hore ke batle tsebo. Hape ile ya mpontsha hore batjha ba bangata ba na le talente, ba hloleha e seng hobane ba sa kgone ho ngola, empa hobane ba sa tataiso le menyetla. Ka mora moo he ke ile ka kenela ebile ka thoma lenaneo le bitswang United Schools Program, mo ke neng ke thusa bana ba sokolang ho bala. Ka nako eo ne ke sa elellwe hore ha ke ntse ke balla bana dibuka, lerato la ka la dingolwa ke ha ntse le hola letsatsi le letsatsi. Ho bona bana ba qala ho rata dibuka le ho bala, ho ile ha mpontsha matla a dingolwa maphelong a batho. Yaba ha e ka 2024 ke qala ho ngola dithotokiso tsa Senyesemane, ke bala dibuka tsa dipokello tsa thotokiso haholo. Ka 2025 ka nka qeto ya ho pokella mantswe a batjha ba bang ba sekolong sa rona, ke moo he mohopolo wa Azanian Arts Union o ileng wa tswalwa teng. Kajeno he mokgatlo ona ke mokgatlo o emelang bangodi ba banyenyane ka dilemong, o ba fang sebaka sa ho hlahisa talente ya bona, ho fumana boitshepo le ho phatlalatsa dingolo tsa bona. Sepheo sa rona ke ho etsa bonnete ba hore ha hona motjha ya nang le talente ya bongodi ya salang morao, hobane fela a tswa motsaneng o monyana kapa a hloka menyetla.
0: Ao, metswalle ya kahleng le sebeditse ka nnete. Jwale ke batla ho tseba hore na wena o so o ngotse dibuka tse kae ka palo, hona mabitso a tsona ke afe?
1: Nna ka botlalo se ke ngotse buka tse tharo. Ya pele ke yone na ya Voices of the Future, yona he ha ke a ngola ke le mong, hoba ne ke le mophatlalatsi fela, ke mohlophisi, mara he ne re ngotse as a group project in a collaboration. Ebile ke kgutla ke na le diseabo le dithokisong, e bitswa Voices of the Future Poetry Anthology. Ya bobedi ke Paths to Trium, e leng yona buka ya ka ya pele eo ke e phatlaladitseng jwalo ka mongodi ya ikemetseng. Ya boraro ke The Poet Unmasked, e leng pokele thokiso tsa ka tseo e sa leng ke ntse ke dingola.
0: Jwale motswalle wa ka, a kompolelle hore bakeng sa motjha ya reng ha ke mongodi, ke mohato ofe wa pele o ka mo fang ona hore a qale ho itlhalosa kapa ho ngola dibuka?
1: Ke dumela hore ngwana e mong le e mong o na le bokgoni ba ho ngola. Hangata batho ba nahana hore mongodi ke motho a hlahileng a ena le talente e ikgethang, empa nna ke dumela hore bongodi bo qala ka ho ithuta ho itlhalosa. Le nna ke qadile ka tsela e bonolo haholo, ke ne ke ngola ka moo letsatsi la ka le tsamaileng ka teng bukeng ya ka ya lekunutu kapa diary. Ke ne ke ngola dintho tseo ke di boneng, tseo ke di nahanang le maikutlo ao ke bileng le ona ka tsatsi leo. Ke ka hoo he ke eletsang motjha ya reng ha ke mongodi hore a qale ka ho ngola bophelo ba hae, a ngole ka letsatsi la hae, ka ditoro tsa hae, ka dintho tse mo thabisitseng kapa tse mo tshwentseng. Ha ho hlokahale hore a qale ka buka e kgolo kapa pale e telele. Hangata ho na le dintho tse re hlahelang re le bana tseo re sa kgoneng ho di bua ha bonolo malapeng kapa ho metswalle. Bongodi bo fana ka sebaka se sireletsehileng hore mo motho a ka kgonang ho tshollela maikutlo a hae ntle le tshabo. O nka pampiri le pene fela o ngola seo se utlwang. ntho ya botlhokwa ke hore o se ke wa tshwenyega golo ka mopeleto puo kapa gore na batho ba tla reng mogato wa pele ke o ngola tsebo ya o ngola e gola ga motho a ntse a tswela pele go ngola le go bala ha motšha a qala go etsa sena ka mehla o tla fumana gore butle butle o ntse a ga bogoni ba gae ba bongodi o tla ithuta go tlhophisa megopolo ya gae go itlhalosa gantle le go fetola diphitlhelo tsa gae dipale tse ka susumetsang batho ba bangwe ka gona ke rata go bolelela batšha gore bongodi ga bo kale ka go phatlhalatsa buka bo kala ka sebete sa gore o ngole mola wa pele
0: leetong la gago motswale wa ka Emmanuele ke a tshepa gore diphepetso di ne di le teng o ka re bolelela gore na diphepetso tse o kopaneng le tsona ke dife
1: jo diphepetso di bile teng tsengata tseleng yaka ya bongodi gagolo-golo mosebetsing wa ka wa bophatlhalatsi gona mona Azanian Arts Union ya pele ke matlole gobane bophatlhalatsi bo na le ditjeho tsengata ka nako tse dingwe o tla kgona go phatlhalatsa buka empa o tlhoka matlole a go e phatlhalatsa kapo go ithagola ya bobedi ke nako bongodi le bophatlhalatsi di ja nako e ngata gagolo mme ke sa le mothuti ka nako tse dingwe di ka ama mosebetsi wa ka wa sekolo ya boraro ke dilemo tsaka batho ba bangwe ba nagana gore gobane ke sa le monyane dibuka tsa ka ga di no ba maemong a godimo ya go katela ke sebaka seo ke dulang go sona go tswa toropong e nyane go etsa gore o be le mindset o mongwe o fapaneng o ba menyetla e menyane le menyetla ya go bapatsa buka e menyane gagolo ga e ne kgona go fitlhelela batho ba bangata mara he ke tlhophisitse gore e be magete jale and-e le diphepetso tse dingwe gape tse e leng gore bana ba kopanya le tsone ga ba le bongodi ke taba ya gore ga o le ngwana o le mongodi go na le ntho tseno tsa gore gona jale kena jalo ka ga o na le artificial intelligence bana ga motho a ngotse buka go nagana gore motlho mongwe ngwanene o sebedisitse artificial intelligence gore a ngole buka jale ke mokgona le gape di online marketplacing go se go tletse dibuka tse ngotsweng ka mokgwa ono wa artificial intelligence jale tshepo ga e sa leo ga re setšhaba gore bana ka nnete kapo batho ba ngotse dibuka tse e leng gore di leke
0: e a utlwagala ka nnete motswale wa ka ke kopa gore ke ya mabenkeleng e be nna le wena a re tswala pele ga re gotla
1: aolokilena
0: ke a leboa motswale wa ka e re repotele ka mabenkeleng ga re gotla re tlo tswela pele le Emmanuel
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsa ntsela. Ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse
3: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.
0: Motswale wa ka o ntse o na le nna Kemo hopola hore re ntse re buisana le Emmanuel Makati e leng mongodi wa dibuka motswale wa ka. Ha re tswele pele le ena. Motswale wa ka.
1: A ntse ke le teng Kemo.
0: Ee, ha re tswela pele nna le wena Azanian Arts Union e bua ka ditaba tse kenyeletsang bohle. Jwale a kore a rolele hore o thusa motjha ya dihlong jwang hore a dumele hore lentswe la hae le bohlokwa.
1: Ke se ke ile ka sebetsa le batjha ba bangata haholo ba nang le self-confidence kapo boitshepo ba bongodi ba bona bo fatshe haholo. jwale dikele tse ke ba fang tsona hangata ke hore ba se ke ba focusa ka go ba bea chebelo ya bona hore na motho ya balang na o tlo reng ka maemo ao e ba a ngotsi mong hobane mongodi ha ngola kana go tseding o ngola ka ntho e leng hore o se a fitile ho yona bophelong ba hae jwale ke hangata e leng hore ke fumana batho e leng hore ha bana confidence ya hore ba ka re ke batla ho kenya ke batla ho fana ka dithotokisetsana tsa ka tsena hore batho ba kgone ho di bala jelo ke yona mathata e leng hore re leka ho a solve re le Azanian Archdeacon hore re re batjha ba be le mafolofolo ba be le kore le inspiration ya hore ha o ngotse poem o se ka ba wa tshaba hore o entse o e fe motho o mo tshepileng a tla kgona ho phatlaleletsa yona
0: Motswalle wa ka o no sontso o re bleletse taba ena ya gore hona le anthology le dibuka tse tharo tse seng o diphatlaladitse. Jwale ke batla o tseba gore na ke thuto efe e makatsang e o ithutileng yona ka go sebetsa le bangwedi ba bang ba batjha.
1: Seo ke ithutileng sona ke hore o tshwanetse hore o be le mamello ha o sebetsa le bana ba bang ba batjha hobane ka nako tse ding ha le batho na le gore re etse di timeline be le ore a re kgone go di set jale ke ithutile patience ke ithutile le gore batjha ba bangata ga ba sana self confidence ga ba na yona self confidence gobane ba nagana gore ha o se o le maybe o se o le ka gara FET fa iso le godimo so le bo grade 10, 11, 12 ke competition e mo le e mong o tlhodisanong le e mong jale e bantchen ya gore ha ba na confidence jalo ka ka ho tshaba na confidence ya hore ba bue ntho ba batlang ho bua ba itse ntho ba something ba itse ba ntse ke tsa bona di gone ho palwa
0: Motswalle wa ka ha re phethela nna le wena a kompolelle ka batho ba o sebetsang le bona le ho tshehetsa le tshehetsa no mosebetsing wa hore na ho jwang
1: ha jwale ka ha re wa Azanian Archdeacon ke sebetsa le sehlopha sa batjha ba ikemiseditseng ho phahamisa bongodi le ho thusa bangodi ba bang ba banyenyane. Hara bona ho na le Boni Weletsitsi e leng e mong wa bathi ba mokgahlo hape e le seroki. Wani Nkosi ya etelang pele tsa papatso. Kamohelo Menyatso seroki, Kabetso Tau seroki, Mantuseng Nkoni, Oisanikani, Dineo Makauta le Fanny Reed. Bana ke batho ba ileng ba bileng le seabo se seholo haholo bukeng ya rona ya Voices of the Future ka ntle ho mokgahlo tshehetso e kgolo e tswala teng haholoholo ho nkgono wa ka mmeno le bakeng ke ena ya nthutileng bohlokwa ba tumelo mamello le ho beya modimo pele nthong tsohle dikeletso tsa hae ke tsona tse mphang matla ha ke tobane le diphepetso hobane di ntjhafatsa morolo wa ka wa ho tswela pele ho thusa batho ba bang ke boetse ke dumela hore motho ha a fitlha katlehong ha a tshwanela ho lebala mo a tswang teng motso o ke holetseng ho ona o nthutile dithuto tse ngata mme ke ona o ileng wa mpha tjantjelo ya ho bopa menyetla moo e neng e se teng ha ke phethele ke rata ho siya batjha ba Afrika Borwa ka molaetsa ona ha maemo a le boima le se ke la lahla tshepo tswelang pele o sebetsa ka thata le mamelle mme le dumele hore ka nako tsohle ntho tse ntle di tla ka nako ya tsona ka nako tse thata rapelang mme le tshepe modimo hobane o tshepa ditakatso le ditoro tsa lona o tseba ditakatso le ditoro tsa lona ke ithutile hore mamello e tswala katleho mme katleho e tshwanetse go tsamaya le boikokobetso le se ke la dumelela sebaka seo le tswang ho sona kapa maemo ao le phelang ho ona go le sitisa ho fitlhela ditoro tsa lona tswelang pele ho lora go bala ho ithuta le ho sebeletsa bokamoso bo betere ebang o ka batla ho buisana le nna kapo ho reka buka ke kopa hore ho phatlalatsa kapo batla ho phatlalatsa wa Azanian Archdeacon o ka mphumana ka mokgwa wa WhatsApp nomorong tsa 083-769-4859
0: ke a leboga hle motswalle wa ka ke a tshepa ka nnete gore ka mora puisano ena ya rona go na le batjha ba bang ba matlafetseng ba na le boitshepo gore ka nnete le bona ba ka tswelisa ditoro tsa bona
1: a ke tshepa jalo le nna
0: Ke leboha hle o beletsatsi le monate Emmanuel.
1: Yeah, ke leboha ma.
0: Ke leboha. Motswala ba ka re qeta ho bua le Emmanuel Makati e leng mongodi wa dibuka o re boleletse ka leeto la hae lena la ho ba mongodi me ga mo lebohisa ka nnete ke a tshepa le ka magapuisano ena nang ka nnete ba tshwanang le yena ba ratang ho ngola ba tla tswellisa taba ena ya bona pele me ha re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la Teen Zone hopola nana o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
3: o tswa ka matjeke.

0: maemo nga mashema mararu ebile semito lisaner baras bante warere tata number 29 is ex-bantwin amasela maemo nga mashema mabedile metse robedi ebile pina ya onesmas we itwa khetela pele go tse ratwang bare someone to love ako ba jwetse ba kokele gore le a du Malaysia FM. Kwedi kiona ya basha etela matsatsi a tseletseng. Re kitika basha kwedi nyena. Mamela le Malaysia FM. Motho o tla re bua ka basha. Motse motle. Re fana bo nete bara how fit bara tsha pa pina ka morapina. Hey, pina ka morapina. Akwano hole seri FM 8 tada.
1: DJ Lovers SA at Lisedi FM Kaba WhatsApp 083-284-0008
2: Eba malala a laotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ihapela 10000 ranta ya ho reka. Eya ho jwalo. Ba hlori ba le hlohonolo ba 100 ba ka ihapela voucher ya 10000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tshudisano. Ithekele a time kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Le ho lona o bonang setshwantsho sa home. Ebe WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Tshudisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
1: Zeratwang. Nomoro ya mashema mabedi le metso e supileng.

0: diakhala mo sampini e gotlile e tshisa go feta pele ona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa go ketika mo hole di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visual DJ Khotso Pau Tisetsa Mollo Busan Fest tsena tsohle itlabedi etsa hala moqebelo wa mashume ama baby ana le metso pile mbukcha San City Super Bowl lenyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro ho ala ka 350 rand ka sesu sefiti ke siya khala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo San City.
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha o lokela ho bana le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse
3: 66.
2: Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM ke molelo.

0: le setšhaba. Ga re eme mmogo re ba tshegetse, re ikotle difuba re re, le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla. Aforika Borwa, lefatshe le ao
1: ananela.
2: Tlhalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Asubuhi ke metsotso e leshome le motso o le monga ka morago ra ena ya leshome e re ko fe ditaba ke tsena. Afrika Borwa nalani e boetse ya iphetha. Tsohle di kala ka motsotso o re ke keng ra o lebala. Afrika Borwa kgahlano le Mexico ka la 11 Phupjane. Hopola maemo ao re fetileng ho ona mo tantang e ne e kgangwa ke lerwele. E ba motlotlo. Boha ho thakgolwa ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya Pula Madiboho ho SABC 3. Kapa SABC Plus ka 9 bosiu. Mme o latele diketsahalo tsa ho dialemo ya tsohle tsa SABC naha ka bophara. Sena ha se papadi fela, ke pale boikgantsho ba rona nako ya rona. All of us, all in, kaofela, ho SABC fela, mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Kile ka re e teng taba e leng hore ke tlo vuetsa yona.
0: Se ratwang ka DJ Lovers. Itahlele ka setotswana at DJ Lovers SA at Lesedi FM kapa WhatsApp ho 083-284-0008.
4: WhatsApp ya rona ke 079-758-5066. 079-758-5066. Taba e leng gore ke ne ke re ko fa yona mabapi le mohope wa lefatshe. Ha ke bua le wena tjena, basebetsi mmoho le nna ba tsamaile ba lebelele ka mono ka mosego mawatle ka mono ka Mexico. Ebile mantaha ba tle ba hasa hantle ka kotloloho ho tloha ka moo. Ha ke bua ka Thwasa le Batucada. Re ba hopela mahofi, re ba thabetse haholo fela. Ba thabetse mo le rona ha ile mona ba tsamaya hle ba tsore flagge kgolo ya Lesedi FM. Ba re bona le rona Basotho re teng. Le rona re emetse Basotho, re emetse Afrika Borwa re le Basotho, monate mokalo. Batucada le Thwasa. Ba kamane ka Mexico, ba tsamaile maobane ke ba bone. Ba ntse ba nka ditshwantsho ba le leetong ba tsamaya mmogo ke rao banna botle bo bokalo banna. Ha team ya rona banna moifo wa rona wa hoseng wa thakgoha. O thakgoha. O ya mosego mawatle banna. Oh! Ho leboha papadi eno ya Pula Madiboho ya Bafana Bafana. Ke engwe dipapadi tse e leng hore hlaha di monate haholo tse e leng hore ha di a lokela ho feta ho hang. Ke nna ntse ke hlophisa. Majita rona papadi ya pele re lo e shebella kae. Ntse re hlophisa rona re lo e shebella kae. A papadi ya pele. Fela he o bone hore eo papadi o ka e boha ka kotloloho. Kalaneng ya SABC 3 le SABC Plus ka hora e boropong bosiu. Ke e nngwe dipapadi tse e leng hore hle di monate haholo tseno he.

0: Lesedi FM. Mmele wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa kamehla. Seo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso. E ketekang dilemo tse 66 le metso e tsheletseng e le teng.
1: Mahlonolo ke ao.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Acha. Le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: pele ya pele.
3: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelo.
5: Tse ratwang. Nomoro ya 10 le metso e supileng.

0: dale, dale.
1: ¡Ay! Yo, yo, yo, yo, yo, yo.

0: Get set. Get ready. Go! Ziyakhala mo San City. Bukit wa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabi sobo sa feeling. Kiwa! Uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hueta. Utla sobe munati mukiti o muholo ka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Le munati wa mafelo wa bege. Ditikiti senze di zama ya dia fela. Fumana ya hau isa le hajwale. Ziyakhala mo San City. To utlo nati felwa ki mino. Utlo iketla uro. Mino, come on, let's get it. We want a ticket to your house, spa, let's take it pro. Yak, yak, yak, yak, Mosan City.
1: Na konzata sehelo bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS alisedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Di FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele.

0: Happy birthday. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hi DJ Lava, so dumela ke sebele ba loka bepena ko mametse ka 826. Ke kopela sibusiso hlatswa yo na hola le nthabise mo hale bepena ka ditenteng na hola. Ke kopela le mmatsidi so mantsu ka manka Bloemfontein le Rahmane. Ntse ba tambe pena ga mo. Mma wena. Bye.
2: Hi DJ Lava. Tata o kopela bohlokwa mbule wa hola o sane o etsa le motsehlano ke re happy birthday girl o hole hle pasura takala gato le ntate mo dimanketse tsena hantle
3: o bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo Shabuwa mbruwa kama, shabuwa mbruwa kama. Mbuwa mshmano tumbigo koka kona ala soto kama wana mlavisto man. Aze ujile katebe tati. Ze ujile katebe hamu niyati, niyati ndate. Kikaeka eleksa iti mwona na ndate kwa koto wapa masewu. Sekibata wa iti ndate. Yile mahana uke na mlava lava man. Esh, uko nwate kama chononro bagene mbruwa kama. Nase plif man.
4: Tumela tise mpopo. Wale ema wa tundezwa kama na kama mozolo ka Kronstata Tsunuheng ke re ko mametse DJ re tueng ke setshaba so te ha o entse tsatsi la ka lebe monate DJ wa ka ke moratang DJ Mpopo
0: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka matjeke Hadi kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: beletso.
1: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka 2 rand ka fao feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 2:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re ho letlobo le letjha emang ka maoto. Le tsupe hore ka ra matshaba a lefatshe le teng milena le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa. Ka hona motsotso

0: Afrika Borwa ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa ho lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgolwa ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong sa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi feela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC feela, ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
1: Eba malala a laotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ikhapela 10,000 ranta ya ho reka. Ee, ya ho jwalo. Bahlori ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikhapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta. Lebenkeleng la Flash. Leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Hlodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
2: So,

0: le motheo wa setšhaba se seng le se seng. Re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse a
1: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: Mashuma bina metsi mehlanu metsi tsupile wa tla horani ya pele mona ho le seri FM re re hashtag re ka ofela ke motlobelo ka jeno ho mona timu mamedi ke manya ho lanjwa lokae hlola matsatsi a tsheletseng kgwedi ena Phupjane re re happy
1: 0860003048 0793751 0795 80 5 0 double 6 ke WhatsApp ya lesedi FM lesedi dumela
2: le kholo kole
0: yela le guy
2: ka mo hauri phetse ngwana mme
0: ntate
2: ntate se bo fika ntaka le ntle kholo kwe ke re le kholo kwe happy ho le seri FM ke tshwa pele ngwana mme pele ke hlompe
0: ngwana mme
2: ha ke kena ka tlhumbe ke tlamele ke kokote pele ho re ka ofela
0: ei
2: ke khutle ngwana mme ke re kamane ka motho wa le ratswana ntate ben ngwenyama ke ma kena ke ntate mkhuluko ngwana mme wa kitika kero yena ben ke ben wa kitika kero yena kitika mnati ngwana mme ke le buile pedi ha le hone le sedi mo tshiso pele ke ntate mo tshikhotse
0: hey tether le sedi dumela
3: vetsa shapola
0: ha mana ding ngwana mme o petse
3: ke ma nemo na vetsa tipa pimporo monana ngwana mme ka vale ngwana mme na ke kopa o mathela springs kwana ngwana mme ola motswala ka mon Isaac Moloi a vole man a bone le tsatsi le nna ke ngwana mme a be le tshelete ntho re ka vetsa man vetsa e tle bula ho le ngwana mme le no be le tshelete ngwana mme o be nna a tobe le tsatsi le nna
0: a shapo ke tsona ngwana mme le seri ya family le seri ya family dumelang
2: o tlo mo lo ra kai
0: ngwa le sia le moya ngwana etsi
2: ha ke se kwa le tle ke kopa tsharelo
0: ngwana mme ke mangwe le tsa le ga
2: ke mo hati ka makwaki
0: sho mo happy
2: yo di sa mo tsari mo hati itebo mo hati ba mo khetse ka mane ka tebo ke re ba hole ba le ka le tso lo kopela ke ka ba mo hati ka makwaki
0: sha bo ke tsona ngwana me tsebele tsong ya le sedi ke mang ya holang dumela
4: the way
0: eh sha bua
4: bolito o gore ke ba tena bolito ke re tabo skola nyane ka tlokoleng kere Macy mo story ka ofi ka mane kere mo jale fa di tsewane ka Sasolbeke ke tele ka kale ra dere ka makong kwako kere ba dile gapgapu ya mahlono lo tsoge teng ka di batela mbolisto ba kopelwa ke sekola nyane tlokole no ne Atlanta le le se di ka bolona mbolisto shango
0: shapo ke tsona sekola nya mamedika jeno rabatu Ismail Mokoni wa hola o dula mane pele sege Bloemfontein o kopela jolo ke mofumadi wa hae Matieho Mokoni bana Tumelo Tibello Lerato le Lesego ba re tsatsile monnati wena ntate Rabatho Ismail Mokoni ba re tsatsile monnati nati ba re happy birthday le sedi ya FM Tumelang
5: Tumelang
0: mele guy
5: ha monnati
0: me
5: ya tsongana so gore ke tsene ka kgoko ka mane ka phamontle ke tshwara ngwana nne ke mipone Ellen Majate o ha o fili shop and tate mothabela hola ngwana nne hola ke o bona tedi tsenga tangata ke o se matile lo mothate ka botshabelo
0: ha o me ha hola mana dikia le bua
5: ka ka hola ngwana nne
0: hey tata mama di ra rekisa ra go
6: Yipeha monyetleng wa haba seabo sa 3 million rand. Ha o kenela spinner zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa ofeta dipapading tse tswa weng. Sa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaeleleng ho etsahala, mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba llile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho, o tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko, tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se tea qe, ha na o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwale ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.

0: bêtons erratoires. Les
1: cédis FM. Re o tlisa haufi ufi le mo retetso wa setso sa setso.
2: Ha se mo setso ke bo hlase mo ha ba na.
1: Le cedi FM

0: o sa opole nako eng yane ranta e tshwana le maatla monna
1: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o reka ka yone
0: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
1: e o sa nagane mathata
0: maa ke reka ranta o ne o ja o gore monna
1: ga bo discopus
0: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
1: rip
0: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyane
1: ya eng
0: ya re kofi monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase go ranta kopi le nngwe
1: hai wena e re wa swaswa
0: ke disitse monna re kofi yo fa boleng bo bogolo neng kapa neng ka theko e ka tlase go 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng bogolo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsweng monwana
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele

0: Mama di sebedi zega jeno pine mana te DJ Melo de Monti Ngobo. Barakuse kuse. DJ Sindo Amerido. Mona hole se di FM. Ya dumela mama di haye mona moye minting. Na gore fetele jwala ho Mr. Kulo Zamali NS Makaya. Papa di kitsa di playoffs. Milford e go go tshana jwalo le Cape Town City.
1: Sadi papa. Hole se di FM.
0: Hola, hola, Mr. Cool. Hela, Mr. Cool.
2: Hey, Lambololo.
0: Hela, do you ever Mr. Hey, got swagger, Mr. Cool guy, relevant. Ah, ah, ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
2: no, ke utlile hore ihle ono hlolo ho ho ho ho benyala ka mo ho ngwana mme.
0: Ah, ke ya leboa Mr. Cool o sebetsa ka bona dile ene sticky tseo.
2: Ah, re leboe e re tse tsena go utlwa rena ntse tsa rena dialogam. Oh. Ah, se mo he. Ha re leboe mvololo, mamelo wa le seria fema re o dumedi samna. Ho hle mo mametse mo le tseng a tsapa menya ka tseno mme. Re o dumedi sa jwa he mo mamedi re tloneletsa. Papa di tsia di play off om. Ke papa di 8 pakeng tsa Milford FC ha mo le Cape Town City. Ena papa di e ba palo jolo umhlathusi sports complex hona ten Richards Bay. Ke papa di a Milford ene he. Ba mo etse jolo tlhopa sena sa Cape Town City. Re bua jwa lo di tlhopa ka bobedi di kana ka lebaleng. Re tle re shebe rena be. Di tlhopa tsena ka bobedi di patne jwang. Kana kama eji Cape Town City mne Nomor nyapele ki Luka Dana Oliarom Ki si tiba tiba ane mne Nomor nyabu bedi Rinale Alifeo Ziba mne Nomor nyabu Raro ki Bokang Telile mne Nomor nyabu ne Lorenzo Godinho Ki mo kapteni nomor nyabu Sano Caden Fortune Yabu Selena Gabriel Amato Nomor nyabu Super Miguel Team Nomor nyabu bedi ki Jaden Rose Yabu bong Heaven Sirezi Nomor nyabu shume Zenan Zamovish Nomor nyabu shume namzumu ki Thelo Musa Dirisefesa Cape Town City Zukizwa Mtuzula Dirisefesa Tibatibani Rebele Tifiso Ngobeni Njabulo Ngobo Kigen Dolly Prince Chueza Tagir Lee Ano Vuyo Zinganto CJ Bezeden Houda Moli Njabulo Mokalake Haile Mkwetiswa Bona Kie Mungari Ichiana Freeman Kiena Yaba Kwetisang Retle Stopin Sala Hai Iling Milford FC Nomori Nyapele Gesi Tibatibani Ibilele Mkapteni Sipamanda Tleza Nomori Nyabu Bedi Tobani Bengu Nomori Nyabu Rarusi Fiso Mjuli Nomori Nyabu Ne Konke Kwanya Nomori Nyabu Sano Olwe Tutkele Yabu Tselela Kikabe Kulu Hey Kabe Longko Simtetwa Kabelonko simtato na nomor nyabu super menzi kili nomor nyabu bedi bekani mtiani nomor nyabu bunga si pose tunjabi nomor nyabu shume mbelozi kakayo ya lishume na mtu mungi bulelani si komoshe dirishefe eta Milford FC ki lungi longkosi krisefe tiba tiba anerebele pakamani ngongom si kumbuzo siyaya njabu luisa mkize si kusele joyi kanyisani khadere njabu lulie kakoshe chesun filandam Hamboli Ngaba Kulu Haile Mukotisi ki Dr. Kanti Pupuma Kika mo tabalini kate nge Rizere lika usha wa ornaibi Bata ngota misa papadi Kibo mangi mpa arso ba fumani mpa Awo itla hanfela arba fumana Reta beruti bisa orna ena papadi mne Itla se eta maigwang Kito na di papadi za di play off Ehem mamedi mne Hoshe ba ornaibi Kesto pasifi Huzena zeta arote ba palanga Di papadi zana ta di play off Reshe me fela ornaibi Kesto pasifi se eta feta Siemani hu PSL Kika mo tabalini kate nge mne Akita maike ni mo tatungwa jwale mle tapala mne Onta bisa na jwalo ni Ba kapteni ba di kapatele tepedi Lawrence Godinho Kiani Hamole Sipamanda Tlezana Lidiba Pari Tselongore Hohang Kiti Chiba Chiba Nake Shebam Batem Mane Baram Baram Batem Abisana Jolo Batang Ota Maisa Papari Eretla Gudumeri Senes Makaya Jolo Retla Rukon Maiku Kuhaka Papari Nam Ele Papari Yabaka Yabararo Yari Shopatena Kamuberi Enes Makaya Dumena Wana Mera Omana Lecheri FM
3: Kudumeri Sen Mr. Cool Kudumeri Sen Omana Lecheri FM Hose Mohamed Tsengali Teng Jolo Kao Sotali Sen Wana Meki Papari Play Off Milford Itla Papari Yena Jena Lore Ekari Kiyona Nangele Munyata Omu Holo Wahore Ekaya Mane Buemong Babe Tue Premiership Mibake Nisa Cape Town City Khatel Loki Mata Holo Bana Baso Happy Papari Nsena tsena tsa di playoff mme ba lokela ho hapa e le hona hore ba nne ba be le tshepo eno ya hore ba ka khutlela ho Betway Premiership re bona yona Milford e sa etsa diphetho tse ka lokisa le hlopha se banga se ile sa hlola magesi mane Harabeke mme Cape Town City e ntse diphetho tse ngata haholo mme re bona dibapadi tse nyenyane le tsona tse fuwa monyetla ka jeno re sa tsebeng re ramo kotisi mong ha di Ian Freeman o nahana jwang ka jeno mohlomong e se le hona taba ya hore a fe dibapadi tse banga di a fumana monyetla selemon sena se fitileng sa dipapadi monyetla hore di te dibapa
2: ngwana mme ha re sheba re hlopha tsena ka bobedi jwang ka bajwang seseng le seseng se batla hore se ape papadi ena mme bang ho ka ba jwalo e tla ba molemong wa hlopha seno se tla hapa papadi
3: ho fela ho le jwalo ngwana mme ha ho lo hlopha sena sa Cape Town City jwalo ka se tla lositse ha e so hape papadi mme ha ina di ntlha ka selataneng mme seno se se fa gatello e matla haholo mme e bang a Cape Town City e ka hapa ka jeno e tla iketsa molemo wa hore e ne dule le teng lebelong la di hlopha tse batlang ho ya mane ho Betway Premiership
2: ho fela ho le jwalo papadi se ka di le hammamedi e ka jwalo le hlopha sena sa amna Milfoto se ka la papadi se le bisa borwa a tse Cape Town City ka la papadi e le bisa le boye ha ba bona ke na bona e tla jwalo nga hantle fela ka Milfoto ke na tla ka molemo ka bo prima ba lana e matlo ke se commotion o ile lana se commotion o ka ba bona ntle ka radio tini e pa lo jwalo ke ane ne nga a tshola amato nga wa tshola ka kwa nom nga e Gabriel amato nga e tshola ka ntle ka kwa ka molemo ka bo prima ba lana e tla ke na kha jwalo ke Milfoto FC e tla se bleba ge tse tla jwalo ka nga a ba modia ka kwa no bana ba modia menzi kili Eva Poso Cape Town City ne ka kwa ka mme ngwa ka bo prima bala Poso wena Miguel team Poso Miguel team ke se ba pare se o rileng ra setse ba holo hlobetsa ona na Paris Miguel team le ka mane ka ho se kukuni o ile a di gela pele le morao Miguel team Miki ona ka tsheno nga o hlobetsa na sa Cape Town City e tlotlo so ka mme ngwa ka bo prima bala ka le pele le juna mona mo hlobetsa na sa Milford FC Silvisanteng rena le the citizens eleng se tlhopa sa Cape Town City re be le the Stallions eleng tlhopa sena sa Milford FC ha ba ne ke ra ke bolo e tlosang ka kwano mme e ke ane ka tlosa ka kwano mme e tlosa jwa ke ana sefiso mtulu wa tlosa mme empa wa enka ka mane Luka Dina Oliaro mme eleng City ba tsamane sena sa Cape Town City re tla se re di bona ngwana mme tla se re di bona mme ba rena di tla se di tsama jwang jwa ka re hlalosa mme re tla hundeletsa loko mme ya di hlopa tsena tse tharo rena e be e me jwang re bua ka hlopa sena sa Milford Cape Town City ha mo hlopa sa Magezi mme re tla hundeletsa rena mini loko ena e nyane e se di tsweng di papadi tsena tsa di playoff e me jwang ha re bona bolo ke ya letla jwa ka Jaden Rose Rose ke o tsaba ona Cape Town City ka mane ka mole go ka tshabela ba mo hundeletsa na hape mme e tla hape hantle fela ka yena Jaden Rose Rose ke wa enkana mo ra jona mani mme we ne sa jola Macho joy fit some coming in work of Chamberlain Pelle Tonama, Alifeo Ziba Ziba Kiani, Olega Jolaka Ziba, Kiani Fitta Golong, Enefitilla, Antakamaka Tanana, some of each, Impacto Bankam, Men for Tobanes, a Swetman, Rasi Pamanta Sazana, Boreo and Barbalam, Kiana by Ranelam, Empalo Jolong, Kiana Italoka Konum, Etoban Mengu, Unsamo Jolaka, coming in work of Prima Sigo Moshe, Sigo Moshe, Bilane, Sigo Moshe, we be a Barbal, Harbor, and Kibin Photo, Kiobe Sianan Moronamana, Isabia Fitama, if it's Antakamaka Toban in Bengum. Samaranya na mani ai fiti saka mani ni feta jola ka konke kwa nyamba iya iketa ibile nko jola ke menzi kili kili kwa fiti saka mani ngoka mchabela kana fiola ni shari ba toto mla mara barbala ya kena jola ai kwa la kamani ni hata fela ke mvero sikakayo un samaro jola ngo ke ba fiti sente jola kama ni kamani ngoka mchabela inko ke sipo setu ndabi wa kena ndabi kana ye tin ba khobela motonga hai iba huku ya pili ya papadi na ke huku ya Milford batla kama ikemisetso amaholo Milford batla kama ikemisetso amaholo Cape Town City hobane ha o sheba pampiring ho bona la eka bana le monyetla nyana o itseng bana ba Cape Town City
3: ba ntse bana le monyetla ngwana mme empa ha ba ka papala ka o lekana ka jeno le tlhopa sena sa Milford seno se tlo ba beya ka mosing bane se tla be se bolela hore ba tswile papading tsena tsa di playoff
2: ha re bona bolo tsena tso jolo tsebolo nkosi mthetwa eka kono ka borwa bo tshabela tsebolo nkosi mthetwa o etlo salaba mikwalo nya Cape Town City city ya mokeso ona mna Mhlathusi Sports Complex Richards Bay o tla etlo sa mthetho ka mani tsebolo nkosi e khiani sale no tsoka mahlokore ka mabedi tsebolo nkosi wa phamisa bolo ka radio tini ka di soho ba tiba ka radio tini e le khiani bolo ntle ka mani pa ithame flaga ngwana mme ene se le tibantiba
3: ene se le tibantibang milfort ba tla o hlabang tlhangwana mme empa moletsa pala qetellong ya ba wena mola o bona se bapadi se ka motsotseng sa hlopha sena sa milfort ene le monyetla wa hlopha seno sa milfort mme sena se bolela hore bana ba Cape Town City ba lokela hore ba tla hlokomela tsela eo ba tshireletsang ka yona kana go e bang milfort e fumana di huku
2: ho ha fela ke hlokomela se hlopha sena sa milfort nete ya salanga se batla ho etsa hlahla fete mosebetsi ha ho etsa tsomagethe ho bane ba tseba fela hore ha ba ka hlaba ntla jwale Cape Town City taba khatelong ye matla jwale ka ba tseba hantle fela hore ha bana letho ka selataneng
3: ha bana letho ka selataneng wana mme mme Cape Town City be hlalosetse mo mamedi hore ha iso ka e hlaba le ntla e le nngwe papading tsena tsa di playoff seno se ba be ya khatelong ena e matla mme Milford e ya tseba hore e bang ka fumana ntla tse tharo khatello e ya thewa ho bona ho ya di papading tse pedi tse setse
2: re bona bolo ke a ring kwa jwale ke amato amato wa e khotlisa nna ke a no ine tsa tele le tele le sheo ha kwa la jwale ka ntle di etini a nkane tsa sibatibani Luka Dina Oliaro Cape Town City Kara di 18 Kiane onta khopa khopa onta khopa khopa kamani Oliaro ke o isa jolonga ka kwa ka mle ka bu prima nga kiena nga eta gar bila 50 saka kwa no zanan zamovish ra mo pula zanan zamovish e bile se papadi se kwa tsho tsho pesane sa TS Galaxy
3: e bile se papadi se kwa holo seneng se batho ke di hlopa tse mmalwa tse kholo kwa bona Afrika borwa empa ha di a qetela di mfumane mme ke bona o iphumana a le hlopeng sena sa Cape Town City
2: ho fela le jolo ha re bona ntle le no tsoka ba tsokrenga ma beri ke metso tsong e me hlano ka rolong ena pele papadi bolo tlo kena ya khelo ma ka kwa ka mle ka bu prima ba landa ya khelo jolo ke etobani bengu tobani bengu bana bana rile ra babona ha bana ba pala ka mane mme ho tsena tsa net bank cup ka mane ka stadium sa Solomon Mahlangu ka mane ka kwa mhlanga mo ba ile mankana jolo le hlopa sa TS Galaxy mme ene di papa ntse di kota final mme sa net bank cup ki ane bengu tsa bolo jolo mme ka mane go ka bo pipa rbona mme ki ane bengu en ka hafe mme ki ane ki a mil foto ka radio tin mme sola ka mane ka mane sola jolo ke Lorenzo Godinho mme e tla ka mane go ka bo prima mme ki ane si gomoshe o nga bolo isa morao mil foto ki ene morao mana e bile ba hlotse ka kwa no mme ekonke khwanya e mohlotse mme ene le bulelane si gomoshe imbalo jo le tsotse ka ntle mme e sa le nnotsa ka mahlokore ka mabe nnotsa se tlhopa sa sa mil foto nnotsa se tlhopa sa Cape Town City ke di papa di sa di play off mme mwana nnotsa hlokomela hore ha re sheba mme di hlopa tsena tseneng di le hori mumane mme ka mana ka ho Motsepe Foundation Championship o tla hlokomela hore mme a Kruger United o tla ka mane ka Mpumalanga ile a hlanulwa ka otloluwa ya mane ho PSL ile a hlanulwa ka otloluwa hemo mamedi mme e re tla bona taba di tla ba mona tlo le mme ile a hla ya itshebeletsa ka mane Kruger United mme ho ba ne ile a tsebo re senkankane se se le se sa iphumela
3: ho fela ho le jwa lengwana mme mme o ka re hlopeng sena sa Milford e neng le ntse ile boemong ba pele ho tloa morao kwana mme re ka re mohlomong ho bapala ha bona mandi papadi ng a tsane bank cup sena ngwana mme se ile sa ba sitisitisa di tlhopisong ba bona ba hore ba qetelle mohlomong ba le mane number 1 mme ra bona Kruger United e sebedisa monyetla wa ono hore e tle itukelle ka dintle
2: ha ho tswe yena phatela nngwe e bile ha re sheba hlopa sena sa Milford ngwana mme ha se ne se kala le mosana sa di papadi ba ile ba bapala hampenyana papadi tsenne tse kalanga ba ile ba hlolo empa ho tloha ka moramo dintho di le tsa fetola
3: ba ile ba fetola tsela eo ba sebetsang ditaba tsa bona ka yona bana ba Milford ngwana mme mme se ile sa ba sebeletsa holoseno
2: a re bona bona ke re ka radio tini mme e ba tle ba kotsi kgatlhano le Milford empa we tsotse ka mane we tsotse ne e ke olo tshitsele e tsotse ka ntle ka kwana ka mme ka bo phimar ba lana e ke na ya khala ka kwano a pokan chelile ne o tsebile ge tsa re bona ke nana e khutla jalo ka kwano ka seretsi ke wa enka jalo mme e balo jalo ke a re bala bala e khutla ka mil photo mamedi ke ane icon ba re bala bala wa hana ali feo ziba mme a ziba ke wa enka jalo mme a ne sa ka kwano heaven seretsi on tsabalo Cape Town City ka mle ngwa ka bo prima e tla ka kwano ka pokan chelile ya mo shola pokan chelile e tsola ka ntle Cape Town City e tla ba bolo ya se tsapa sa Milford FC se fa passa Milford FC Kianing ne hona le batho ba bangata ba reng se fa passa sa Milford ka pa tsapa sa ne sa Richards Bay tsapa passa na di rata ho tlisa di tsapa tsenga ta mona ho ba ne stadium sena se le senyane empa hi yo tlhwalo ho ba ne ha o sheba se stadium sena ka boholo le bala ha re bui ka di ka ditulong mane le bala lona ka bolona ha o sheba le bala lena la Richards Bay le le holo feta Stamford Bridge
3: le bala la Chelsea
2: ka borogong
3: ka mane le Liverpool Anfield
2: ha o sheba le bala lena le bala se ditulong mane le bala lena le le holo ho feta Stamford Bridge le le holo ho feta Anfield
3: e re re ke 105 cm ka botelele bo phara re ke 68 cm
2: arshebe arbona ke ane bolo Ainka jolo come on in this for Mata Tessa in Sajolo Borom, Kiani Moroman in Enteli, Sisopasena Sam Milforta, Enteli Nasakamasakrabi, Harmonikina Borom Romana, Akonke Kwanana, Wainko Barbara, Oleko Fita Munakamani Kimensikili, Impakano Ranela, Impakatanis Vankile, Utajolaka Cape Town City, Kian Menzikili, Unsavajolo, Baba Kanabor, Ute Menzikili, Ranela, Kisma Sesha, Sam Milforta, Menzikili, Unkabaria Pili, Harmonikaradini, Impalagola Mato, I Sula. Gabriel Amato, when Sajol Mamedi, Ellen Noto, Kama Sakurin Mamedi, Noto, Milford FC, Noto, Cape Town City, Kemiso Sum, Habilum was El Shume, Carolina, Yapila Babari, Rahul Jolham, Riker Mate, Rahupune, Kamabinkili.
4: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete li di bonus bet ka Hollywood bet li spina zonke mystery puzzle betcha ka churanta ka paufija di papadin se khechilenta playtech labararo leleng leleng ka half past 2 tapama hufikala ka half past 8 busiu li sonta ka half past 4 tapama hufikala ka half past 10 busiu bakeng sa monyetla wa hapa mimputso baba tehang betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Hei, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape.
6: O etsa halang?
5: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe ebe o tswa ka founu ya gao le tsogong
6: ka nnete
5: eya o jwalo
6: ke bokae
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pepsel
6: ao tshwane ke e fumana jwanghe
5: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
6: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 Informane a hapep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Tsadi papadi. Hole sedi FM.
2: O pela lo jolo le sedi FM. Bulela le sekomoshe ntsa bolo jolo ka se rete sekomoshe. Ka mo ne go ka bo phima ka 2018 sekomoshe. Wa lwana la ke Milford ka 2018 wa tshola ka mane. Lorenzo Godinho e ba bahare marbala ke a nem thathong ka bo le bile. O bontsi tsoka re tse tsela ka kwano. Tsa belong ko sim thetho nna. U ila rangwa ne mongwe le re ho hafela nna. Ke phoso kha tlhano le ena nna. E be le hore o rabo lo jona rellam hoselo musam ya ba mo le tsapalo re mona ha o ba palo ka tsela e tsena nna ke a re ba bankela bolo mme e tla jola ka Cape Town City mme o teng samovish ke a nne o tla ka bolo samovish o isa ka mme ka bo tshabela ha re bone ke a le Jaden Rose wa ikena ka radio 18

0: moleta phala ke mongari kunta mongari kunta ho fela lo jalo ha re bana ke huku mamedi ke ana huku ke a Cape Town City e tla tswa ka mane bile ntate kunta o ntsa busa na jalo mo romani le bekani mtiani bekani mtiani ke ana tla tswa jalo huku ba pa bisa jalo Cape Town City ka radio 18 ha tsari tsibile ka mane e ke se phamanta hle sana ba bile ba tshola jalo se se pa sa Milford ke a nini ba ile ka jalo Cape Town City khutla nna empa ka mora ka mane ba hana ke o Milford empa ka mora ka mane Jaden Rose ke a ne ba re barba Jaden Rose ke wanga pa mi sana empa ka mora ka mane le ka so sa mo visa a ba le ka we tshola ke a ne ebile khutla jalo ene le sefiso mtlolime ke ena mromona ba enkana e tla jalo kana thomane bengu ba mokela bona thomane ba ilwanela ba keteletse ba ilwanetse Milford ke ena bare barbalanga e tla jalo harbone ke ena ka bolengwa ka bophirima e tla jalo ka bulela le skomoshe skomoshe ntsha bolo ba e bia lotu e tswala ka ntle ka kona Cape Town City e ntshitso jalo ke ena bokantelile e tlhokena gelwa ke thomane bengu Tobani Bengu, Kakwana Kamaka Prima, Wayahela Kianini, Empalo Jolom, Armana Kamaka Manini, Lorenzo Godino Ting, Wilfella Swatwani, and Luca Dina Oliero. Harshema, Yukopazen Neteka Udimu, Ha Likine Fela, Kamakomotipa Foundation Championship, Wimon Papili, Kruger Netem, Yasa Isabella, Kamara Papanzema Shumamararu, Ine Happy Papanizel Shumamitro Bedi, Evapatakana Papanizero Bedi, Sula Papanizen. Papa Radin Kailin Tatel Shimelimit Tilting, Casalataning, in Alin Tatamashma Tilting, I'm to me. Cape Town City, come up, Papa, it's a Mashumara relay from Manalibu Mumbu Bedi, me, Barbaha, Pile, Papa, it's a Shimelimit Mishano, Papa Petrogana, Papa Nizerobong, Basso to Papa Nizerating, Papa Radin Kailin Tatamashma, them to Merim, Casalatan, Tan, Dimashmashana to me. Where Mamara, Kiana Milfortuna, Eren Tendrikero, Hassatana, come up, Papa Tamashumara, Barbasso to the Shimelimit Tilting, Papa Petrogana, Papa Nizerating, Basso to Papa Nizerobin, Papa Radin Kam, Elin Tatel Shimelimit Tilting, Casalataning. Panalin khatse mashwa mashana mitumin arshebe boyo mabune horna ibile sto pasifing kas rick stars kamro papa ditse mashwa mararum bana bahlotsetse le shumela mitumin baba fiskalo kana papa ditse le shume bahlotsu papa ditse le seng papa na din khalin khatse le shume le mitrobung kas la tareng le khatse mashwa mashana amitumedi ke tsona tsenne tse ile ntsa ketella dile ka hodimo kamara ka motsepe foundation championship jola ka rahlalo sitse hore se shopa sena sa milfoto sile sa batla se city so hanyane ke uba le kabelo na konyana etelele nyaram papa din tsena tsa netbank cup jola fela ka castrix stars le yona la ka shebab na go nye fitileng ile na shura jola hanyane hanyane fela hore if mane e hunyulle la ho PSL
1: ho fela ho le jalo mme ka sisters le ba pala hantle ya holo di papa din tseno tsa netbank cup mme ho sheba ba fumana go lebelo ka le dine le matla ho lo pakeng tsa hlopa tsena tse so ngodi badile ho bana ho sheba Milford le Cape Town City di qedetse di le mashu di ntleng tse mashu a mahlano a metso e mene ha ho sheba be mo mabona le be mo mabohlaro di hlopa tseno di qedetse di le ntleng tse mashu a mahlano a metso e mene ka boka se hlopa ka seng tseno se ya hlalosa hore ho no le thata ho
0: Arbore ke ane nele poso bolo ke ane inkwa jolo ke heaven se retsi ka bolo isa bro Cape Town City u nele sa Lorenzo Godinho Godinho ke wa enka e fiti sa na e Miguel team ai khutsa nele sa tswa tswane Luca Dina Oliero Oliero ke wa jolo nele sa Lorenzo Godinho Godinho ke wa enka nele sa Matom ke ane Gabriel Matom o tla jolo ka bolo ka mane Arbore ke ba e fiti sa tele jolo e tla jolo ka Samovic un sa bolo ha holo ya u tswa tswane ka bolo ka mane Sipomanda Hleza Bentsa jalo ka lotho re karolo nya pele papari ne tsotso ele sheme le metse tsile seng karolo nya pele papari e sale noto Milford FC ele noto Cape Town City ke a ne bolo mo romani e khutla jalo ka konke khwana cheo o ikwala jalo konke a khutla netsa sipamanda hleza ke sithi batibane a ntsa bolo jalo le yena ke a ne mo romani ni ingwa ku olo tikele tsela wa fiti sana ya ka mana ka mtshuli a inga fiti sa bahara bana bana e bile khutla jalo ka bekane mtiane ne ke a ne ni bekane mtiane ne o tla jalo ka bolo bekane mtiane wa fita bekane mtiane a ntsa bolo hampi a rwa ilwane la nda ba mo tshela bolo ha re bona fiti sa ka mane Miguel team itla jalo ka mane Jaden Rose wa kana ke Cape Town City Jaden Rose u inga jalo ka mane ka mlengwa ka mchabela impa lo jalo nda wa hana ka mlo ka mane ni u te sifiso mtluli wa itsula nga a inga jalo ne tsa mthetho mthetho ke wa inga jalo nga i bile fitsa jalo mo romane ni ha re bona me ya khutla jalo itla ba phosa ke shaba outing ho tse ba ditse le pele ke ane sa mo fisho o ntsa bolo jalo ba bile ba inga nga ba ne sa amacho ke wa fitisa Sam, ibara jalo kiane, isibilin kwe jalo ki. Ah, kiane, uta jalo amato uta jalo kabolo nga. Kiane amato nga kabolo. Zamovish, ki Cape Town City. Ibara jalo kiane amato. Ah, yamasola kamani, yamasola Gabriel amato.

0: itso tse ka ntlene e sa le notjo ka mahlokore ga maberin me ha re sheba ngwana mme ka mo go di papalitsana tsa di playoff di tsa mangate e ho ya kana lane ya di papalitsana tsa di playoff jole ka di ne di kale le mo sa 2004 2005 e se hlopa se kening ka le bakala di playoff e se nyulwela ho PSL e ha se kete di le mo tse tharo tsa di papadi di sentse se le ho PSL
1: ne isa ile ka selemo sa 2005 2006 ngwana mme se hlopa se tsetsile mbo mo boraro lokong se hlopa se tsile mbo mo boraro jolo ka mbifo ta tsile mo re mbo boraro tshena se hlopa se ngwana mme ha se hangata mo se fumanang ho nyollelwa ho ya boemong ba petri 3 ma shika po PSL
0: mme re keteletse hona le monseno ka Binoni United
1: isa le ya Binoni United e bang Milford e ka nyolowa selemo sena sa dipapadi e tlabele sona hlopa sa pele ka mora Binoni United
0: mme re hlalosa jolo ka boemong ba boraro ka mane ka homo tsepe foundation championship ha selemo sa dipapadi se fela se hlopa se tlile boemong ba boraro ha se hangata se tla kwano dipapadi tsa di-playoff se be se fumana hore se hlole se nyollela ho PSL
1: re se bone ha nngwe fela seno se etsahala e sale di-playoff di qala
0: selemong sane sa 2005-2006 ka sehlopha sa Binoni United ha re tsebe hore na ebe dipalopalo di kgatlhana le sehlopha sa Milford kapa dipalopalo di letlhakoreng la Milford ha re tsebe re tla bona mmabedi metsotso e leshome e le metsorobedi re karolong ya pele ya papadi e sale noto ka mahlakore ka mabedi noto Milford FC noto Cape Town City ke tsone hetse tsalang di etsa la kwano mona mme umhlatusi sports complex ihle batho ba teng yana ba teng fela ba bangata ka lo ha re bona kana mthethong sa bolo jwa lo ba re mara mara ke ya nne e tla jwa ba bile ba ikhutlisa nne e ne le tsipho se tlhabi ke ya ne tla jwa ka mara ka mthethong mthethong sa bolo nga ka mme ka botsa ka le fela se di mil photo nga ka radio 18 ha re bona ke ka tla jwa radio 18 a kona ro ile ka a ka radio 18 ba le ka mpa a ya ba hlola ka mane Milford ya ba hlola ka mane Milford mo mamedi ba ne ba lekile e ka ke bulela ne se go moshe ya ne ngahle ya lekile jalo ke le ka o sheba empa ho an fela nga se tla pa se se le se se mona he mo mamedi e ne hle ne se go moshe fela lo jalo mme e ne le bulela ne se go moshe na leki e re re mathele mabenkeleng ha lo jalo e le noto ka ma hlokore nga mabedi
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ke pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original packet for 1 year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat le zinga wing tse pedi le di chips.
4: Yeah, impa. Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang bucket for 1. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamonat di dang zinga wing tse pedi le di chips.
5: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dang. E khetsela site ho tloa ho 4290. Etsela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
6: Ma Afrika Borwa nako e fihlile me SABC 3 ke le haela haula simuso la mhope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloha ka la le shome le motsomong phupjane ho fihlela ka la le shome le metsorobong phupu 2026 ke nnete di papadi tse ma shome mararo a metsomene ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho dialemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Ho tloha moketeng wa ho gakoloha mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa ha e tlabe bapala le Mexico. Sena ha se bolo ya maoto fela, ena ke yona nako ya rona. All of us, all in kaofela. O se ke wa fetwa. Ke motsotso ofe kapa ofe, tsena tsohle ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026.
7: Tsadi papadi, Holy City FM.
0: Ho fela ho le jwalo tsa dipapadi le Stadium FM. Metso tso ma shume ya mabedi ya metso meri ka rolo nyana pele papadi. E sa le nna tsoka ma tsokere ba mabedi nna tso Milford FC nna tso Cape Town City. Me a re ntse tshebisana ngwana mmere fumana hore e banga Milford FC e ka phamisetswa mane ho PSL. E tla be le tsopa sa bohlano sa province ya KwaZulu-Natal. Hore se papala jolo ho PSL. Ho ba ndira tsebara nna le Amazulu.
7: Eh,
0: gena le Golden Arrows.
7: Eh,
0: rena le Richards Bay.
7: Eh,
0: gena le Durban City.
7: Gena le Durban City.
0: Jwale e bang e ka nyollela ho PSL Milford e tlabele hlopha sa bohlano sa KZN.
7: KZN e tlabele e sona kapa le yona province e nang le dihlopha tse ngata ka ho fetisisa boemong ba PSL.
0: Ka mantswe man, re ka bona didabi tse ngata ka ho fetisisa. Beke le beke re tlabe re bona didabi.
7: KZN dabi fela.
0: Ee. Bulela le sekomoshe. Onka bolo jolo bahre marbala ke Milford on sabalo ke ani wena sa jolo ka kwano ene line entabi ke ofiti sa desa skomosha skomosha ne ba mo kela bol e khuta jolo ka kwano ka tele tedile ke ani nga on sabalo ene sa Miguel T Cape Town City ke ani Miguel T mo isa ka mana ka mele ngoka botshabela wena sa Alfeo Ziba Ziba ke o tla ka bolo Ziba Ziba ke o tla ka bolo Ziba ke o ofiti sa Cape Town City I fit sa ka mana it's an and some of his ka mele ngoka botshabela ha re bona Jaden Rhodes o le ka fita nga empala jolo ba mo ka ba me fatsi ne ebile ke se retse mo mamerine o sa fetse mawa then and some of his o tla kopa ka radi e tsini e tla ba bole coach ena nna empa ba etshola ka kwa nomme e tla ba phoso milford ke bulelane se go moshe phoso bulelane se go moshe ka ntle nna fela ho ri 18 o di le ngwane mong hampe nyana mane e le mang re ke bona ke mang ke a bokang a tedile Antle nyana fela ho di 18 mono. O sa ntse le tenke mona Jaden Rhodes. Jaden Rhodes. Ha o fili bolo le Amato ke o ke mona Gabriel Amato. E sa le no tsoka mahlokore ba mabedi. Mwana mbere sheba. Di hlopa tsena di se di bapetse papa di tsetharo.
7: Eh,
0: ha re sheba papa di tsetharo ke o tlwa mo sa 2025. E re re tla go etsa mo mabedi di tsaba. Ka mora hore re fitse bolo na o mane. Ke bolo mona nange ka ba coach ya holo. Ke bolo ka ba coach ya holo ka 2018. Not talking about the Mabedi, it's not so jolly again. I'm Jaden Rhodes. Jaden Rhodes, Cape Town City. He's a Cape Town City. Elibisa Adebuya. Highly Milford FC. Elibisa Bura. Akanomana. Satusi Sports Complex. Kiani Sereti. Pamisa Leto Sereti. Aetola Jaden Rhodes. Utahiona Waraha. Katuko Mikolo. Katuko Mikolo. Itaba Gold King. Sipamanda Teza. Rene re tsamaisa jwa lore papa di tsena tsetharo tse o tlhopa tsena di sendi di bapetse o tlwa le mo sa 2025 o fumana hore Milford o happy le papa di tsepedi Cape Town City ha so ka e hlola Milford o mme di bapetse ka lokana papa di nyene nngwe papa di tsoka ofela ho hlabile di ntlhatse tsheletseng ka ofela
7: di ntlhatse tsheletseng ka ofela mme re bone Milford e hlaba di ntlhatse nne kgatlano le tlhopa sa Cape Town City mme Cape Town City yona gona ho hlaba fela tsepedi kgatlano le Milford
0: e tla ha re sheba di tsaba ka mogodi etsetseng ka tengwana mme di papa di tsena tsa di playoff re fumana e le bomadi mabe bo boholo tlhopeng sena sa Cape Town City re di hlopa tseo e bapalang le tsona e le magazi le Milford Cape Town City high school hlolo
7: high school hlolo ngwana mme ke mo madimabe bo holo mme e bang Cape Town City e ka hlola se seng sa dihlopha tsena e tla be le mhlono le leho
0: ho fana le jolo ke a re bona tsotse ka ntle mo le ngwana o ka ba tshabana le bana ilo kena e gelo nna ke bona nkwe jolo ke be ka nimtiani ke wa ya gela nna ha re bona ka radio 18 e ba ile ka jolo e khutsa ka mane ni ntlabi o ile tsa mtiani ke wa nka nna mo ramano ine tsa si form jolo mtuli ke wa fitis ha re bona ka mtuli tla go ba mtuli ke a re ke se fiso ka lebitso o e kobela o si le se fiso mtuli It's like an Arawa Ili goal kick, Luka Dena Oliaro. See, it's about to be Cape Town City. Me, Shabazana Tepedi Hariba Palamona Umsatuzi, who have a petu papa ilu mufikala matatunga duale, ena kabubedi, me papa di ilu mweo efitilene, ribone esholwa ki milfoto dualo, ribone esholwa duala ki milfoto, nete fela yasala, wabana lori isle, Shabazana sa milfoto, sika udima holo, ho hlopa sena sa Cape Town City
7: ho bona ho le jwalo ngwana mme Cape Town City ha se hlopa se setla holo ha se etile mme sena ke sona se hlalosang hore ho tlo ba thata le ka jeng
0: ha re bone Musa Telo Telo Musa o nka bona wa e koma ka mane bona ntle ya o tla palo mo mamedi Jaden Rhodes una kobile ne le makoropele tjena ha re bone ke ane ne ine le makoropele a tsa bangodi mo mana a fitla o tla crossbar
7: mme se tiba tibane sa Milford re a se bona ke se tiba tsa tshwanyana ka seemo mme bolo ene ngwana mme e batlile e mfahle
0: ha re bona ke a le ya gutla jwala ka mana ka meleng ka botshabela ka lefelo se yadi ya mathalo ka mana ke se komoshe nne a kwala jwala ka ntle e tsini ba khopa motho ga se komoshe nne ao o sa fetse ma ya mo jwala se komoshe nne o ka mana ka meleng ka botshabela nne o ka mana ka meleng ka botshabela ao na raile bola ntle mo mamedi Jaden Rose Abane Sonolo, come on, it's Pamanda Tesama. Yatta Crossbomb, Evelore Basuleila Kosan Tama, Banaba Cape Town City. Yes, I did not talk about Sakura Mabedi. Mimetsuanam, Imashuma Mabedia Mississippian, Carolinam. Carolinam, Pinapa Variabon at Tedile, Kianet Tedile, Utakabo Cape Town City, coming to Wakabu Prima, Kianet Lagamunam, Ka, Jaden Rose, and Rose, your wife, it is on the coming to Wakabu Prima, it is on Telomusam, Kibalente Saman. Ah, some of you come to sing. Tsenan sa mo viso ka motsetseng re tla tsere bona hemo mamedi di so patena ha di ba pala stadium sa Cape Town se ba petse pa di tsepe di mi Cape Town City ha e so hlole me di ba petse ka lokara pa di ngelo 1000 photo e so tse pa di lengwe ke ka mo hembe re shaba di so patena tsepe di ka teng arbone e tla tlo so romane bolo e tla tso jola ke olwe tshikele olwe tshikele Piano tla ka bolo o lo tshikele wa tsena ba re parbala tsele ba mo tshela bolo la le jolo nge e khutla tla ka Miguel team team ke wa fiti sanga Cape Town City is an and some of vision is a Miguel team ke wa isa ka mana ka mleng wa ka tshabela ne tsa siba nga siba ke ane ne e bile e khutla mora kwa nga ba nka jolo ba ne le tsamna Kaden Fortune Fortune ba ne le tsa hape Kaden Fortune bolo mo ba re parbala ke ane Kaden Fortune wa kena o tlo tsamola ba re parbala Kaden Fortune o nka bolo jolo ka mleng wa ka bo prima Jaden Rose e bile la fati wa e ba impa Kamara kamara hana kamane ne konje khanya na khanya wi ka dolonga wi ne tsa thoba mbengu mbengu a fitisa har bona bolo tsiane ba ne tsa mthetho tshetho ke ba re bona bolo a fitisa ba e bana jwa Cape Town City ya gutla ka bolo Musa Thelo Musa Thelo Musa on ka bolo Jaden Rose o tla koba wa koba Jaden Rose kara di etin bahana ya gutla mana mthetho na tsiane ba tsa bolo hampi a lwane la Jaden Rose Rose un tsa bolo har bona tsiane se retsi kara di etin Cape Town City se retsi heaven se retsi wa koba Oh, can you make a
7: ene le kile Cape Town City mwana mme ya gona hore e tletse dine le tsano tse khutshwane empa di bolo tse ba di kobang hangata ka man ka di 18 ha di fumane di bapadi tsa yona Cape Town City di le boemong bo botle
0: ke ka motho le ka tanya mo mamere e sa le no tso ka motho ka mamere no tso ka motho ka mamere no tso Milford FC no tso Cape Town City ha le mitso tsona ya tsamaya mo mamere metso tsike na mashume a mararo hantle botse keng Carlone na ya pele papari Armone Chani bolo itla Romani khwana ke onga bolo be pele mane ni uti Lorenzo Godinho nga rena jola ka shine sa tedile ke fitse tedile jola nga empa uti ka khwana nga thobani bengu bengu e khutisa nga yani itla jola ka mane hari bona mthetho mthetho ke uti nya jola ka bolo mthetho mthetho sa bolo hari bona ke ba enka nga yani abo mkela bolo ka mane ntlabi e khutla jola Cape Town City hari bona itla jola ka nga ke yani Romani ni bale ka utla jola ka yana ka mona ka mona ka bu prima Jaden Rose Rose ke ka ntlere tsini ka 18 why come but I nela tsa tsibatibane
7: Sphamandla Hleza ngona mme a enka ha bonolo bolo eno empa ho a bonala hore Cape Town City ka le tlhola na le le tsiadi ka mo e hlaselang ya teng Jaden Rose o tsepe tlo e kholo ba dibolo tseng a ka tse ba Cape Town City dia ya hlaselong ka tsona ke dibolo tse hlahang ka le tlhong lena le le tsia
0: mme re bone e peking ene e fitile ngona mme ha Milford o ene a mo etse se tlhopa sa magazine hona mona e o mo hlatsa sports complex re ne rile le go ngwana o dimo gore papadi e tla fela e ntse e le noto empa metsotsong kapa metsotswaneng ya go petela ya ba setlhopha sa Milford
7: setlhabantlha ngwana mme eo ba ileng ba e thabela golo bane ba tseba gore ntlha eno e ba atametsa mane boemong ba Betway Premiership ne e le ntlhaebile ntlha ya botlhokwa golo bakeng sa tlhopha sa Milford
0: empa ga re ke shebe e bang papadi era e fela dintlha di lekana sena se bolelang tlhopheng tsena tse pedi
7: go Cape Town City ngwana mme o fedile ke letlhonolo mme go tlhopha sena sa Milford re tshepo e ntse le teng gobane Milford kapo yona Magesi sa tlo bapala le Cape Town City
0: ga re sheba Magesi e saletse ke papadi tse pedi jala ka re bua tsena
7: ehe
0: se tlhopha sena sa ebile ere re tle reng ke tsena re re Magesi ka mora papadi ena Magesi harabeke e ya Cape Town
7: e tšhakela Cape Town City
0: kwala jwale ka la leshome le metsomeraro bekeng e tlanga mokobelo
7: ee
0: Milford
8: I'm going to go to the house.
9: O tla papadi ena o ile wa jaduete
8: ehe o bapalle wa tsimwana ya diwete
9: ebe o le bapalla tsimwana ya diwete ho sentjwalo ha ikona wa bona Caden Fortune le Gabriel Amatom e ka tsana le Heaven Serezi Hamole Jaden Rhodes e bapalitsana tsenne tsegwa ka tsana ya tsana mamedi a ya tsana ha bona ke Heaven Serezi ka mo le go ka tsamela ka le pelo tsona Heaven Serezi wa ka ba ka radio 18 empa lo jola ba itsola ka mthetho a bile a fitisa e ya gutla jwale e gutla ka skomoshe ba re barbarao ya ba hlola ka mane Milford kieno a tedile tedile keo o ka jola nesa Miguel Tik Miguel Tik ke wa fitisa ke a ne Capital City e go jola ke Jaden Rhodes Rhodes nesa tedile tedile o nesa mi Miguel Tik ma timu ina nesa tedile ke a ne boka tedile ka mo le go ka bo phiri a boka tedile ne ke o ka bo lo isamra ar bona romani kantori 18 ni sibatwa ne sete mono Luca Dana Oliaro Oliaro ke wa fitisa o nesa Caden Fortune ka mo le go ka bo chabe ka le pio le tuna ba re malwa go tlisa o nesa Lorenzo Codinho ke Kakarolo nya bo bona ke se Capital City e le bisa le boya haile Milford e le bisa borop har bona har bana ke ane ne ai ka jalo Lorenzo Codinho e bile enko jalo ka bana ke Heaven Serezi e khutli sana ai ne tsa Caden Fortune wing ai sabra we no tsa tswa ne Luca Dana Oliaro Oliaro wa ra ke bo le tele le ka bana ka bleng wa ka tshabela e ba jalo ba har mar bana nga ba ilwane le ka bana ne e ke Milford ya enko jalo ka bana ka bra wa e ne le monnane o lo tshikele ke ane la lu jalo e khutla ka kwano har bona Jaden Rose ka radio 18 Jaden Rose Rose ka radio 18 o tla kwa ba wa kwa ba bia lo tu a belo tuto bani bengu o baka huku e ba huku ya bobedi ena ya Cape Town City inteli no toka mahlokori ka mabedi no to Milford no to Cape Town City a hona kwa no mona umhlatuzi sports complex ba teng ba tho ba tlile mo mamedi ba teng ba tlile ba bang ba tlile ba le ka kwano ba dutse ka kwano e ka bophiri ba hore bala ba bang ba ka mane ka botshabela mme ba ne ba ka botshabela ihle batletse mabaka a mabedi kwano ke o tla shebelela bolo twa mono bo rile letsatsi
10: baule
9: arbo ke arbo le ntle ka radio 18 tswa tswa ne sa e tshola ka mane ne ka di tsebile ne e tla ka gore ka mo ka bo firi empa e tshola ka ntle ba ne ba ka bo shebela ke a u jwetsa mo mamedi tsatsi le nana ba o tla di fubie mona ka ne ba tla nna ba re le tshe sa mona tsana a thimona tsana ono o ba ke la flusa
10: ona mona tsana o
9: ona mona tsana o tso ei ei o tshutume tsa mona tsana
10: ke se fuwa
9: ke se fuwa fe ka le bana ba ka kwana ka bo prima ho hang ba mo ritim bona ba itse ha ba tlo dikena tsa letsatsi ha re bona Jaden Rose ke o ka bona isa romani we ne tsa Lorenzo Codinho Codinho ba re mar mar we ne tsa Caden Fortune Fortune ke ano tsa tsaka bona nga Fortune wa 50 sana we ne tsa Alife Ziba Ziba ke o tsa ka bona Ziba wa 50 sa we ne tsa Heaven Serezi ka mo le go ka tshabela we ne tsa Ziba Ziba we ne tsa Serezi Serezi we koba ka ra 18 e pa lo jolo ke ane ne e tsala ka 18 Jaden Rose Rose ba mo ke la bona nga a ilwane le pa lo jolo a o ya tsaka rete Jaden Rose karte tsetsa Jaden Rose karte tsetsa Jaden Rose metsotso mashama mararo a metsometsano karolo nyana ya pele pa pari mwana mem e sale noto ka ba tshwere ga mabe
8: mwana mme a so ka o bona la hantle rena mo ya o fukela kae papadi nyana ntle le mengetla entse etswa ke Cape Town City ba gona hore ba tle ba fihle ka mekollo ya Milford ka dibolo tsena tse korpetswana empa ke lo ka ke hlalositse dibolo tseno ha di fumane e felo Musa ha mo ho le Zenan Azamovic ka mane ka di 18 nne ke nana o tshona se ba lokela ngore ba tla ba se lukise bana ba Cape Town City di ba paditsene tse pedi ke lokela o buisana rena ke se ba paditseng se bang se ya bolong ke se ba paditseng se bang se emela bolo ena re nke bolo ya bobedi
9: are sheba he mo mamere fana re tlopetsa sa Capital City me re sheba bench ya bona re tla tlokomela re mongadi Iyana Freeman ile nga mo kwetlisi How feel you man ke lebohang manyama
8: ke lebohang manyama ngwana mme ke karolo ya bokotlisi tropeng seno sa Cape Town City re a tseba hore o ile a fuwa mongetla o no ke mong ha di Erickson Club na kong eo a neng a sa kotlisa hlapa sena sa Cape Town City
9: mme o tla hopola ngwana mme selemo se fitileng sa dipapadi hore o bi title kene
8: ehe
9: ile a hlola hlapa se fepa ba di a opetela
8: Cape Town City
9: Cape Town City come on ka Rustenburg
8: ehe
9: ya ba
8: o fedile
9: o fedile obit ka sa ba ntlhaile ngwe fela ya ba ho fedile e bile ke a hopola ene hlatwa ke ke tla ubeta mshimane no a motlele le kwape
8: kwape
9: le tie kwape le tie kwape ke na ile nga tlhaba ntlha ya obit ba ba dinga ho ketela ne ya ba obit e nyulela ho phiase
8: jwale ke a gola ha ba hlolwa papa dinga bona ya bobedi Cape Town City ba ile ba re ya re phetha ntwa
9: ehe ho ha fela ho ha fela mmamedi ke ka motho ba dilenga tsenga ntse le nna tsoka mahlokana ka mabedi metsotso e ba shuma mararo a metsotso pilenga ka rolo nyelana ya pele ya papadi papadi ke tsona tsa di play off ama Milford FC ha mona Cape Town City papadi ba bolo mo Chatusi Sports Complex ne ba tenga barandi ba papadi ya bolo ba letsa dikupu ba bina mmamedi hona le a jering sekupu se seholo tsena wa se wa tla mmamedi wa sotla wa sotla ka mo se wane ka botshabela Arbona Shane Kaden Foshen Foshen ke onka bolo jalo ine le sana bokante di lete di le we ba ba ba Michael Tima o ine tsa bokante di lete li le kewa ka kwa ka mre ngwa ka bo pima tedi le we bi amane impa na lo jalo ke ya khutla nga e bulela ni siko motion ke o inga jalo ba ba ba o ine tsa tabi tabi ke wa ke ka bolo a ibile hantle ntle ne e ne le munne no nga be ka mtsi ane ke a la lo jalo feta ka ntabi a ine tsa mtheto mtheto ke wa inga nga ka ntle di tini Arbona Shane ah Milford ba khutlisa nga ke ke tini ke wa inga Aisha kamane ne ka ho se fiso mtluli mtluli wa phamisa boletelele ka radi 18 im ya mola ke tshwatwa ne luka dana oliarom kyane Michael team wa ya mola Michael team ibile ka ba mo raise bona ba shoko e ka re ke mthe a se mthetwa e ka re ke ndabi ba ha ile mthetwa mthetwa tla tsana lo re a tla ithlokomele ka bile nkosi mthetwa o tla tsana lo re a tla ithlokomele ihlile ke yena ke mthetho
8: una le mathata mthetho
9: o sa bontshwe ka retetsetsa
8: o tla ba le mathata
9: o tla ba le mathata o sa bontshwe ka retetsetsa e ralo jwale hema merime e ntse le noto jwale ka mahlokona ya mabedi ke dipapadi tsa di-playoff tsena metsotso nge e mashoma mararo a metsorobonga karolong ena pele ya papadi e ntse le noto Milford FC e le noto Cape Town City ka radi 18 re bone tshane ne wa koba Somerfish e mpalo jwale ho hanfela nga ba tla e tshola ka mane ne a ke e khili ba e nka jwale ba e tshola nga bana ba Milford e ra hlo jwa hema merini e santana ile noto jwa ka mahla gore ka mabedi ile ka rulo ena pila papari re ke re matha hape re khutlele mabenkele
10: ipe mo nyetleng wa ha ba se ya bo sa 3 million rand ha o kenela spinner zonga jackpot race betsa fela ka 2 rand ka pa ofeta di papari ntse tswa weng sa ha ba ne ro ka laboraro le le leleng la bo hlano le mo qobelo o mo lomo busiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30 Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo, lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
11: Ba re ntotse ntle di tla ka boraro. Empa ntotse go lotsona. Eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumela 200 gram ya di pork rib se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vors. Me di tla le di golden chips le di crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur. People with a taste for life. Kuna le melao na le dipelo.
12: Sadi papadi. Hole sedi FM.
9: Sadi papadi le sedi FM. Jaden Rose tsa jola ka bolo. Jaden Rose tsa bolo pa pa ha na ka bra ka mane ni. E kya ne ne. E se bile ko ba ba bala kya ne amato. Amato e kwala jola ba tlamo kela bolo amato. Amato jo ba mo ketse bolo. E tla ka mane ka mvelo sikakayo. Sikakayo le na ba mo kela bolo nge. Khutla jola nge. Kiela ba enka ba be ya mo romona. Cape Town City tele noto. Ka mahla gore ka mabedi. Miguel team. Ongo bolo ne tsa Lorenzo Codinho. Codinho ke. Lorenzo Godinho in eta Miguel team ka karolo ya bona ke Cape Town City Miguel team ke wa enkabe ya mane pili ke a ne le ka o tla jola ka ziba ziba keo aw a itse ba pele tsola ka ntle ba mo kela bolo la lo jalo e khutla jola ka mane ha re bona mthetho mthetho ke wa ya moela ke o mthetho o tla jola ka bolo ba re marbala o ntsha jalo importing Zen Anzamovic o mo kela bolo ke Cape Town City ya nkwe jola ka kwa re ke bulela ndi tedile tedile o netsa Lorenzo Godinho Godinho ke wa enkanetsa Kaden Fortune Fortune ke a ne ni o tla ka bolo Kaden Fortune I talk about a fortune we get Lille. What a look I can about Vanna. Kiana and Kavala 57. Heaven said that you are 57 as a Ziba. Kiani, Alifeo Ziba, Ziba Kiel, one Savo Jola Ziba. We need Zakakano Musa Fellow, Fellow Musa Munjalabo and Pau to Porso. Fellow Musa Munjalabo and Porso and Akamon Munam. Coinke Quana. Coinke Quana, Porso. Missoka Stokomitsu and Mekore. Siba Parisena, the Lonko Sim Tatrama. Otasan Lore. Atle alao le maikutlo hae ho ba ne e ba fela sa Milford o ska nyuela ho PSLM o tla iphumana le mathateng o mane ka re ke se fela pelwana
8: ke se fela pelwana tsena gona mme o tla lokela go tla itlokomela alao le maikutlo hae ka nnete ba ne bo mo PSLM gona mme rena di ba paditse ka gona go re tle di ufe ka bomo di etse go moletsa phala atle o bontse ka re di gobe
9: ho fela lo jalo ke na bolo mo mo na e tla tsala ka ntle e mpa lo jalo a o tshisa tsa tsa ka ntle mo nna ka bono ndabi tabi ba tle a jalletsa ka kwano Jaden Rose
8: o ba tle a jalletsa bana ba bang empa motho sa moletsa phala a potlaka a mona ya ba o phamisa fla
9: metso tso ma shume mane a metso miraro karolo ke a pila papari noto Milford FC noto Cape Town City wa ya khela ka mona tedile bo ka tedile me o ya khela sa mo fishe har bona ke namba ka mona go ka bo prima ba skomoshe a tlo re tsela ka ntle skomoshe wa ya khela skomoshe o ile sa ntabi ntabi ke o a fitse ne tsa skomoshe skomoshe ke o har bona skomoshe ke ani khili wa ile nela khili ke ani khili ke ani o na na menzi khili impala yo ba mudia o na le ka o tsopa ke tsa bona menzi khili na o tsoka mashakana mabedim re tla bona rona o sinye ile na kwe kai Carlo Nina Pila Papari, Hohanga, Ekare Jale, Cape Town City as a Chocomeli, Etaipman Alekamusin, Tatili, Pilman Latlene, Obane Camera Papadina, Estaleto Felam, Calabraro, Hore, Emole, Magazi, Armana Molakiana, Etacabre Mogabu Pima Calpur, Tunas Comosha, O Camusating, Bulelanes Comosha, Camusating, Ote, I Hutelam Raman Bokanga. Jani Jaden Rhodes wa tlosa wena tsa Lorenzo Godinho Godinho ne tsa Jaden Rhodes ka serete empa e pelo tso la ka tlaka kwa no ke ska moshe ya khala jalo ke bokang atedile bokang atedile o ya khala ka kwa ka mlo o ka bo phirimar bala tsa tsi ne ba phirimela la tselenga Cape Town City no tsoka ba tlokeng ma bedi metso tsong e ma shuma mana metso bine ke ane bolonga re le ka shoka mana tsa nan samo vise empa ka mora ka mana ne e khutla jwa lomme a tshola ka mana ki konke khwanya nga o le tselela ka mora ka mana Kaden Fortune Fortune wina tsa sibathi bane luka o le yaro ke o se bile rai ke bo le tselela ba re balabala a khutla ka matla baholo ha re bona ke ane ne e tla ka mthethwa thato isa ka mona ka botshabela sefiso mtluli o tla ka bona sefiso mtluli wa ka mtluli bo ha ikona bana ya mohlola mo mamedi Sipho sethu Ndlabi
8: le ho bonagala hore na santse le ka motshotseng Ndlabi empa ke se bapadi seo ke keng wa setloela se le seng boemong bono ba di 18 ba ke se bapadi se hlabang a dintle
9: o fela lo jalo e tla tshwa Romani Lorenzo Godinho Lorenzo Godinho o itla la swati bane Luca Dana Oliaro Oliaro ke o ntsha jalo ke a ne ke den fashion fashion ke wa khutlisa o ne tsa swati bane Oliaro ke Cape Town City Oliaro ke a ne Oliaro tla blesa seta Why Rachel will tell Elekian him? And by Yemetha Pilman in Selin Noto Milford, Ellen Noto Chapasa, Cape Town City, Deepa Vanitana Tadi play off for him on Mamedi, Hobonore, Pagentasha Patana Teperi, Case Chapasafing, Setanula who PSL, Harbor Hutam Romanaka, Becanum Tian, Tianikian, Otakabolum Tianin, here we Ketilum Tianin, we Nasa Quanka Quanam, Quanka Quanya Kio, Otakabolokon came, we had the Jolo Quanka Quanam, Tianim Romanini, Harbonem, Ehuta Jolong, Kio. E bile ke na go ke khwanya nna fitse ntle jwa lomme ke na ka kwa nomme ba tla ka mole mona o ka mo phirimala bana ene le olo tikele nne ke a ba eng ka ba netsa nna go ke khwanya khwanya jo fitse nna a fitse ka mona nna ene e le nne e tsoba ni bengu impa ke a ne tsa ba ile ngwe ya mo ra o kwa nna tsiba tsiba ka ntlo ya tsini ke a ne ntsa jwa lo se pamanda tsa nna ene tsa go ke khwanya nna Kwanya ke wa enkamna ane tamti ane tiani ke ane moromanu ne sana all way to tlele kana ke wa ifitse jwa longa aise ka mana ka mutuli mutuli ke ane ifitse jwa larbona ene I taba sola nama ke ane ne ai khona ba ba lwane la impala jwa lo ke tiba ntiba ngamane lwane la ngamane se re ebile ke mang ke amatonga ke ane moromane harbona bane tsa tiba tiba ra ka mane luka dana oliaro ebile nko jalo ke amato ba re bala bala ba mo tsela bolonga empote Mikel team team ke onga bolonga we netsa jalonga ka mane tsana sa mo fisha ka nga netsa siba siba ke o ke Cape Town City embo hana mtiane go tla ka bolonga mtiane ba re bala bala mtiane mme e tla ka mo dengwa ka bo prima ka le phele le tona ya mathelwa awo e tsa ba mathelwa jalo a letsa hanga ntate kunta a letsa a bedi ar bana who can who can who can le tsama be tsoloka re tsoloka le mashoma mana mse mhlano If a dilem, if a jalo mo mamerim, kanu la pena paparim, elen noto Milford, elen noto Cape Town City.
8: Se tlhopa sena sa Cape Town City se ya bonala hore se batla ntla empa hem, go fitlela hakana go bonala hore go thata go bona hore ba ka fumana ntla eno. Di papadi etse ba pala molengo ba re ba le tlhopeng sena sa Cape Town City. Ke tsona tse etsang hore go be thata go tlhopa sena sa Milford hore se ka phunyeletsa sa hlasela se hla bohareng. Mme re bona Cape Town City e hlasela ka mahla ko reng se bedisa yena siretsi ha moho le Radiant Road ka mona ka lethong le letsiadi mme ke tsona dibapadi tse bang di sebeletsa tlhopha sena sa Cape Town City ka karolong ya setlhopha sena sa Milford empa o fitlhela kana Milford e kgona gore e tle e tshegeletse ka makgethe ana a seale gobane ga ba fe bana ba Cape Town City monyetla gore ba ka rahela le mane mekwallong re bone fela boiteko bo le bong bo neng bo etswa ke ena Jaden Rhodes a le ka ntle o di 18 le bolwana e ra e le makoro pele empa ya qeteletse e otlile palo karolong ya obedi ya papadi ke lebeleletse gore motlhomong Cape Town City e tlang ka papadi ya phamisa tsela eo motlhomong kapa segatlha seo ba tlhaselang ka sona e le gona gore ba tle ba eketse menyetla ya gore ba tle ba tlhabe dintlha
9: ke ka moo taba dileng ka teng ya mamedi noto ka matlhakoreng a mabedi notom setlhopha sa Milford FC notom Cape Town City papading tsena tsa di-play off ga re bone karolo ya bobedi ya papadi gore na e tla refa taba tsa mofutofeng ga o le jalo re gotlela diphapotsing tsa gaso tsholo le o kaoke
13: ke lebile batlhomphe
9: ke o ta
13: shemele motsomong a ke metsotso re ya goreng ya bone
12: lesedi FM a ke mole Bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le Mexico.
14: Bafana bafana is back.
12: Re motlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mo hore ba tshehetse. Re kotle difuba re re. Le rona re teng ka haraba hla heletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
15: Go bafana bafana!
12: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho le Sedi FM ke molelwa

0: kama nanga ka bophirima o a tlambelo sikakayo empana jalo ho hanya motlhola
1: o thono sontsole ka motsetseng wana mme e bile ka ho tenera ke bona rrahela bolo yane ka ntle
0: jalo ke ne ke tlhalosa jalo re Jomo Cosmos o ile a tsana ka magata ka mararo Jomo Cosmos e rengwe ke selepe selemo sena sa dipapadi le mo sela telang e kene
1: wana mme ha o ya morao rao mane o tla hopola sehlopha sa ne se bitswang African Wanderers ka magatlo a mararo le sona ho ile a tsala se tshwana
0: e rengwe ke selepe selemo sena sa dipapadi
1: ehe
0: selemo sela telang
1: e gutle
0: e rengwe ke selepe selemo sela telang e gutle
1: e le yo yo
0: ila e tsala taba mo tsoka
1: ila ba ila e tsala ngwana
0: ar bona ke ane menzi kili tinu tla tla ka bolo ba re bolo ba lo tsa bolo ka mo nngwe ka botshabela ka le fiole le tshuna e tla tla ka mane ar bona ka radio tini ke ane bolo etle e ba itiba kili wa ra kili ka tshoko me ka lo ba e bia lo to e tla ba huku ya Milford huku ya Milford ona e likile ka mane menzi kili ke ane e ba tla ntla mo mamedi ba tla ntlana Milford e batla ntlhantle ditikatiko mme e ka re batla e fumana e segale
1: bamafofotha
0: e ka re batla e fumana ntlha e segale banna bana ba ona lekile ka mane bulelane seko moshe e ragolo jalo mme e re tle re bone ke huku ya boraro ya Milfordo fela taba tsa ka dimpinyana di mpeile merebele ga re bone e tla tshwa ke Sefiso Mtlhuli Sefiso Mtlhuli o tla e tlosa ka mane ka hukung e ka lebo ya botšhabela ke a ne Sefiso Mtlhuli o tla yona wa e phamisa bole ntlebe ka ra di 18 a mpalo jole ba hlolam ha e ba hlola jole tla ba goal kick ya stopa sena sa Cape Town City a go rengere bela re mathape re fite mabengele
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Di papadi
0: le sedia fem me tsotso ene shume le mtsutsu pilenga karolo nyana ba ria papadi tsela nna tsho ka mahlokore ka mabedi ba tsa petro wa capital city ho tswile miguel team ho kene dakir lee usa mnyane tjena mwana mme o sala mnyane ya ka mosheba ntle tikatikom a ke kgololo ro sa fitile motse mashuma mabedi a metsumedi ba
4: a so fitile motse mashuma mabedi
0: tla ke re sheba mere sheba di papadi tsena tsa di playoff e sale di kala le mosana sa 2004-2005 o fumana hore dihlopha tse leshome le metsumedi tse bapalang ho PSL di letsa kgona hore di phunowe di bapale di-playoff di be di dule mono ho PSL
4: go fela go le jalo mme ke dihlopha tse robong ka ofela tse bang di ile tsa bapala di-playoff tsa PSL tse ileng tsa kgona hore di tle di ke boemo ba tsona mona boemong ba PSL
0: di hlaha mane ho motsedi
4: ee
0: ke ka moo taba dileng ka tanya mamedi e reng ke re shebe ditaba ao dakir limo mamedi limo di leshome le metso robong fela o sa le monyane a ke tsebo rena jwale a lo tjena e re bone ke ane bolo Jaden Rose o le ka e tsola tso jola kana ka tlhodi e tsin tsa ida ke ane a khona ya ke tle tsi khutla jolo ka mane mme ka mtluli mme ke ba ine le tsa mtluli hape ka mane ka bo prima mtluli wa kwa o le tsika radio tjini se tiba tiba sa enka ka mane ele luka dena oliarom harbone tsane bolom kamene ngwa ka botshabela itla jolo ka seretsi wa kena seretsi harbone kamane mme kamene ngwa ka botshabela seretsi wa e phamisa bolen tla sithi batho ba ntsa eng ka kamane sipa manda tsesanga o ntsa jolo ka sohomna o ntsa sifiso mtluli o ntsa bolo jolo sifiso bar harbone itla jolo mona wa batintsa sikakayo ba mapalambe a ema o tshopa ba ditsole pele harbone tsane ai khona wa kena ka kano ke ena da girli wa go tlisa da giri o ine le tsa samovish Bush, Zamovich, ke wa enkama, and some Zibara, Cape Town City Zibama, ke wa enkama, ya khutla hape ka kwano ka Dakir Lee, harbone kyane, etla jola ka Jaden Rose, Jaden Rose, o tsotsa mona bahar balbala, Jaden Rose tsa bolo, harbone Jaden Rose, Rose le ka kena, wa hana mkhiza, mjabulise, o nka bolo ntsa mpi, ke ba elwane la lalo jolo, ya khutla ka mane, ka mane ngwa ka botshabela, ke tedile, o ntsa bolo ene tsa jola seretsi, harbone ka wa kena heaven seretsi, heaven seretsi, wa kena ka tlodi tini, heaven seretsi, wa ko ba impa I chiamo Sili, Heaven Serrezzi. Che è come ho detto, mi ha lasciato a me, di papà di Zenata di playoff home. Kana le shume le mezo mira ro ke harabeke mona ngwana mme ke harabeke me re fumana a
4: ke mafela be
0: ke mafela be ke ka motlobe magezi itlebe ba pala le mil photo me itlebe le papa ya o tetela e
4: itlebe le papa ya o tetela di papa tsi
0: ile hore kana le shume e le laboraro
4: ehe
0: ho tabe ho ile ha ba pala Cape Town City le magezi
4: gali re ka nna ra papa di yene ya ho tetela re se re tsiba hore na ke sefapa se feng se yang we mong ba PSA
0: ho fela lo jwa arbona I live but yet but in about Lily Hem. I just got some seats at Ebanga, Milford, in your little hope, PSL, the shop, the Cabinet Lissano, Sakwazulu Natala, Etabeliona, Province Enanli, you shop as an attack of Fitisa, Miao Shevanga, Ratiba, Pilhuan in the province of Hauking, ending in a Lixopatanga, Miao Sheva, Hadwale, Rinale, Orlando Perez, Kesa Chiefs, Mamilusana.
4: Who sets the top of air?
0: Sets the taro.
4: I have my layer
0: too. I have my layer,
4: but need.
0: Mi hore o ya ka mane kampumalanga of mana chess galaxy missena le kruga united
4: wa missena le kruga united
0: hore o ya ka mane ka eastern cape o na le chipa united
4: ehe
0: hore ya western cape o na le stellenbosch
4: jwale cape town city ke na ha gole
0: eh jwale hore o ya ka mane ka limpopo o na le magezi
4: ehe
0: le skuku
4: polokwane city united
0: eh le polokwane city
4: ehe
0: jwale re se magezi re mpa re bala fero fela jwa la rbona jedi route route ke o le ka fetsa nga e bala jwa le ka ba mikela bolonga e khutla jwa lo ka kwano ka mole ngwa ka botima ya mtiani e ne tsa sikakayo o ntsa bolo jwa longa ke are ka mole ngwa ka botshabela e wela hantle sikomoshe ke o mil forte sikomoshe o ntsa bolo ya khutla jwa longa ba enka ba isa mra mana ma ne tsa mjablise mkize mjablise ke o iketla ka bolo mjablise o nka bolo mra mana ke ane ne a enka kwa nya o ntsa jwa lo bolo longa e mo ra mo na mo mamerime arbona ba iketla I get a girl on the Kiani Anka Dolo, Olo Chi, come on in there. I get Olo Chi, Tele, Etagoscomoshek, Ankama, Barbara, Mishabli some cheese, Unsabalo Hana, Camaraman Lorenzo Godino, Barbara, Mishabli some cheese, Wafita Mamedi, Harmoniki, Chiban Chibanga, Wahana Kamane, Dagir, Ali, Omnis, Nadagir Lee, Cape Town City, Imbagamanaman, Wahana Kele, Telekiani, Ibidem Kamaki Kwanke, Kwanke Kwana. Akwanja kwanama wife tsho nene tsa olo tikele kele ke mura mona o tsajala ka bolo tsale ke o insa jala bahar bala nga e kwa jala ka kwano nga har bona ke o e kwa la jala ke khili o tla jala mense khili o ntsa bolo hampi e gutla ka amato ene tsa Jaden Rhodes Cape Town City wa kena Jaden Rhodes wa tsamela 18 Jaden Rhodes wa raha ka o tima me kwa lo
4: o bilela hala Jaden Rhodes ngwana mmelo ho jaiba pa di mohole yana ke di teng ka mane ka di 18 tsa hlopa sena sa Milford mo hlomong ka ba lekile o reng atle a kobele ka di 18 ka pa propetse bolo ene a ise ka di 18 ng tsa Milford
0: ngwana mme ha re kena papa dingena di tshopatsana tse tharo lokong ena e theilwe mbakeng sa tsona tshopatsana tse tharo mil photo ke ne jwalo e le boemo ba pele ka mora papa di tsepedi di hlotse di lepedi me papa no di ntla e le ntla tsepedi ka selata le ntla le tsetsiletse magezi di papa di tsepedi hlotse le nngwe ba e hlotse papa dingena le nngwe papa no di ntla le ntla le nngwe me ka selata le ntla tse tharo Cape Town City e kena papa dingena e le boemo ba boraro papa di e le tsepedi isa hlola isa ba pala ka lokana e hlotse papa di tso tsepedi me papa na di ntlhaile tso sa tharo ka slatereng le ke lamtse
4: ke hola mo medi wa hlokomela he ngwana mme ha re papa di ena e botlhoka jwa ngore Cape Town City e hape e le hona hore ba tla nne ba be le tshepo yone ba be le tshepo yone hore ba ka nna ba nyollela boemong ba PSL
0: sefiso mtluli o tla ka bolo sefiso mtluli o tla ka bolo sefiso mtluli ba mo nkela bolo Caden Fortune ke a ne o teng sana samovish mramani senan ke a no salmo ra kwana jwale o nka bolo isa ka mene ngwa ka botshabela ka le pele sa di ba mo ne le tsara ke a ne sana samovish ke o tla ka bolo senan Cape Town City senan samovish ka mene longwe ka botshabela o ine tsa seretsi wa a kwala jwa longwe monna feta e bile ke tedile tshwara longwe ke ane seretsi wa yamoela o e fitisa jwa longwe ke ane dakiri o ine tsa Jaden Rhodes Rhodes o ine tsa jwa amato amato ke wa e fitisa e tla ka molengwe ka bophirima ka ane phiole le tsona thiba pele tswala ka ntle ziba ziba ke Cape Town City, Kakarulunyanam, Ya, Milford, Harmon Zibo Akena, Zibo Akena, whatever the 18 is Ziba, Zibo and Tamoro, Kanter 18, Kian, Yatakin, Kanadi 18, Impa, Tano Musa, Yamashola, Guagisimatibani, Sipamanda,
1: Guagisimatibani, when I'm Impa in the Bolo, Enter Holum, Ending it to Kena, Dakir Lee, Elizabeth Padiseba Palambo Haring, Shopping Sena, Cape Town City.
0: Re ne setse re shokomela re ka tle ka mane wa nambe o tla ba le dipetho sho pensela sa Cape Town City
1: bo se song go be ni mo se tsaba yini
0: are bone ke ne se komoshe wa ke ne se komoshe bolo ka radio tshini ba isula e go tla ka mane ka Heaven's Reti ka mane ngwa ka botshabela ka lephone se ari Cape Town City Heaven's Reti wa ke na Heaven's Reti tsa bolo are bone ke ne ka mane ka mane ngwa ka botshabela nga ba eng ka ba be ba har marbala ke ne tla jola ka Amato Gabriel Amato wa ke na Gabriel Amato Amato wa ke na ba mudika nyetsa Gabriel Amato o ntsa bolo ne tsa Jaden Rose ka karolo nya Milford Kiani Jaden Rose, Jaden Rose, Jaden Rose, on the Hula Nessa Major, Major Nessa Jaden Rose, Rose Kiel, how few minutes of Pala, Kamanamanita Palazza, Sajena, Yanivorum, Isajolaka, Dagir Lee, Wisakamanaka, we Heaven's Retzi, Kiwanka, Ailesa Tedile, Bocantedile, Cape Town City, Bocantedile, Jaden Rose, Cantaritini, by Hopila, Kian Heaven's Retzi, Kamanaka Chabella, Heaven's Retzi, Vinessa Jaden Rose, Rose Kiani, Abatamukala Bafela, Sigakayo, Yutaka, Milford. Sikakayo, Yani, Itagolo, Harbone, Yakanagole, Harbone, Sikakayo, for everyone in Yukutan Lena. Elian, all in Yukutan, my very Sikakayo, whatever it is. I can unprepare. Ah, Mushman and my very very Sikakayo. Oh, but how about you? I'm a queen. Eh, from what I can be Sikakayo. Ba jola ka tama ya dibeku ya makwenya
1: o salmunyane ke
0: o salmunyane mo mameli ke are kara sidika dikose ba re marbala Jaden Rose o di tsafatse o tlo botsoko e phetho tse tharo mameli ha re bona sefiso ngobene wa kena tshuetsa wa kena le mang ke ba nyo e mo mana e re bona ba phumula ke ziba yo ka ba ke tedile ke tedile tedile wa phumula mameli bo ka tedile wa phumula ke ba tla bona mshimane o ke na ke Anovuyo Zinganto Zinganto Wakena Anovuyo Zinganto Arbona Kimania Sanyamu Osatu Legamani
1: Jaden Rose
0: Jaden Rose Jaden Rose Waname Jaden Rose Wapomola Ao Nagoyida Momamedi Mitsumashua Devon Tinetsinga Ao High Fella Papani Lichena Ao Italoka Lokalabusha Hape Mongasa Shopa o tla tswa re re bomani ma bimbo boholo le mo se fitse sa dipapadi ho etsa tse tsona sen jwale bana ba Milford ba re le rona re a tsiba ho etsa
1: dwe ba re bile re tsa tsona tsena tse thago tse o di dientse
0: a re bona ke na bolo tla jwalo ka molengwa ka ntlo ye tsina re bona ke se kakayo ba enka ho yana se kakayo nge empa go tla jwalo ka tlele le ba tla rantsa le hone wa rakele tiba ka mane amato ke a ne e rwa tsa ba re balala nga mo tshise ke o jabule le nge e mo jabule se nge empa la jwalo ke a ne ne ba go tla ka bolo ke Cape Town City go har balala har bone ke na ke Heaven's Reti o enka ho netsa tshuetsa tshuetsa ke e kwa ba tshuetsa ke bo letelele har bone ke ka ra 18 zanana Samovich Samovich wa kwa ba bolantle wa hana empa ka tlo 18 intel Cape Town City har bone amato amato ke o enka jwalo ke bo le ka bangotsi Dakirli
1: we ra la usile ka kirling wa me ke na hana hore bana ba Cape Town City ka bo Cape Town City dia le mo hore ho thata ho bolo e re ke fihle mane ho Zamovich ha mo ho le ena Thelo Musa ke ka ho di papadi tse pa lambo hare le di papadi tse hlaselang di nkang di karabelo ba hore di tedi di rahe di le hole
0: o fela ho di jwala he mo mameri re le ka ho sheba rona taba tsa majwang ke a ne bolana jola amashome o ntsha jola me ke a ne ba ilwanela ka mane me e tla ka mana ka ho tshuetsa me ka mane ngwa ka bo phima ka ntlo retini Cape Town City tshuetsa o ntsha bolana tsa amato ba mo ke la bolo amato ke a ne la jola mo tshiane ke tiba ntiba nge tsola ka ntlembe e ntsha jola amato a Gabriel amato me ya khala jola ke bana ba Milford arbane di petjo tse tswang e tlulu wa kena le mang le kanyisana khadebe le mang le joyi Joy, hey, Sikusela Joy, Harbone, Kiluapomola, Menzi Kiluapomola, Menzi Kiluapomola, re bana ba bang ba phumolang sipho sethu ndlabi wa phumola ke bona pe ho etse petho tse tharo bana ke bona o kene ka mona le khanyisana ga lebe re tla bona ngwana mme
4: re a hlokomela gore o e mongwe boraro ke mang a tlhike
0: ga re a hlokomela sikhuseletso e o kene ke petho tse tharo tse ntsweng empala jwale he go na le monna re sa hlokomelang ke mang a tswileng empala jwale he re tla sheba he momamedi ke a ne bolo ka mane ka molengwa ka botshabela thomane bengu ke wa phamisa jwalo mme ke boletelele metsotso yona mme e mashube a mabedi a metso robong karolo nyena mme ya bobedi a papari mme entse le noto ka mahlokore ka mabedi mme noto Milford FC noto Cape Town City mme ha re bone ke a ne mme ba e batla ntla ma nna bana ba Milford ha re bone ke o ba hana ka mane sula ka mane ba tsula ka mane Lorenzo Tukonino e tla ke na gelo a thomane bengu Kamara kamle go ka ba tshwana wa ya ge. Wine tsa skomosha skomosha wine tsa thoma ne bengu bengu e koba mna. Ha bona tshola ka mani. Ke Kaden Fortune e bona tele le barba bala. E khutla jola ka se fiso mtuli. Mtuli ke ba mutjela bolo. E khutla ka mana ha bona. Zanan Zamovic a inkai be apili. Impala jola ha bona kamle go ka ba tshwana. Ba e koba jola. Ke bona ka tsiena. Impala jola mme. O tenga kwa ka mrao. O tenga kwa ka mrao. Wa hana ke qele. Ke a re khutla ka bolo qele. Qele ke. Wa iketla ka bolo qele. E ke wa ka bapile e ke Milfoto sikwa mo show ifite ka tsoho we netsa e ka mani ne ine le nomora bo supa e ke tulu ke a di tulu ka mane go ka tshabela tulu tulu wa kena mo mamedi tulu ngaba tulu ngaba ngaba ka mane ka mane go ka tshabela ngaba ao a ntse ta ka ntle ka mani se fiso ngo bene re tla mo hopola ho lo so pensane e sa blue fonte celtic a fitla so pensa ke the chiefs a fitla so pensa pirates A tsietse ba ema ba itshwa ga di tlhohong le yena a itshwara tlhohong nna ba tlulu e ntse le noto ka matlhokore ga mabedi le ole jalo metsotso mashome a mararo wa motsomong ngwana mme go bonala gore se ba se ka tlola papadi se tla e tlhola ka ntlha e lengwe e tla kena metsotsong ya go qetela ya papadi ga motho shela
4: jalo ka re ile ra bona tlhopha sena sa Milford se tlhola tlhopha sa Makesi harabeke e le ntlha e kene metsotswaneng ya go qetela seno motlhomong re ka nna ra bona se etsagalang
0: Are bone ke ane sikomoshe ka mlengo ka bashabela sikomoshe o tla ikoba sikomoshe ka ntle ditini sikomoshe bolo ka ditini ka bakosi impa wa hana Gabriel Amato wa etsulana ke ane ka mlengo ka bashabela itla jola ka mara ka Cape Town City are bone Cape Town City ba khopa ba ya pili are bone Heaven's Reti o ikwala jola Heaven's Reti Reti ke o itla jola ka bolo Cape Town City Heaven's Reti ka karolo nya Milford Heaven's Reti o nka bolo nga ka mara ka mlengo ka bashabela are bone ba tla jola ka bolo sifiso ngobeni I hata jola sifiso I fiti sama Heaven Sereti wa yamuela Heaven Sereti ka mene go ka botshabela o ntsa bolo jwa longwe o ne tsa dakire dakire o ne tsa Heaven Sereti Sereti ke ba le ka o kena ka mane a e phamisa Sereti bona ka ti pala jwa longwe ka so o ya mola bona ka mane e ne le zenana Zamovic
4: Zamovic mwana me bolo e fokolang ka mora hore ba tle ba mfumane mo a tokela ngo ba teng ka ru di 18 bana ba Cape Town City ka bolo e korupetswa
0: a re bona ke na bolo ka kwa nomme inkwa ke khadebe khadebe ke wa ne tsa mkhiza mkhiza ba re ba longwe ba inka jwa longwe monna a robala bolo ke ka go ka mo pirima ka le pele tsona itla jolo ka mme se nana sa movishi sa movishi ke wa a ke selo musa tsana lo selo musa ke wa enka a isa mara e khuta jolo ka Kaden Fortune Kaden Fortune Cape Town City ke a nmo romani ingwe ke Lorenzo Godinho Lorenzo ke wa insa ne tsa sibe tsana ka ntlo ya tini Luca Diana Oliarom Oliaro ke wa insa jolo ke a ne se nana sa movishi o ntsa bolo ka mo lengwa ka botshabela ba fita ha re bone ke a ne ngwe bene o hile ba paritswa la pele se retsi heaven se retsu tsa tlola ka ntlo ya tini ka se retsi Wine tsa sefiso ngobeni wa ekoba ngobeni a isula tsele ke a ne bolo tselele ingwa se go mo shotla lwanela ba sudubana phoso ka mara ba ba fetse se go mo champi metso tuma shoma mara ro metso mara ro ngana me Carlo Yena, Maria Paparissa, the Mesut, Lemon Mary, or Papa Ficato.
1: When I may have one of the Cape Town City, let's ask it about Timel Latin, Rebu de Casapasena, Malifort, or Asaba Lahai, Sbatakanitim, Silesia Holo, Nerbu de Nicaragua Casapasena, Cape Town City, or Hassopas, Chaganitim, Hasset, Mabadina and Zetu Matata, Bonorem, Bakai Harper, Missina Simula, or Lukis, Vasapasena, Cape Town City, Ulukala Hukala Morau, Bolo Ralak, Abucha, or Nasi Monset and Papa, kiss the things of Lukala Mosi.
0: Harabana Bolakian, Mumameri, Inquadragamani, Kuana, Kuanakiani, Unsabarabarba in Kamna, Ines Adolom, I fit Tomane Bengu, Ines Joiki and Amramana, even Quaki Kalekio, I fit Adolom, I let Sabekanim Tian, Tianigo, I hood sent to the God. We see some Ramana, Kiani, it's a Hantafella, Cacale, Elewa Ketakamoro, I Susagolo Munahai, I can't am Tiani. Tianiki, but if it is Amtiani, I don't want to buy it's a Gorakio by income, by the Nessa Kamuna Hadebe, Kiani, Hadebo, if it is a Telegoro, Imparagoraki, Kamuna Goku Prima, Tuapinizal Rante, Kiani Joy in Savolo, Vinessa Kamuna Goku Prima, Sifisom Juli, Sifisom Julu in Savolo, Arabona Q, Gatoriatini, Impohana, a Caden Fortune, in the Nessa Goramani, in the Nettakir, Kamuna Goku Prima, Mahuta Gayan, Kian Amato, Amato, and Pamisa Cape Town City, Borrete Lelabana by Matella, Impa, a Kele, with the last. Ekiyari kamara kumani, osi bitu muni na sifamanda kesa. Onza bolo jalo, wineza chobani bengu, wakera chobani bengu, kamara kwa kama chavela, chobani bengu, wineza siku moche, kiyani siku moche wai kwa, wai kona mkuu kistwa tiba. Wainga aluka daina oliyaro. Ona lese ba parisi ukiwa bashoko karadi 18 zina cha Cape Town City bana na ili. Caden Fortune
1: bona le Caden Fortune bona me me ke a tseba go di papadi mo ho le ya di re monna ema nako ya re sia re batla go hlabana tla empa he wa bona la go tshe o tshareile o kgile go tshoga
0: bona me o setse metsotso e le shume o re papadi fitse peletsong ho ntse le thata o le boima ri tse ka la boraro ha go di ene tsela matsatsi a le shume Cape Town City ba para papadi ya no ka tela e tle be ya mo tse magesi me ka makabelo ha go di ene tsela matsatsi a le shume le mo raro o se go mo show wa tsongana
1: e yo wa tsa go mo she
0: ho ke na mang re bona
1: yale
0: are a tsho go mena lo tsho go mena jwale tshetana ba di etsa so potla kuwe ba di etsa so potla kuwe a bo hloko fela se go mo she o tswile re tla sheba he mo mamedi re tla sheba o ke ne tla go she ke ne tla go she o ke ne jablile tla go she Jabulile akosh
1: hona le bo mo jabulise hona le bo jabulile
0: bo eh hona le bo jabulise hona le jabulile akosh e mashuma mara rame tse tse metso tsongwana mme ke ane Caden Fortune kantle ho le bala mane bantse ba mothusa bana ba tshisa potlako bantse ba tshile ba mothusa botata bo seropi mona
1: eh le sifa gale go pe mona ba sifa se go pe
0: eh seropi salo tule le tsari bona ke ne tso kantle ka kwa re ka mene go ka bo prima ya khona ke se fiso mdluli aya khala sa papadi sa Cape Town City bontsa fela moyo motlo wa papadi ke ba rela mara o kwana le bona ba rela sa papadi tsipatsipaneng sa Milfoto kyane ise bleng go ke xele xele ke wa phamisa jalo ke bona telele mme kyane ka mleng o ka botshabela mme bana ba yemetse mme empa kyane ba re barbarana a fitse ka mane Dakirli empa ya gutla ka mona ka mtiane mtiane kyane empa ka mona ka mona sola jalo mme e tla ka kwana ka mleng o ka bophima e tla ka tshueza wa kena tshueza mme Mary Prince tshueza wa e kwa ba ke bona ntle a re bona ka radio 18 kyane e ka ba bona ntle se retse ka radio 18 se retse heaven se retse bona ntle la la le tanta Zenan Zamovich
1: Zenan Zamovich mwana mme o etsa sane se o re buileng ka sona o re ntla e o re ka e bona mona ke ntla e tla kena metsoneng ya ho qetela Mikina na urbana ba Cape Town City ba bontsi tsa ka nete hore jwang kapa jwang ba batla go batla iphumane ba tlabile ntla yena hobane ke sehlopa se ba sile sa hlasela kapa sa sebedisa lewalela la transition nakong eo bana ba Milford ba iketlile
0: ka mantswe a mangwana mme jwalo ka re hlalositse hore pampiring sehlopa sena sa Cape Town City sentse se na le monyetla jana o itseng
1: sentse se na le monyetla ngwana mme jwalo ka re ile ga hlalosa hore pampiring sentse se na le monyetla bolo entle e tlileng ka yena Prince Chweza a hlaha mane bankeng empa e le a sebetsa haholo ke sereletse ka mane ka di 18 ka sehlopa sena sa Milford mme re a bona hore jwale Cape Town City e gutletse papadi
0: ebile ke Thelo Musa ngwana mme ke Thelo Musa
1: ke Thelo Musa ngwana mme o bua nnete mme ke sona kapa ke ntshwane ne ke buileng ka yona hore dipapadi tse ntse pedi tsa Movich ga mmogo le Thelo Musa di tlhokagala moo di tlhokagalang teng gaufinyana le mekwalelo gore re kereketse menyetla ya go tlhaba dintlha
0: ngwana mme tabena re ile ra ngangisana ka yona nako ya kopano pele go papadi re shebisana re etsa dintho tsena tse bitswang ka gore ke di-permutation gore ga sena se etsala go tla etsala tjena ga sena se etsala go tla etsala tjena jale ba itiamane le bona gore re ntse re le teng jalo ka ga ba tla lekana jale e bang papadi fela go le tjena ba tlabe ba lekana jale le makesi
1: le makesi ngwana mme empa ba tla nne ba dule gona bo emong bono ba boraro ka lebaka la ntlhabata ya phapano ya dintlha bana ba Cape Town City
0: goal difference ngwana mme ke tsona ga re bone he gore na o etsala jang ke yane bolo ya gelwa ka mane o yagela jalo ke sefiso mtlhole ka radi etsene mme ga re bone ke yane ba e leka jalo a kona mtlhole keo gape o tla e kwa ba mtlhole mme o tla e kwa ba wa e kwa ba ka radi etsene mme embalo jalo keo ba e tshola ke yane mme le ka o kena gape mtlhole mtlhole mmabere ke o ntsha bolo ka tlhole etsene ka bakotsi ka radi etsene banna ba batla lepenele ka bona ke thibanthi ba ngtshanang sa mofisi wa e tshola ke yane lalo jalo xokoshe xokoshe o tla e kwa ba xokoshe mme wa e kwa ba bona ntle ka radi etsene
3: Waenka Luka Dena Oliaro Waenka Luka Dena Oliaro City batwana sa Cape Town City metsotso e mashuma mararo a metsoro bom Carlo Nyena ya bobedi ya papari ho tlo ba le phetho ho pensena ho kena njabulo ngqo njabulo ngqo bo ke lo ana
1: le chiefs na le chiefs ya le homuroka solo
0: ho lomuroka solo sa ha tlo mona ya bo skuku
1: ehe
0: empa ho fika bo skuku di mona ha di a mosebetsa
1: ha di a mosebetsa hantle ya ba jole iphumana sa ile ka mona ka Cape Town
0: jwale ho tlo mona kwa la ka mroko mona ha ke bona hore na ke manya tswile mo ha ke a hlokomela na ke manya tswile mo mamedi ba tswana ba etsa dintho le potlapotla e le lena la he sale o ke manga tswile ke bona
1: Harmony.
0: American, I'm not on Savannah. We saw a man in Kahu, Sifison Goben, Gomeriki, Wata Kabolo, Sifison Goben, Kiev, Amikalabolo, and Dolonga. I'm not Salafati, Mjablis of Chisos at the Fati, Papadito Lapin, Kianabolo Gasarate, Inguadolaki, can you see Hadebe, Kiani, Akamilo Chabela, Jablis of Chisem, Kian Bamichalabolo. I got a Ressi, we some Romani, Kiria Huta Macho, Amato Joan Gabapili, Yamatola Commander Gabchavella, Impala Yolome, Wahana Commander Coinchaquana, Yahuta, Cape Town City, Valentina Monta Mameri, Impala Yolome, by Potsakamara, Prince Suezam, Ehuta Gawanom, Ehuta Dola Casifis of Juli, Julio Cabolo, Ehuta Dola Gamani, Adam Tian, Tiano Akanam, Tiani, Tiano Feta Mamani Bamukam Fati, Aposo, Cartes Ayasa Mameri. E bon tsogalo mushimane ya munyinyane e re kwone ka re kena a ke sifiso ngobene ka re tsetsa jalo ba bona hore re ka gona ho ihlola papa yena re ka gona ho ihlola empala jwa le her tla ser bone jale e batso sa molota e batso sa molota ba re jwa le me re tla bona papa di ya ka la boraro ha ba mo esema ke se na o tletsa le jwa
1: ho fela ho le jwa lengwana mme mi Cape Town City le hike hapa he ba lokela ho mohlomong ba tle ba hape ka nthlangana tse le shumwana ho bane phapano ya dintla ha ntle hlopeng seno sa Cape Town City mme ke nana hore ba ng ba fumana monyetla o hlaba ntla bobedi mona ba lokela ho sebedisa monyetla ono e le hona hore ba seke ba bala khatello e matla papadi ya bona le makesi
0: ha re bona taba goal kick Luka Diana Oliaro se tiba tiba sa Cape Town City Elena Tomil Forte le wana se tlhopa sena sa Cape Town City mere tsola re bua ka mehla papa di ha so fela lo jo
1: eh
0: re tsola re bua ka mehla re dintho di nalo ho etsa la khatola pele
1: ehe
0: di ya etsa la khatola pele re tsalositse hore se hlopa sena sa Cape Town City a se soka se hlola Milford me ho ka etsa la hore ka jeno khatola pele
1: e etsa haletwe
0: re ile ra bua ha re bona lo jo lo bolo kena ka bra ka mona me ile ka ho khutla ka mane me ba eng ka jwalo Cape Town City It's like a monama, coming to work of Prima Banka Dolo Zibama. I can be a Pilguana. Kiani, it's a content. He can have a galaxy if he's on Julie. We are last to Margaret Tony. Kiani Sheza, Anka Dolo, Romano in the Conca Quana, Conca Quana Kim. O tla ka bona go ke kwana ke wa ka ba pele ka mana ka mene go ka botshabela ha re bona mme e tla jola ka mana mme ja blisa mke sa mja blisa o ntse bona jola lo rentso go di nyonga wa ha na mme o ka bona le tsa sefiso go bene go bene ke wa tshola Cape Town City empa mja blisa ha e ke joy ya mo tshola a sikhusela joy o ntse tsa kan se khusela joy o ntse tsa kan metsotso e mashuma mana metso miraro e mashuma mana metso miraro ka lo nyana ya bo beria papari Noto Milford one Cape Town City di papadi tsena tsa di play off a kwano mona Satusi Sports Complex ar bona ke yane mme ba ke na ke seretsi ba ba itiba wa matla ha pa seretsi ke ad heaven seretsi wa etlela hore tletsela ka ntlebe
3: batle ba tsebe ho yagela bata yagela he ilo ke na gaelwa ka mane ke sefiso ngobene ke yane ka molengwa ka botshabela o yagela heavens retsi heavens retsi ke yana tla heavens retsi o enga jwalo mme o ine tsa dakir lee ke yane e bar bar bar go tsisa jwalo heavens retsi o ine tsa lorenzo godino mme heavens retsi setsi a tsa paletse fatse ka rutlo bo shoko sefiso ngobene ke onka bolo o ine tsa dakir lee ke yane a tsa mongela bolo empa e ke yana ba mongetse bolo mchabliza mkize onka bolo o ine tsa khanyisela khadebe khadebe e koba ka radio 18 sitibati bana sa thaila mona tsa enkamba ona sa le tsenkamane mjabulise mkhize
1: ona sa le teng mkhize ngona mme e ba siba tibane sine sentse phoso ka pasile le go ngwana o di morobolo eno e ya ka ntle ona sa ntse a fitlile
3: a re bone kiani luka adana oliaro haile heaven seretsi o ru tsifatse o le ka mothusa ka mane felo musa ele noto milford ele one cape town city ba tshu a potlako ba se ba kene ba tshu a potlako ba se ba kene ho hanga ha re ne re tla papa dingena ho no bona le kare ho batla o hlakile hore milfoto ina le monyetla o mo ha o mongata wa hore e ka fetela ho PSL ke metsotso e mehlano ngwana mme e senyeile
1: ke metsotso e mehlano ngwana mme ya hore Cape Town City itshwarele ketapeleng ena ya yona mme ke metsotso e mehlano ya hore tlhopha sena sa Milford senke papadi se leke fela gore mohlomong se tle se fumane le a e le ntlha papading
3: o fela le jalo ba montsetse ka ntle ka mane heavens retsi noto Milford kiane bolo bale ka tsajola ka yona ar bone bolo kiane ka ntori e tini ne le sefiso mdluli e bala jalo bolo e tlaka bane tima tima mdluli ka radio 18 tima tima mdluli ka radio 18 e bala jalo ki hadba esula e pa tlo kosi ba phamisa bolo kosi ka radio 18 u tlaka bane tsena ntsa mo vishwa e sigeletsa wa e sigeletsa tsena na sa mo vishwa hore e tsone ka ntle e shebile mo hlangano la yena ya se hlutu yena oki zinganto zinganto zinganto ano vuya
1: kwa mo Afrika bora
3: e ya mwana
1: mme
3: ke mo Afrika bora ke mone e bile o hlaile ka la leshome le mtsumeri kgwedinya tlhakubele le mo sa 2004 ba ntse ba le mo di maswa media mtsumeri
1: ehe
3: e ke ano vuyo zinganto
1: ano vuyo ke bitso la sethosa
3: ehe
1: ehe
3: wa etlo sa bromani e luka dena oliaro bolo telele mme kyane banna ba yema tsebe e parbone kya e khutla jwalo ka kwano mtiane kyane ka bolengwa ka bophipi kyane khutla mora ka bolo ba re ratha motho ga mtiane e tsola ka ntle tsho jwalo ke Musa telo telo Musa kyane mtiane wa yegela mme ke bolo telele mme e pa e khutla hape e pa ke ena mme e telele o di telo Musa nga wa ile ka palo jwalo ba mtiane ba bolo mme kyane mtiane ai ba phoso o ba fetse gore mo ngampi khanyisane khalebe khanyisane khalebe o ba fetse ngampi he ban ah jwale ke ba tla ukupa ka ntonya ne nyane fela
1: ntonya ne nyane
3: ka ntonya ne nyane se ba tla ukupa mo mamedi
1: di banka ka bobedi di ebe jwa
3: eh ya le me ya phahami mo mamedi ka ntonya ne siyo tsena fela ka rtse tsa tsa tsile re bona e botshoma ka ntonya ne nyane fela e se batla o kupa e qele ke ena ya botswa ka rtse tsa o lo tshitlele o botswa ka rtse tsa e se batla o kupa ka tshwana e siyo tsena
1: e ho tlo bona monna o sutuma itse ngwane mo le
3: ho fela lo jalo o ile sa mo sutume tsa mpinya na fela arbone o hang monga se tshopa o teng o shebile gore banna e be taba tsa ka di tlatsa majwa mane
1: hei ngwana mme o tsebe Cape Town City basietsi ba ditšhelete bange sa kgone o ya mane boemong ba PSL ka nnete ba tlatsana
3: a re bone ka mabole kosi enama ka ntle o di 18 ke yane mojabulisa mokhisa bolo ntle ka radio 18 ba e tshola ka mane Lorenzo Godinho mme mojabulisa mokhisa wa e lwanela mojabulise ka monengwa ka bophirima ke yane mojabulise o ntsha bolo jwalo o e neetsa xakoshe ke yane
0: Aika isa mranya man. Har bone ke. Aika nge. Eta ka kona kom tia, mtia ne ke. Ai wa fita mtia ne ba mkela ba ono. I khuta ka Capital City. Har bone ke. Ka mne ka ka bu prima. Eta jola ka kona ai pa na jola ke se reti. Heaven se reti. We ka jola Capital City. Wa har bana tueza. Ai des amacho. Amacho ba mkela ba ono zan zan vi ai. Tolo musa ma. Ba mkela te bolo. Ni jabli sam kize. Ah, ba mdi am jabli sam kize. Kara sin ke kwese ba har bana. Kiara itu samtiana kaplinyana mbe kibole telelele aitshola ka kwano singantjo eta ka mlego ka bo prima heaven serezi bibela la fasi wa fita heaven serezi Cape Town City wa kena heaven serezi ka 318 wa phamisa ha re bona kiane ni kiane senanza mo vision aibela la fasi papa mukela yona o ikwa sabata mu mameri mi jabuli samkize kiane ka mlego ka bachabela e matola ka man hande fela ki nga ba kulu kulu kiane nga ba kulu ai phamisa jalo mbe empamba ho hanfela mbe Sitibatibane sibata hetlela re tsola ka ntaba tsa monke itse tsika ntle ke huku ka pleng ya ba ba tsi tsena go huku ke abone o tshing pele o bo tsoka re tsa ra ke sina ma tsa thai ka fi ar bona ke tsene ke wa itlo sala lo jo huku ka pleng ya na go na le bolo ka ba le
1: ke sona se bang sine se mo frekanya tsela o bane sitibatibane a sa ile le lore di bapa di mohole ra di so fitle ka ro di 18 ka sitibatibane sena seng ka bolo se ila hlela ka ba le
0: e fela no bona la hore e ka ro tatela moro pele na maibu
1: ehe
0: ho no bana na ro tatela na mapili moro o tatela moro pele na maibu tso ha re bona ke na bolo e tso jole huku ye na ho tlo tso e e tso ke jabulile a koshe ke a no ka tso sa ka bona ka re bo prima ka mo shebe ke wa ka phamisa bo letela ka ga di 18 ba na ba ile ka ba ke a lalu jole we e tso jole ka heaven serezi heaven serezi ka mo le go ka bochabela heaven serezi Cape Town City en ka be a pili mpalo jole o tsetaka ntle Au, e kan nafala ninga pani. E kan nafala ninga pani papa. Eli noto milfort. Eli wana Cape Town City. Wala kamrogo mani spomanda seza bolonga. Kiene rota mromona. Sifiso ngobenu wa elika utwe. Lika muto zinga monu. Lika muto zinga ba kulu. Ngaba. Kulu. Lika muto zinga. Au, batu santa matamaya. Bari che ufikela hajwale. Reboni seta eti mkwano. Mi. Wanambe. Harisheba. Refmana hore ke papadi ya ho katelena ya ke papadi ya ho katela ya Milford Haibo
1: ya e bapalla hai
0: e bapalla hai
1: ya ho katela e bapalla hai ba tla etela Cape Town City papadi nya yo e bona ya ho katela
0: a ba etela magesi
1: e ba magesi magesi
0: jwale wa bona he ba thabile bana ba thabile ngwana mme bana ba Cape Town City wa bona monna a thabile ntlha tselo musa o re re fumane ntlha tse tharo tsene re di ba
1: ntho ne re tletse mona ke yena re fumane mme sena ngwana mme se bolela hore he Cape Town City e ya dintlhentsane tse tharo e tla ba yona phapano ya dintlha fela minus 2 mme magesi ntse di tsiwe mo mbono wa bobedi ka dintlha tse tharo phapano ya dintlha ke plus 1 mme Milford ntse na le monyetla he le ho ja e hlotse ka jeno hobane yona se ile ya etsa ke tsa molemo ka hore etle hape dipapadi tsa yona tse pedi tse kalang mme ke nahana hore papadi ya yona ya ho qetela Milford ba tla leka ho sebetsa ka matla e le hona hore ba tle ba e hlole e le hona hore ba tle ba eketse menyetla ba fitlhe ba fitlhelele boemong ba Betway Premiership
0: ha re akaretse tsohle ngwana mme re shebe jwale jwale ka ntse re bua hore ha sena se etsala ho tla etsala tjena ha sena se etsala ho tla etsala tjena taba tsa mofuta o jwalo ke mona he se tshopa sa Cape Town City se ke ne papadi ngena kamara papadi tsepedi se hlotso papadi tsepedi se ke na papadi ya boraro e lore ha bana le tsho ka selataneng mme ke mona he ba sebeditse bana le ntlhatse tharo ba le kana le magezi le ho ja he magezi ba hlola ka ditlhatse o leng re ba di hlabile bona ba hlabile ntlha leng o fela magezi ba hlabile ntlhatse pedi mme bana ba mini photo bana le ntlhatse tsheletseng jwale ha re tsebe o ya pele ngwana mme o di bona ka tsela
1: jo ya pele ngwana mme Milford e tla lokela hore tle e hape ka po ba pale ka o lekana le hlopa sena sa sa magesi mme ke Cape Town City ka yona magesi ka sebele e lokela hore tle hape dipapadi tsa yona tse pedi tse latelang e le hona hore e tle e mali dintleng tse ka e bana tse robong mme seno se tla ba fa monyetla le bona ba magesi mme ke nahana hore papadi ya ho qetela ke yona ka nnete e tla ngaola letlaka ka ka retse ngwana mme hlopa sena sa Milford se khutle se le sebe ya holo ka rolong ya bobedi ya papadi mo hore ne Renana or Milford, e ka hla bantla empa bana ba Cape Town City ba ile ba sebedisa le wala la transition mo ba foile matshwara hlapa sena sa Milford mme ba khona hore ba tle ba hlabentla yeno ke nana dipheto tsentsweng ke bokotlisi ba hlapa sena sa Milford ke tso tsona tsentse ngore Cape Town City ka tlela e gotlile papading go bane ho tswa ha lebo papadi tse jwa ka bo menzi qhili ke di ke tsona se ileng sa bola le mo retshitwa tlhopa sena sa Milford moleng o ba reng ba le bala me di petrol tsentsweng ke monghadiana ka shopping sena sa Cape Town City ke tsona di petrol tse bang di entse hore Cape Town City e qetelle e fumane ntla eno ile ngwe ile yona e batswaletseng dintla tseta
3: Asimo hema me di harile bowe ka tsohle he tsetsa hetseng ka tsheno mise tsere le bo bohle ba bile le kabelo khasonya papa di ena re le bolaka mo le ka mo hla mo mamedi re le boa sentse re ho fikela re kopana hapena go nyetlang re le bo re khotlela di papetsa khaso tsholo lo ka
5: ke le bile Mr. Cool
3: Jota

0: Cool Angels, Kay Zaga, the Philharmonic, Mganwan. Kizang fela kamara papa so ame tsotso e mashimi ama bedi kamara rena bhlano. E tlabekisana le Mokwetlisi. Wa under 19 ntate wonder setlae. Ka to sheba manga u Metro Football Academy. Hola makoti koti nda. Ke mokobe. Yo. Wa bona hloene ntse ya kwana le kwana o tsebe ke le moduba ka bokong ka mona ka upstairs ka mona ka mboki ene ka mona ya moduba o bona motho antsa ya kwana le kwana e ya tshwere nthwantsa ka nthwae phamisa ka nthwae ya fatshe butle ke potele ka mona ke ya khutla mo mamedi ke tlo buisana le Mokwetlisi hona jwale ke potela ka mashelishile ka mona ke habule hanyane fela ha ke qeta ho habula ke ya khutla ke o taba
1: clientele e mona ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan is around. Di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapadi le tshololoka hoke.
0: Ho tsholo TJ Lovers reke ke pote ka mona ka ntate setlae ka mona. Mohlomphe wa ka dumela hle tshebeletso ke lesedi ebile re amohela.
3: Dumela ntate loka oke. Ke ba mamedi ba le CDF.
0: Ntate kwa ka o tsebe bala rotla dilemo tse mashuma tseleseng a metso tseleseng ntate re ya ke teka ke ne ke na ne hore o tla fihla ka cake mona ke masole ha ke tswa mona.
3: Ntate ke o tla.
0: Morena ga. Ntate a ke re shebe ditaba hle ke re shebe academy yena ya ha ntate e bitswang e qadilene.
3: Ke mangaung Metro Football Academy. E qadile March 2024. Yeah. Ke academy entseleng tshanyana. Entseleng tshanyana. Mare tsa teng tsa gona jwa letsena di kgolo, a di tshwanele tsa ne tsa.
0: Ke batla o tsho jwa lo ntate, ngwana wa hola jwale.
3: Ha o sa udile. Khala totoba jwale a. Ona ja lo sa itshwarelletse sa tsa mafela sa itshwarelle
0: ka mabota
3: e ntate
0: ha re tla ona mono ntate ho etsa la jwang le sele batla le fitheletseng o fitlela ha kana
3: specifically antlantle ka under 19 ka pa ho tswa tlase kwa na ntate lo ka o ke hleke
0: ke tate bile ha re ka le mona a ke rona o go tsa mona 19 ke nana la le class mane di ka dilona ka 2024 ka panze ke renda
3: ka ofela di ka dilega na go ka na go e
0: ntho di tsama jwa
3: a ka nete ho bua nete e ka dilere le re la academy ena le bana ba bana ba ba few a holo jwang ya re fitla mane ho under 9 ene se bana ba bangata ne re thola under 9 ya rona na le di dipapadi tse tlabang bo matene nyana magona jwale se bodile under 11 le yona e se dipapadi tse ngatanyana dipapadi tse ne di ka ba dingatanyana kana ka ha ne re qala ene ke tsa under 13 ba ne di ngatanyana ne le sehlopha se ne se e ka e le sona se ke nesele seng atanyana re gena le under 15 le under 17 kana go yene re tsena le under 19 ka ane re qala ne re fella ho under 15 le under 17 fela motswadi wa ka
0: e ya nda jwale o mona ho under 19 yona yeme jwa
3: ba shemane ba babe ibile sekgensena ne re qala le ho bapala IBL e yona ka under 19 and IBL ha ka tlo lekola hantle ntate lokaoke e kenyeleditse di dipapadi tse kgolo empa leaking ena ya rona ya Mangaung LFA di-team tse ke bapetseng le tsona kaofela di ile tsa tlhala tsho gore aa ke team ena fela ya academy e nang le bashimane ba ba ka tlasa dilemo tse 19 fela gobane ba bang tse dingwe tsa ditlhopha di kentse batho ba baholo ba boma 32 o ya kwana jwalo jwalo ke setlhopha se e le sona se leng se na le bashimane ba ba ka tlasa dilemo tse shome le bogobong
0: e ya ndate
3: maare bashimane ba bapetse o bua nnete le setlhopha se maatla haholo le ha kae ba ne ba bana le letswalonyana empa fela ke bashimane ba sebete sehla sa pele fela re fitlha IBL under 19 ya rona e tsule number 3 number 1 re feta fela ka 3 ka 4 points le number 2 di re feta fela ka only 4 points re number 3 ka 39 points so ya bontsha gore ka nnete bashimane ba bapetse bashimane ba na ba ikeniseditse setlheng sena sa pele sa bona mona IBL under 19
0: ntate ke utlwa gantle tlhe morana ka ke utlwa gantle ntate go le ntse le sebetse gantle nnete ya sala jale ke utlwa ntse gore bashimane ke bashimane fela banana ga bayo
3: banana godimo mona ga bayo empa ba teng tlasenyana kona under 9 re na le bona ba babedi under 13 bene ba feta go graduate under 15 ba teng le bona ba babedinyana ase academy na le banana ba bangatanyana empa o tletse bashimane empa fela ke ba babedi empa fela ge ba tswaka le bona ba bashimane bana o ge ba kgone go tshwana le bona
0: di bapadi tseo di fumana jwang ntate o sebetsa le dikolo o etsala jwang
3: tse dingwe tsa tsona ga re kala kere o tla bona ga o na le ntho e ntle ga ngata batho ba e salasala morago re qadile gantle re etsa dintho ka molao le ka discipline mo academing so batswadi le management ga ntse o tsamaya management o ntse o scouta re na le di-technical directors da scouta le batswadi ba bangwe ba ntse ba scouta ga ntse ba bona botle o ntse bo e tsala academing ba bangwe ba batswadi ga ntse ba bona botle bo ntse bo e tsala ntse ba tlisa bana ba botsa gore no o e tsalang mane e ntho ane o e tsalang ngwana ane o e tsalang ee ba bona gantle gore ka nnete dintho di tsamaya motšheng mona Mangaung Metro Football Academy
0: ntate wa
3: di-player tse ngata di tlile jwalo le ga tse dingwe tse di scoutiwe mara tse dingwe tse dingwe re di thola bo dikolong tse dingwe re di thola fela tse dingwe re raya mokhukhu go tswe player e kotsi ntate le o kaoke gore o tse bone gore ka nnete re ikemiseditse ga se fela di-player re tswa le ka kwane bo ma phase 9 phase 6 ra kenella
0: ntso ra mokhukhu fela go tswa motho
3: ra mokhukhu tswa motho ene ha o tswe motho fela ntate loka oke o tswa dipepere ntate loka oke
0: ga ke tsebe ntate o shebile gore dibapadi tsao di ye boemong bo godimo ba professionale nneng ka morale motse kae ke re motho o ne a le o ipela mokolokotwane gore ka morale motse pedi tse tlhano tse lesome academy tlabe le mane bapadi tlabe re ntse dibapadi tse kana
3: go buela nnete ntate loka oke le gona jwale tjena gona under 19 go na le tseredi tse re nka di bonang di matha PSL empa ga re batlo ditatela tse dingwe di teng gona jwale tjena la go kathe e tlokwano re tlo o bone tse pedi tse tharo ka bolele le ka o jetsa ntate loka oke re ka bua tse ding ebile batho ba tshoe ntho e ke ratang fela ka bashimane ke gore bashimane bana ba ikemiseditse haholo ke ntho e ba e ratang ga se ntho e ba e welang fela ke ntho e ba e ratang ga batle fela papading ya bolo gobane go thwe ke papadi ya bolo batla papadi ya bolo gobane ba e rata
0: o sebetsa ga le batswadi re bana ba nan tate ke bana ba batswadi kae kae motho ya ga le tlong ka ngwana ka mo le samphatshelete le etsa jwang lo sebetsa jwang le batswadi
3: ha ba tsiba batswadi ba ga nan le bona academy ke batswadi ba utlwisisang haholo ke batswadi ba utlwisisang o bua nnete ke batswadi ba utlwisisang haholoholo jwang ha ngwana a rata papadi ya bolo ke batswadi ba sa batleng go thibelela bana ba bona ba batla go bona le bona bana ba bona ba tsatsi pele ntlheng ena ya papadi ya bolo ha gona le motlhang o le mo mo rekileng ga bana le e nngwe ya ditlaketsano kapa mathata a matswadi ba buang ka one ga e tla baneng ba bona o bapaleng papadi ena ya bolo
0: ha re tle mona le bapalela kae dipapadi tsa lonang that
3: gona jwale tje re se re bapalela Dr. Fujunu le HTS Louis Botha mona Bloemfontein ke dikolo ke di high school tse pedi tse bapane mane side la Willows ke mo re fumane hanteng ntate wa ka
0: eya ntate
3: eh
0: Jale hantse le bapala mono tsholo ke yena o ipitse ka gore ke nye ana le babitsang ba tsamaisang dibapadi o sa thotse mono tsholo o shebeletse o gata se bapadi o sa se bitsa ka morapapadi he mona tlokwano ke ba tao tsamaisa monna ke tlo tshepisa ditšhelete tse tshosang le sebetsa wa ntabe
3: o bua nnete academy ya rona e na le code of conduct e na le di constitution o na le molaotheo o hantle haebe ne go na le di-agente di tla tlameya di bue le executive ya rona le di-technical team le di-technical team ya rona haebe neng go na le kgatlheo papadi sebapading sa rona mane gore ba kgone go monka maare ka tshebo academy e na le tshebelo pele ya gore gantle ga e ka ba ke ntho e lokileng e be bona ba itsamaisetsang bona maare haebe neng go na le e mongwe wa di agent tse shebileng a ke gopole go ka bana le bothata ha o tlua dipuisanong tate wa ka gobane ga se ka di-agente ga se ka executive empa fela ngwana o tla beiwa pele le tswele pele ya ngwana o tla beiwa pele ga fela ditumelano di le gantle ntate wa ka
0: eya ntate
3: ee ke nnete
0: a ntate nna ke batla nenneng o sontjwetsage bapadisane ntate tsholo sane se ntse se gaswa lesedi mono ke bo Mr. Khulu bo Mafereka jwalo-jwalo bo Pule le eo bapadiseno ke saka se tswaona mona ke batla omphe ntho tse jwalo ntate
3: ba bangata yo go na le mongwe ba re ke motsalane ke mmitsa Lesole Thabo Gibson bo Masedi bo Ofense Tshabedi ke mmitsa Van Dyke gona le bo lebatla ba mmitsa wa se lebatla e kutlwano ba babe bo amogela mahodi
0: o reng jwale
3: bo segwete ntate o be mane ke tsore bo mlotse bile mlotse wa yena o hlanga mane cosmos o ken o tlile ka sekolo mona ya mosimane o nasa a go tlwaela bolo ntate ke moriba ebile ngwana no mobe ntate
0: eya nda
3: ba bangata bo tebo bo qala ba bangata bo se ntate aka anga tlamea ke bua ka batho bao nkutisa botsoko batho bana ba babe bana ke ba ratela le pelo tsa bona bana le dipelo tse nka reng tsa ditau tsena ba fa ba tsana bana ba tsa bana ntate
0: ke utlwile Van Dyke yena o tshwenngwe bapala morago
3: ntate ha e le moyeng a hi ntate ofeng godimo mona ha ba tlo bona letho motheno ntate
0: eya ntate and this day was bagile bile ba se tla iba nyulo wa ka kwakwa ka mona
3: ya ba teng ba ke ba tseba le ka lesotho ba teng ka lesotho ba hae ho tswa ho ntate fela ikwana
0: ha ile antle ke mo tseba hantle
3: ntate
0: ke le bile tswela pele ka mosebetsi ono o motlehle
3: ha ke a leboha ntate tsholo ka monyetla ona o go file ngona re kgone ho bua ka tswelopele ya bashimane ba rona ba Mangaung Metro Football Academy mara haufinyana go na le lebitso lena le go thweng ke amogelang mahodi a re le shebe ntate
0: haufinyana ke
3: amogelang Vincent Mahodi ba ba motse ba mamitsa vini
0: haufinyana
3: haufinyana a ke hole
0: haufinyana
3: ka ho ke no go ke ka ho ke no go biletsa ba bangata magere a mohelang Vincent Mahodi haufinyana
0: bona he hantle re khanya le tla studio mona ka pantse ke re nanda de
3: ka nnete
0: o motlise mona
3: aa ke tla etsa jwalo ntate wena ka ntshwara fela ke tla matametsa pela ha o mona re kgone go home home le yena ntate wa ka
0: haufinyana
3: haufinyana
0: ntate
3: anda ke tsoko ke le boha ha mo le ba le ba mamedi ba le se di etsa
0: go tsonda twaka
3: tangi nda
0: mo kwetlisi wa under 19 under 19 mo hlomphe wa ka he mo mabedi ntate wanda wanda setlai ba tsiba ha holo bana ba setlai bana o re haufinyana la rutwa la ba so thontse le rutwa go na ntse gereng haufinyana O salukile ka mane tete morena dijana ke tla ho yena ka pelinyana ke tla ho yena metsotsinge mashumi a mabedi pele re fitla ronya botshelela haufinyana
2: khala padi a buseletsana dula o mametse le ho tsheetsa lesedi FM mme le wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mihla seo o di tlisetswa mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso e ke tikang dilemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng e le teng
4: mahlonolo ke ao
2: lesedi FM ke molelwa.

0: Zinqumalo. On a le Sykes. Hello, mama.
1: Okay, excuse me, sa kundi ke ba. I went to do.
0: Where's that? Hey. Where is that? Sebele sengele sedi usale tenga kamona morena dijana ke tla buisana le yena sebele sengele sedi comrades marathon kiena ka morantlo shebana go mabedi metsotso ke mashume a mabedi pele re fitla horeng ya botshelela
2: dipapadi le tsholo luka oke
0: o itshegela ba sela mhlompedi jana dumela hle re ya o amhela sebele sengele sedi. Comrades Marathon, ana o bile mohlodi le mong se feng tatu waka?
3: Ke hlotse lebelo la Comrades Marathon 2022-2023-2025.
0: Yo na we.
3: Selemo se se fetileng.
0: Ke magaotlo a mararo ka ofela?
3: Ka ofela di a theoha.
0: Oh, well, okay, can ne le tloa ha re wa thewa ne le tloa Peter Maritzburg le ya Durban.
3: Le ya Durban.
0: O ba ibiza down ra.
3: Ke one down ra.
0: Well, how nyolo a so ka ba o hapa ho ha, ho etsa la jwa.
3: Aya na. Yan tsola.
0: Ya o tsola.
3: Yan tsola.
0: Ha ona mo kile ngwatswa ile aprani wa tswa mohlomong ha o finyana mo bo mo ba bohlano ba bone ba le shume jwalo ho hang.
3: No, ya hana.
0: Vale le mong se huwa ga. Wa thewa ga pare ya nyolosa.
3: Ne ora nyelwa.
0: Vale o tweza jwa ang ha yo hana tshe. O hlophile jwa.
3: Ah, ntho ka ofela di tsamile hantle. Boikotliso ba ka bo tsamile hantle. Ke tshepa ke tla bapala hantle le nna. Ke tla mamela mmelo ro reng.
0: Fela o nono ha ne o tswa bonyane bathumba ba kae ba tsuleng ka hodimodimo go ya ka wena.
3: Bonyane ha kere ke lekile bo position 10.
0: O bo 10 ma.
3: Bo 10 ma, ha iseng o itlola bo 10 cause ke a tsewa ya mpala.
0: Wa tsa motho a tsiwa go ntho ya mohlola ke gata motho a tsiwa ntho ya ntlola ndati na ile antle ya hana
3: ka yona
0: ei ka ba ka o pula screamer chawla ona ta ei ya hana mhulu man ya hana mhulu ya hana fela he haretle mona ntate o ka hona jwa lo sole kwa ka pa ontsole la peng
3: no re ka o fela re ka mpeng ka mona ka Darkstrom Mpumalanga a re so ka re thoa and then la bora re tla be re thoa re lo ba di phatlo be se re thoela ape Durban
0: tla
3: fitlhela bone Durban ya
0: o ikwetlisa nako e kae ntate dihora metsotso goseng o rataneng goseng motsheare bosio dijo o ja jwa
3: boikwetliso bo ya ka mananeo bo ya ka gore ke lebelo lefe but normally this year ke fitlhile campaign ka bo April and then re train habedi goseng le dimedaga di afternoon so tabeng tsa nako o ya ka gore re tsa re matha lebelo le le kae re traina lebelo le le kae nako eo tsaleo
0: go na le dijo tse o sa tlamayang go di ja ntata o ikwetlisetsa ga o itukisetsa lebelo le
3: ke antle ga re je mafura dijo tse di nang le mafura ga re je bo dipizza bo magwenya bo di-chips jwalo re ja bo morago mae nama ya kgomo nama ya go amen sefuba sa go bo di-spaghetti jwalo
0: o jatse
3: ee
0: nate ke utlwa ke gala jala go ntse o bua monase ke utlwa ke batla olo ja bonyemo
3: papa re jang
0: o papa o hang papa le tla e bona kwana
3: no re e bona tsatsi le re lo mathang ka lona re tsewa re mathata o sane re ja fandaga
0: ee
3: ka sekoleng
0: Jwale ke kutlu thwe motho e mong ha ma thamono o ikala ka ka pakireng ga e be ya jwang o tlong kutlo o ikala ka se ba ka smartise so yena ke tlo mathala yena jwang ka pajwang yena a ke ba ntse
3: ba thaketa ba re ba thaketa
0: wena o thaketile mang ke a utlwa tabe e ke
3: eh na ka tha ona motho ke mo thaketiteng ka hore ke a se ba ke tla re ke thaketa mang le mpal a brani ampal so ona motho ka mo thaketang ka hore ka o fela ba ba ikuti ara ikuti sa ka o tshwana so a bona hore nka reng ka nka thaketa motho mong ke sa tsebe hore bo ikuti se ba e botsa mele jwang so a re tla bona pele
0: ha o robala di hora tse kae
3: ah tlamile ha o robala lo e hora tse robedi go ya o tero bong mare na melaka so tsa etse ora tse tshelela o ya o tse tlhano melaka kone so tsa etse ska le ba lore a kere nna ke sebetsa so sebetse wa tshireletso so melaka so tsa etse di ora tse
0: o security mo
3: un
0: solo mono lo na jwa ha ba tlo tlwe
3: ah ke tla sebetsa ka ntate
0: hey ye o etse company ya hound that o shape company ya hao ke batla o be boss
3: eh ke tla yetsa ke tla yetsa ha nka fuwa di tender ke tla yetsa
0: wa tla di tender ha go njwe sa re itsebe he jwale ite enchelete comrades mo haula hapa ka pa hiyo ngwana mme re qoqa qoqa se re bua le babedi jwa
3: no yone ding
0: oh
3: se demo wa ka
0: e bana
3: ya yone ding we ya ka hore o bapetse jwang o fumane position efe ya pele ya bobedi ya boraro ya bone ya botlhano o ya ka hore o bapetse jwang
0: eya nat
3: ee
0: a o etse o qale company ya ke tla o etsa o e qala jwang ke tla o letsetsa ka thoko ka kwa
3: ee
0: ya ngwaneso fela mosebetsi mane ha o ile wa hapa lebelo ntate ba o thabela
3: Ee, ba ntabetse haholo. Ne ntse ke sebetsa private sector ka Ebrele University, North West University ya Nkuka, ya Nkinya ka hare. So, se ke sebeletsa North West University jwale.
0: Oh, ka kwana?
3: Ee.
0: Jwale, bana, mme kwana re tla ba bona ka mora lebelo. Hona jwale re tla dume ha re na o dumedisana le mme re tla mmona ka nqane kapa ntse ke re na wa nkutlwa ke re na mhlomphei
3: tauka kumane jantle
0: na
3: le wena
0: o tla mmona kwana
3: kwana a ke gutla
0: ntate ke lebile hle o tsamaye hantle
3: Galibo.
0: O tla le lebelo le lo ska nna ya hana o nyulo o tla le nthweni.
3: Tla ga yo.
0: Galibile hletete.
3: Galibo.
0: Ke mo rena di jana ha mabedi mo hletete mo rena di jana. Eh ke le o hegel hai ntate nthena ya nyulo ya ntabula man. Ya ngotla man. Eish.
2: Ya khala mo sampini. E gotlile. E tshisa ho feta pina. Ona asimukiti omino fe ke mukiti o moholo wa setso Africa Borwa mukiti ke moholo di bini tse latela Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zepayosa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau Kisetsa Mollo Busan Fest Tsela Tsohle Itlabedi Etsa Hala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Anale Metso supilem bucha San City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti kizi akala mo San City #sunfest2026 #loveeverymoment #ziakala mo San City
0: ke tsa u ditaba mo mamedi

0: ke a tseba wa e rata o tlo o ntshwarelethe a bona motšhini wa ka netlhe o sa panyepanye ka mogoko o batlange ntse ke nana ke feta fela ka 10 to 2 sukta nethemba amakama ke lebitso la pina mabediway go na ntho tse e tsalang ka monakang ka mothata ka mo ke tla ofa ditaba o tsena tsa motsepe national playoffs ke tla ofa ditaba o na le tlhopha tse pedi tseyang motsepe mona
1: dumelang batswadi baka ba mpitseditse interview ya bobedi empa ke tshwanetse o lokisa moriri ke ne ke kopa 200 rand
2: ga ngwana katlhe re tla etsa plane
3: mtšhane ke tla o kenyetsa tšhelete o tswa bankeng yaka e kene go ewallet ya gago ka otlolowa wena e ngodise o whatsappe hi go 0873925538 o latele ditaelo
1: ke ngodisitse ka baka kenya le payshop ID yaka
4: yo ke a leboa tle
2: ga se mohe kolakaletsa mahlonolo
5: lefa gape o lefuwe go tswa bankeng efe kapa efe ka ewallet e ntšha e ntlafaditsweng gape e na leng tsotlhe o bone ka nako tse dingwe go robe gaming o qala ka o shebagala FNB thuso ya go fetola dintho tsotlhe go na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited moebo tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
6: Habola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme batlhodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros, kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setlaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
7: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. Ke ka pama tsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi ntodi a tsala ke le bile a holohle DK o potlakile DK mamedi o potlakile ntodi a tsala go tsa o tsagatse ntodze fresh ke bana ya ke bana ke batle ke re ke gawile ka pa ke gawile na e mo kwa tlise ntle pele go
8: abjuno
0: wa wa ntoki tsana lukile coach mulifinzeki bile ke pele ke tla lukisa hallo papa
8: ba ke mo coach
0: re tele ka ngwana mme
8: Come
0: how ke tsore technical director ya safa kwa no molefintse ke mabedi motle o ka mona ka nyeng ka mona ka mthatha ka mona ka mthatha hela o mthatha bona nthodi tsa majwa
8: a wana ne ha ke le bo wedi le di go tsama majwa le se ya sa ne di ntende tsama ha ntse a holo di papa di ka di tsela la bo be di ne di fella ho tsana
0: tsena tsa motsipe
8: ke motsipe play offs di papa ke pedi se sendi ke ne le ti joano ke tla tsetela ho Motsepe Foundation Championship. Sea Point Shift Hope le Northwest University.
0: Oh, ke Sea Point
8: Shift Hope.
0: Oh, ke ao kae?
8: Ke ka mona ka Western Cape.
0: Yo ka Western Cape.
8: Ebile chairman ya bona motho a etseletseng pele ke sebapadi sa mehleng sa Kaizer Chiefs sa Bloemfontein Celtic. Ke bua jalo ka Keegan Buchanan.
0: Keegan Buchanan o isitse Swift Hope ho Motsepe Foundation.
8: Ona mme o tshwere ho le jwalo ba sebeditse hantle haholo. Papadi ya bona ya ho qetela tsatsing la kajeno ba ne ba bapala le sehlopha sena se hlahang ka mona ka Northern Cape se bitswa ka hore ke Northern Cape Professionals. Ba ile kgefutsong e le hore Northern Cape Professionals e tsamaya ka ntlha e le mohonoto. Ya re ha ba kgutla ba hlaba tse nne kaofela.
0: Rale be se ba se seng sa Northwest.
8: Northwest ke ona le rapa la le se tsopa sa KZN. Kambat. Ni ya ba ya Northwest ke sona se tsopa se sa KZN 2-1. Ke papa di ringa qala ka 11 o'clock o se me ya bo baby ya ena ka dileng ka 3 o'clock me papa di tla ka fela di di bontshiwa ho SABC Sports
0: ege ke ba tau tshwala ke ba tau tshwala ntate ha o mli fintse ke bana vale he ho sane ho etsa la yang tlhophentse tse pedi
8: sa papa tse pedi ka ba kolla se so ka se shooting ka ho hle ho hle ho di play off tsena tsa motsepe ABC motsepe league selemong sena sa di musa 2026 ne serbata sala se ka mhlola e be o mampudi ba ABC motsepe playoff simpa ha di tlhopha tse pedi di ka go bapala ka sane e se letsa di di tlhopha tse pedi ha tse tlhomeditseng ho ya ho motsepe championship league
0: e bile jwa talente ha o ntse le ka mona ha e sa lulu ka mona o bona talente le jwa
8: Ora nne ndinga go bua fela gore Afrika o rena le talente re tlo le ithetsa ka ntshiko ke tlhokala ntsela gore re lokise bakwetlisi gore di tlhopha di tsamaiswe hantle re lokise le beng ba di tlhopha gore le bona ba tsebe gore ha o le mo wa tlhopha o ba tlile batho ba o thusang ka bakwetlisi ba se tshehetso mme le bona ba tsena sekolo ngwana mme ba tsena sekolo ba kgone go utlwisa ntho tsena gore na tsamaiso le bakwetlisi bo tsamaiso jwang jwale he ke tsona ditaba tse e leng gore ra di bona ka kwana ha e le talente yona ngwana mme e ngata e le ka nnete
0: Reale bo haolo jwalo ke ke o le antetsetsa mona coach Arthur re tla bua le yena ho sane le yena o na le ka mono ntate itse o tla mpha ditaba ho sa
8: Ona nne ho le buile rona
0: ke le buile ha holo hle mo kwetlisi
8: Thank you Mames
0: Technical Director ya Safa Mamedi Motlwase ke motlwaetse ka ho mitsa mo kwetlisi mo le fitseki e fela ntse le mo kwetlisi o tshwere mangwaolo mo bia holo ke le buile hle DK ho re tlhere ipotla ke le ena ya di playoffs sentse di bapolla ka umthatha ka mona hemo babedi re tlhere o fere hlopa tsepe di khone o phunyeletsa jwa le di tla bapala motsepe kwana tla bapala motsepe le mong sena se tlang ne le tsena tsa ABC motsepe league national playoffs e ka umthatha esa le di ka umthatha ka mona mmamele ka Eastern Cape e ba qadile ka di 1 ba qatela ho sane ho sane ba tshotse kwa boemo ba boraro ba tlwa mohludi ya akaretsa mohludi ka kakaretso ho di ho ABC motsepe league national playoffs ke le bile hle mo le finsegi go fa tsona di chesa di le jwa
9: le FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso

lenna ke ka etsa bo botse ka taka ha hlamela ngwanana yane a feta hi ntho ya rona ora tabasadi le yena ka mokgwana itsoga ka tengwa ni wa batho a tsho a tsho tsai khona ka nnete

0: hebane ha ke hona motho a kena ke kentse e be ke ma hona o sentse ei ka pa bana e be ha se motho wa nwa ka e o ke sa tso iphumanela ena eh botle ke bone be a eh ke di papa bana di papa motswalle wa ka
1: hela hela more
0: di papa monna ke wena
1: eh ke nna we
0: so boy man
1: Eh wa tswa jeng he doktuna.
0: Eh
1: ke ne ke le tseleng e le ba mosebetsi. Ba
0: nka se ka thafa. Eh.
1: Ka mpaka re ke mpe ke fa pohele kwano weso.
0: Eh.
1: Hona le tabanyana e o jela ka tsang ho bua
0: le
1: wena.
0: Ke ndwa le monna di papa. Lo hona ha e ka fa hlosa ha o ha se a thaba jiki ke. What's going on?
1: Monna ke tla thaba jwa.
0: Mm.
1: Ke tla thaba jwa monna e le wena ya ntseng a nkinya ka hara ditaba tsa lona jimona.
0: Ba e bobandwale.
1: Monna tshepiso o lla seboko ko wena monna. O re o letsetsa beke ka ofela monna. Ha o tshware mohala wa hae monna. Ke monna o so ikentse tjobolo ka pajwa monna.
0: Ka e bo.
1: Eh? O re la atlile mona monna ha ino monna. Ha o fumane monna. Ho etsala eng ka wena motswalle wa ka?
0: Monna ha ile yone wena motloele man. Losom.
1: Eh,
0: o batla bua dintho tse ngata le dintho di tsile pela jeng. Ho ena ha ina e betletse mapokaitse. Wa bona. Motloele monna, motloele mothini.
1: O rata.
0: Mm.
1: Eh, ke tshepa hore le wena monna tshwanetse mo bontsha hore mo rata ke re monna.
0: Mm.
1: E bile ke a bona hore monna wena le yena le hlahule ka tsa marato monna. Tloela o bapala ka ngwaneno wa batho monna. Ha hono hono jwa monna. E bile o etseditse mafahla jeng.
0: Mm.
1: Eh, eh monna.
0: Atshe. Hey, monna di papa. Ha hona ntho e jwalo ke o vetse wa ukae nkeke ka moja direthe ho hang ene mpa fela le taba hore founu ena ya ka ena ile ya mpha mathata wa ukae
1: eh
0: e se e sukurisa ka mora hore ewe monna ile a batla ka nna fatshe kwa wa ukae hape wa ditseba di founu tsena tsa sejwale jwale di jwa
1: monna ke tshepa hore taba o njwetsang yona ke nnete
0: ah ha hona nnete vitanye
1: tshepiso ke ngwana na lokile monna ha wa tshwanela monna o nna o kgeloswa nyana ke nthonyana fela tse senang mabaka monna
0: a member bona eh ho lokile re tla bonana memba
1: o sale hantle he weso
0: di papang
1: shapura so
0: di papa hila u bang se pokusi he ke nana hore o tla kwano ho nketela athi u tonkela ka ditse ba di u nketela ka dipheronyana tsa masawa muliko iba u nana hore yena ke mang ya ka mpulela hore na na tu Mr. Betri Tukoi nna tu e ka nono ko opo yona ka sebe ke phele bophelo ba ka tswa ha ipe ya batla tshepiso ha monke ke qetile ka yena.

0: banna ke hore ka nnete tshepiso o ntahlile ke ne ke sa nahana hore ka tsatsi le leng ngwanenwa ka ntahla kore a tlange delete re I don't love you anymore kore banna dintho pakeng tsa ka le yena di fedile empa le nna ke lekile ho ba mahlajana ka mmale sehlana empa atlha e bone e tlhale kwana tshepiso rako mona ho na le mofu o mofunyetsa pere fela he ke tla tshwanela ho lebala ka yena fatshe lena le legolo haholo ebile le tlise ka basadi be ha ke bua ka basadi banna bona hore ho se ho bile ho hlaha ausi a motlakaka banna o shebala le moholo empa ha namane holela joko sisters my sister to situlo ke sena
1: ke leboha hle ngwaneso batla wa nthusa ka nnete wa tseba ka mokgwa o tenang ka teng gore motho a jelele lapeng kwa a le mo nako e kaofela
0: ae o tshwana le nna we hao e le gore mo o dulang teng o mong fela too ka monwana
1: go jalo ka bake mangantetsetsa mogala ke re ke iketla ke ya ke kopa o tshwaa mogala ona hello helang wena
0: ruri letlhogoreleogaodintse dintate
1: o kompolelele gore na ebe o sonkile keto mabapi le kopo yane ya
0: kalemogao
1: e
0: dintse dintatela
1: gao motho wa batho na ga o sose ka taba e o buang ka yone empa ke ne ke tshepile go kopo ena ya tlang ka mosebetsi o ne a kere oa lokile ke a ua ke nagana gore se ka kgathatseya ka taba eo ke se ke tlampe ke batle motho e mongwe e a tlang gannelang he le ga go le jalo ke o lakaletsa katlao le matlhono le mosebetsing ono o o fumaneng ea ke gantle bye jo ntshwagelesengwaneso ebile ba sa nkema ka mogala
0: molato ke nna ga e ka o tlhona metse a o sema dikeledi
1: he o ntse belela ka jalo ga go se boile o bua mo sena le wena
0: goba matshwafo osi o a tseba le wena gore tsebe ke lefuru a ke re o sa tse o ipolela go araba founu gore wena o mma dikeledile
1: jwa letsebe tsa go ke
0: lefounue
1: mose o nthusitse ka nnete ke nagana gore o segogone
0: bona nna ka lebitso ke tumo bantse bangwe ba re ke kanono kopo
1: ke thabela go tseba tumo
0: wa seka ba motle le gale
1: gaotlhe
0: gantle ga golo jale ntshwareelethe ga e le mona ke iketsa e ka ke ntshunya gare tabeng tsa gago ukwe empa ke setulo e ke o itshwara ga ke utlwa gore o tlhoka motho ya tla o gannela
1: ee go jalo tumo jalo ka ga ke le mongwe ga ka mane ke a sokola ke na le koloi e dutseng fela eo ke sa tsebeng le go e ganna ko jetse
0: e banna
1: seo ke se tlhokang ke motho ya nkgannelang yona go nnolofaletsa dintho
0: taba kena nna ke na le lengwelo la last number ke na le code 14 le maturokisi ke a haka ga e baba utlwisisa gore le maturokisi ke a haka ebile ke pasela ka PDP wa bona jale ga e ba o na le bothata ka taba ya gore maybe jwang kae o ka gannelwa ke mang nna nka nna ka go gannela o reng ka taba e yakae
1: gang ga re qeta go ja kwano
0: ee
1: re tla ya kwana gaka mo sekaseka taba e na gantle re itsefatshe
0: ae bona go lokile
1: nka thabela taba
0: go lokile.

0: khona ka nnete jwale mona ke aparetswe ke lehlonono le ding le sokang le nkaparela bophelong ba ka kao fe ke ile ka tseba fela gore go na le go gong ka ausinwa go tloa motsotsong wa pele fela ke mmogo ka ga e se e le nakwana jena re se re tsebana ebile ke mosebeletsa ke lokela go pheta seo e sale ke se batla gore ke se phete ee tsatsi lena ke le gona today is the day banna ebile ke enwa mo a tlang le teng ebile ya ke a bona otla a tlontefa e re tlhe ke moemele gona
1: su a semo ba o se o phethile mosebetsi wa gago wa beke kao fela moputso wa gago ke ona he
0: e banna e mme madikeledi nna e bo wa tseba go tšhelete ke dijo tse botsitseng ya bona ke a leboa ke a leboa tle ya osi madikeledi ka nnete bophelo bona ba ka bo fetuele ga e sale ke o sebeletsa
1: wena e ka gotletse metlaetle a ko bone le ka moo seng wa apara ka teng
0: wampona
1: keele o ntse ba motle
0: letsatsi
1: le letsatsi
0: perfumu yona
1: ela ke sa batla go bua ka yone o ga
0: monnedikonkosi
1: ke a kgola legarebe ya gago ka nnete ga wa dikotokoto ko ena ga o nagana ga batle go bona tshintshidi mao
0: se ka ba bua ka industering eno ga ke na yone
1: go tla jang
0: ba ile ba tlabang dilita ka potla ko e kgolo
1: motlhankana ya motle je ka wena o bofelela go ga ona motho ga golo jang ya o tlosang bodutu mo ko bonete
0: ka nnete
1: fela mamela o se tshwenyei o tla fumana motho ebile e tla e be e le ya lehlonolo ka o fetisise o motlhankana e motle ga golo tu
0: ke ntse ke se otlwisise gore na gobaneng ga o sena molekano
1: ach wa tseba ke opare se ke ra bua ka taba e notlhe gobane e nkama maikutlo ga bohloko fela a go o tse o tšhankaneng kwana ntšaeng
0: eno taba e se le taba tse fetileng jwale e be moradi ena o kae
1: o o kena boarding school
0: okay
2: e ka ba ke ne ke uelang ka taba eto taba e nentse fula maikutlo a botlhoko
0: aha e bo se ka dumelela maikutlo a gora o etse tsena a ko nkatamele be a tlhogo ya sefubeng sena saka phola gore tu o mamele pelo e naka e otla fa o utlwe

0: Tumo. Fo, o re tsa mona tibilo tsa ditente. Sheba, what's back ke dumile ka nnete hore re qeta ho etsa se. Tumo.
1: Now wa itshola.
0: A ke tsebe ke ka ba ka hore
1: baby.
0: Ke amilwe ke taba yane eo ke neng ko bolella yona. Ya ba le wena o ka oketsa o nka tumetsa o mbokeletsa wa mpe ya fofeng sa gao o leka go ntebatsa mme jale bona gore na tsela o nkentseng ka yona e ntse gore re be re qeteletse re entse sena se gore nanka sa se rera o dumotlhe
1: ausi marekeledi o na le taba eo ke batlang go bolelela yona fela ke a tseba gore e ka nna ya o naganisa gampe but ke tshwanela go entsa wa bona ka mohlomong o ka nna nagana gore etlile ga e sale le morero ya ka ena empa ache ebilene aga ke motho ya na batlho nka monyetla ka taba ena
0: empa ga gore but ke bona o toboketsa taba ena ga ke sa utlwisisa jwae o etsala
1: ga le nako ena kao fela ke ntse ke batla go bolelela gore ke sa tsebe gore na nka e kala jwang taba ena wa bona
0: be free bua fela
1: go tloga motsotsong wa pele fela ke o bona ke ile ka tseba gore go na le go gompa ke ntsaka le wena bobe ke ile ka ikutlwa gore ke na le kgatlhego e golo go wena sena seo ke qetang go se etsa go wena ke ntho e kgale ke batla go etsa go ya ka moo ke o ratang ka teng
0: he
1: bobe e ke a o rata nna ke gannilwe ke ka moo ke ikutlwang ka teng ka wena ke a tseba gore o mogolo go nna empa bonneteng nnamane golela joko wa utlwa ausi madikeledi ebile ke dumela gore nna le wena re etseditse go ba mmogo gopola ka moo re teaneng ka teng nna e be o sa gopola o ne o iketse mane go ya itjelela dijo tsa gago wa bona ya ba re kopanywa ka tafola
0: ke nnete
1: o feta mono wa buisana le motho founung mabapi le mosebetsi ona o ileng wa nkgethela ona ka moramono wa nkhirela ona ba utlwa e
0: ke mametse
1: godima go le jalo bobedi ba rona ga re na batho wa e bona ntho e ne e re entseng tsatsing lena ke magic
0: a ke tshee ke a se fokotsa
1: ntho e ne e re entseng gona jale jena ke magic
0: o
1: yes se re le mathelelele
0: sheba a tseba dibe ke tagakaneng ka teng a ke bone go na le molato ka wena ke boletse gore ke ikutlwa jalo fela ka wena le
1: eyatla ga distepa motho
0: e re ke lo bona keatla
2: eyaeoe
1: ke nyaka onoloena
2: ke
1: nyaka ono
0: helang ikeledi ke go sa bua go atla baby
3: empa mama helang
0: kobane o tlwaetse go tla ka beke ya pele a kere eo lona le kwalang ka yone empa kgetlonle a wa ba jalo ke ka go ke maketseng e ka bontse o nnothisitse ke tsebe
2: okay
0: o my baby doll
2: o mama ko gopotse
0: ke a utlwisisa manana tle
2: jalo o tlwae maje mama monyako
4: honey baby
0: honey
4: bonge
3: batho
4: o ntse o bua le mang ka moo
3: mama ke mang jalo eno ya tlhogang ka dikamoreng ebile a se abile o bitsa honey mama
0: kele a buti enwa o mo bona ke tumo baby utlwa mamela
1: ke tumo kanonokopo
0: mamela tlhe ngwanaka e tumo enwa ke ena moradi wa ka bitso la ga ke dikeledi ke kopa gore le tsebane tlhe
1: ke thabela go tseba dikeledi
0: motho waka ke motlhankana waka
3: motho ya monyane je go
1: wenaaaa
3: ka
0: nnetiumoke tla bua le ena dikeledi ke kopa go theole moya se le ntho e tlwaeleileng matsatsinyana ga motho e mogolo a ka utlwana kapa gona o intsha le motho ya monyanyana go ena a se mofolo
3: go bolelang gore motho eno e tlo ba stepfather saka
1: he banna
3: a jo a mokananyana mama
1: phuduloga fela dikeledi phuduloa phola fela meele o tla ntlwaela ke a utlwetsa bonangkisena o tla ntlwaela ke motho a motle gampe ka pelong ka mone ga ke bobe ya kalo oka baby
3: hela buti nna ke a bua le wenadikeledi
0: tšhebe matlhong a ke bua le wena o tlo tlameya go bontsha tumo respect
5: o sena tlhompho keng
6: bathong mama ke ore ka nnete o ka tlontlontlolla lapa la heso ka tsela e je
5: o bona ke le tlontlolla lapa la eno
6: le o batla go itea seriti
5: ga ke re le o buisana ganyane ngwanaka
1: yes
5: ke reka ka morenge le o dula ka moe tuma
1: baby
5: ke atla gona jwale utlwa
1: ai o tla mphumana gona mone
5: ke kopa o etse kopi ya kofi e chesang nong
1: ai ke katlhe ke etse falo banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna banna

0: se e le nako jwale ke sa ikutlwe hantle mmeleng waka ke kula haholo nna ke tshwile ke a kula
1: le nna ke a kula dikeledi ke kula haholo jwalo ka wena empa ke itshwere fela ebile ke se ke na le matsatsi ke sa theoele
0: mme a tla nkeke mathateng ka lebaka la bentele ya hae
1: ke kopa o se ka nna bua taba tseo tsotlhe ba ko o tshwaretse e kabe o ile wa bolela jwalo ka ngwana

ye ne ba tla be wa tsantse o be tseri saluti tsena tsa masole wa tsama majuretse ye ne ba tla majuretse ye ba tla dance a ke tsa tsena se porona le jamola ngwe di tsentsha jamola ba khonyana ba batsha ri u masikela khaule sa ole seria famer a tito Antle di mahlo ra ke bo supa le ke le khotlela gaso la Africa borwa le sa di FM itabatsa ra ke bo supa di balwa ke re bo sana madie.

ari tlwele mo o tlo mo tametse pela ha ari so utlile se porono witseng so utlile ntate majaba sa ba witseng o so utlile ngwana ba monna mogolo witseng bale sentse go watamesa ema mo emis mo late ka kitchening ga mo mo late ka freezing ga ma mo late ka ka more o nyu level mo ibe o di ke tla bua le ba isa ni ka mantang ke tla ya ga bene.

0: Fatua, oh, mzwa ke. A wa tshisa radio ntate. Di a tsha diteki, teki ya taboa. E re hopola gale, re hopola hona jwale, ebile re santse re ya pele. A re ye.
1: Shapa mafifi, ne re thetho. O ise magaunyana, magaunyana. Ne re thetho. Ne re tla mo ramsa ka jana sebeke. Kai ke botaute le so kololo.
2: E dumela mafifi, mo dumela mafifi o etsa wa o etsa jwang? E go tswega ntla tsepa. O tswega ntle. Kho mama ke 9.4. Mino. Wa mcibela. La o bata ga futhumala. Khale bua le botsi so mo ya tsimbo ni fijini. Tsaka yola papa mana.

money.

0: ipehemo nyetengwa haba siyabo sa 3 million rand. Hau kenela spina zonge jackpot race. Fecha fela ka 2 rand taka pa ufita di paparinze tra weng. Sa habanero, ka laboraro lele liling. Labotlano le mokobelo omu lomu busi uka 8:30, ufitela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Bafana bafana ba ile ke na tshirisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
1: Le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM ke molelwa o rata le nana ola meritito le ka wisa ka eka jeno le tona ha o le kala mona meritito ka mzwa ke ho le sedi FM fela ke molelwa.

0: motsomoratuwa ha ko nkukehle o nkise ka mona ka Polmeat Fontaine makalakaleng Sterkspruit mo o nkileng ka theolwa mesi teng ka reuwa lebitso ka bitswa ka gore ke nne matsholele se ka utu ha ko nkisehle
1: wa theolwa mesi
0: ke nkgono scout ke ya leboa tanki bai ai
1: oh no no
0: wena
1: ena ke tsiona disco mesi ka utu ena ke ona disco ya nnete e motho a ithuta a theola mesi ka mo e motho mo ratuwa a theta dipitla mo rena hle a ke le phoki mo ntabanyana ka thabo mvelo komo ke le bula hle kha bane eso a ke phamisa matsoa ke a kokobe a be re tetwe hela ke phamisa motho mo ratuwa ke ke ka le bona majaba jaba kopanya diboko ke le be mana di fateng se fateng ha tumane magwagweng a bita asena ke mo ga segaele 88.4 mafifi a ke phamisa matso le tebe a ile tsena tsoa se ke tshintshile di kere a le ke ya hantle 120 kilometer ka hora go tsama ka lebelo le dumeletswe mmileng wa moho a khubunga maho a timo swake a timo swake arongo potsa matsiriso nyoka mangwana waka a o sa itjobaletsa o hlemo ya o phumula ka khotso a bona ka tapinya tsena ka pilwa yohle a sisipho nyoka ka manika sa strone matlakeng a se pono nokana lwana hle ngopotsa khalanyana bona mmeka nnete ke pephela wa lesanda wana qoqolo sinkwaqwa a bona ka ba ka opola ngwana eso a sa itjobaletse ke mokwena champion a ipitsa bolesa maya o phumula ka khotso ngwana weso a ke sa pa munne a bi bi khotso hle mkunke nkuke o mpehepelong ka ga tuwa wa ka ntate mo sese a ke kiona pela ka mone motho mo ga tu re ke borata ha ho ma ga thabile mo sese ma putswe le sotho le sadie fam di bela khotso hai zari
2: mere tetho jowe
3: ai ka mkoko tswa ha ho se phaga e motho mo ratuwa nja ge hle o kong ngagele ka ho khubetsana le sotho masego ke ke bona mama ga si ma ga si hle ho rena re ga metsena ntse di moetsa jwang hle we je
1: a utle
3: ja ma ga si ga me a thone ka mo
1: wa utle wa go lla mo ratuwa le tobele
3: ai bo mere tetho ye
1: le sadia fam di bala khotso hai
4: ntamjwa
1: ke le kai
4: mocha
1: awuna tile ke yakubo
4: zite ngizwa ke ngukuke ulla sele mo le na magadi thabeng go makoti a magolo mamatana so soka le tuti a buti a ikire so go lukile o so gulungile baba
1: aw pepi pepi hlengwana eso
4: aw lukile mzwa ke ke mama kubo halala kala bocha halala mzwa ke
1: akile buja le sele fam dipela khotso hai
5: so sedia sam hello
1: le kai
5: ai bu wa tete
1: pa ke o kwe bokolla mona tlwang
5: ga ya bokolla ntate
1: ya futhumatsa ke marie
5: ai ke marie ya nna ke a u sipala sa mokotlo ka mona ka pelko ha ni paka
1: ke le buje le sedumela khotso
6: e le era ntate mo zwake man le kai papa
1: a mona tiri ka mngaka
6: le nna man ke phepi ngone so wa le melika mona Eastern Cape
1: pelu ho putse kai
6: Eh man wa bona pina ina ngo putsa hale mo ke dula ntini Rockland ke tswa Rockland sena e se Rockland ya Bloemfontein Rockland ya mane ha o fete na
1: oh
6: pina le tsiteng mo ke ho le tsiteng
1: pina dina ga kwa
6: o wa itse ba tsena
1: eh hantle ke itse ba hantle
6: ba ibetsa career ga ngwaneso
1: ke itse ba hantle ngwaneso
6: ba tsaba le nna ke se bonetse tswa tswa nna ke se beletsa sila moya ke bile ke se di ni se sa boneng ka mahlo
1: ntate
6: ha o lo Lazarus ka go
1: o etsa mmino ofe
6: ha o bula le nane o la ha o ka pina ya hae
1: ntate
6: morenaka
1: ke le buile ho
6: ke bua se sotho twi o nkutlo hantle
1: ke utlo a go ithoke kutlo a go ithoke kutlo
2: Dumela sponono. O bua le Elizabeth Maboya ra ka mona ka vala. Go nkuke o konkise kwana steak spray di hlekile bona mme wa ka. Ke o kopa hle sponono sponi ke o kopa hle a go nkuke le nna hle.
1: O bona o ka ga sponi teng. Ah, o bona mme o ka ga sponi bile ke tla botsa mme.
7: Mzage. Bana e bo zuma ha tswa la mma. Ka bana. O re monna ro ji o re mo go ira ho sa ya fofa go ira ho tsa panda o ga zwa o di mo di bo go fatsi fela a tsantsa ga sho le ya fela ha ona ha so a ke a go mpuke mpuke mo sa ke go mpe mana ma ri swi swi fatse di swa la ke ba ga ta u le bana panda i jo si era mo na mo ta u
8: lo la bana ma fifi Mela sangwaneso. Ela. Ke date daga sangwaneso ka mona ga. Ka stoki strae ga mona mona mme. Au viana lo kopana mae ne mona. A bo go nkuki ya sao mpe ga gana. Mona mme ba ne mo tseng ha ga le jwe ma ne na sa ga tas ba ke sa thaba o sibu mona mme. A bo ye ga no ga mona ye ga mona ka no ga le bana be shimono. Ba ka pa sengwane so ba ka pa ha ba dimela ho lo bana ba ho botsa khale ngwana mme ha lo ka mpona ke ja e fela mino ona wa mpatanka a no ka ga ta ngwana mme ha e simono no e ngwa ka mabota ntate o tla
1: a di tlwele mollo mino ba thonte ba tla di fela motho ba di tlwele tsa di marketa na maotong di kene mmileng a tla ga di jofa ga di lebisa sake Ara ma fifi di nyolla di kausi ngwana mme. Etla di batha di ya odi mo ka di ya fatse di ya fatse ka di ya odi. Am du ma sile. Ara mphe di mphe ngwana eso. A go mphe hla ke ya tsama. A go

0: bona ne la pina ka rata ke mkhase a khase ke thabiso moete Mr. Money Maker re nka le be re be se sungela shone tsho re be re ivon chaka chaka ka fa mjuma sinela ri babi a tsona swa ngwa khomo ona le kapule ngwe ene ke buisana le ona ke ngkhone ntate mo holo jwale ba dilo ba la hlana mehlana ma ha ona ha tsa maya lo mo utlwa ntsa go tsa maya nna ke sa o batla le nna go fetileng ba ba itlo tlo go bua ka taba tsena tsa gone ge di yo ngwena o ska ba tla mo ke tsena ke thaka maqheku jwa ba la ba be di tsena ba pompa ke batho ba batho ba sneeve ba la ba be di tsena le ja wa le no ya go khono mo na sa u pile mo na mo na sa ngila a i minza le mong ka sona le mo sa di molo wa se batla ba le ha se fumana go na se fukae la ke fitla ke u tla ke ka ba mo na o tla go khono tete mo hola balwana a nna nga itsela a ye itsela tsela ke abuse mo sa di molo le tsekang jwa a bona teng ba tlo ga seo sa ba lo bitse ba bitse tsela ke ga e ngkhono ska ga seo tsela ha ke ska ga seo nwa ga a se ntwe tsela mo na mo na wa mutla wa mutla ke bona nna ke tla itsamaela mo ke itsamaela ke se ka khutla ke se ka khutla ke itsamaela ai la ke bona mo na mo le rona nna ga o le tswa le nne bona o sa imula mo ga o le tswa o tle ke ge ke ise motho mo ga tuwa ke khutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa

0: kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: And now le metse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
2: Ele ya bona mona mo. Ero le ka hlaletsa mosadi mholo. Le ke bona bolo nkhono nje jitse mona ke. Le ke fitile mona ntho nkhono nye ga mane. Na le temo je. Nkhono wa hano ke motho rona sa tla hona mona tlo mona mo. Ere nkhono ya nena ga ne ke tsaketse nkhono mo. Ra bona mona mo di mucheletse jwa le ha. A o sana ma tsa le te. Tla ba ka tota ba na mona ba ka bana pele ke tsa maemo ne ba utlwana msadi mo lotletsa monna bo hole di jo mo fatsona hantle ha ba ka ba balwana ho lo kae msadi mo lo wa khutla pa re ntate di jo ke tse ka mo kana go monna mo lo lebetse ka sa ke tla etsa tsene ke tla lokisetsa ntwana a bona ile gato wa tsebala gato a se le fikile be mombo a ba lo tsi ole a tota jwa tabolo tsona se porono hlatsa di matha ntla dikere panteng ba shobere metsotsana le metso medika bana ra ra robedi meretse tso ke lena nawo ke concert ya mahala ra ke di square ne a jeng ka ba ikutlo jeng ka me hopolo ha re sa mra ra re khotlisa re bena go nya ha tsone re boele re tshekeletse re ise bo ka moso taba taba ke mmile motho bora tuwa mmile wa 20 wa 35 ana tsotsi wa mqebelo mollo mo o khomarela sia le moya sa ha wa re wa se khomarela.

0: o tla pela sona mona o se ya o se hatamele se ya le moya o se hatamele le sedi khotso le sedi dumela le sedi FM dumela ara tle ka mona sport le sedi
1: mafisi
0: le kai
1: fetele ka sport
0: sport amunad
1: amonate go a batla sponolo nna ga ke batlonkise kae kata kae ka nnete batlang gobulela dikoloki ka gapela
0: o tshwaole o na le kobo tse lekaneng
1: kobo tse ratsa ka dintekane sponolo ga ke batlo watesana motho tang gobulela ke to gazela
0: ga o batlo o kopa dikofi mona malapeng moe
1: a esponkiponki tsena tsa ka dintekane
0: lewile
1: thank you sponolo
0: le sedi FM dumela le kai a wa ha ka wa shisha a wa shisha manyi wa shisha
1: a ke tau founa
0: a ke utlwa ke utlwa a wa shisha o ba le ile le sedi khotso le kai ndati
2: le kai sponon
0: amara timota pe
2: o msali mula ri
0: arasiwu Aji motiba ga se yena ntwe. Paneso.
2: Ala anda tema na diga di we.
0: A se ke le fatse mongaka.
2: Ke tlo tsuka di ba ga go ela fatse di ke le fatse.
0: Ndate, le seri. Khotso.
3: Ai, ma fisi.
0: Le ga ndate.
3: Ba tere ka mo ma sa tse ka se tlo di ile ka tsene ntate wa ka.
0: Ngwaneso.
3: Ya ga nne tsena ntate ntse na lwera mathe.
0: A di mathe a ntla kere.
3: Ya ntate wa ka.

bana ba jae fa khale motseng kwa ba bepile bana aba tsoga ga shene ka latsong ka mo a ngwana na tsala ga nya ya khala vela ga shene vele vele tala aba tsa bo siba o mme ba a yo spotong ka ngwana ana ba o jugu mo jagile ka mahetleng.

Fufule tswele tabe. A je go pa jamelo go go go mo se go pona di wong. Ala shimelo tswe mena metso sura re nya borobong jona ke party ya mahala mo concert ya mahala. A ke se ba mena go ena ihle ke papanyetsa yona. Ba ntse ngo putso ra se ponono. Motso tsomo. A ro nontso ngisa ka. A uno nguka ngukile ke le malaudia. Tsalo so vetsa batho. O so nja la jala mona motse. Ua ka mogokisa gone ngate. A mo khori ke ga di sa tsheng ngate.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele.
1: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.

0: E ba karolo ya Lesedi FM. Ha e ketika di dimo tsa mashumi a tsheletseng le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le o thusa o aha botshaba ba baso. Ke
1: teng ka re wana le bo Lesedi FM se kutlo o tshe ba.
0: Lesedi FM ke molelo.
2: Yep. Ba ba di tshaba metso so ke o bedi re furaletse ho raya borobong. O fela ho le jwalo ena tshebeletso ya Lesedi ke molelo ha ke thato hatsi ya hao ke tshebeletso e ke tekang dilemo tse masumi a tsheletseng le metso e tsheletseng tumela weso ke mo qelo bekeng madumehle hello hi nna ke dikeledi magesene dikeledi rothileng tsing sa tlatla matsholo ha na betla e tsobetle e thopola Hashtag party time and nako ke ya hore nna lona go tlo nyakalla re jaife a tlatile le ke se se bo fela hore nya le sumele mesimedi mme ke le bula ho lo khaitsedi ya ka mzwake wa ha khatshela ke ya le bo ha khaitsedi ya ka ke ya le bo ha emotsi mo ratua ena go tsara monate man o tlo re nya na botshelela o fihlela hore nga e borobong a re hopotsa dintho di re di lebetse a ngopotsa nngwe ya tshwantshiso ba dubesa la mina ke re ha ke le bula holo we sohle e ba le busi bo botle ba le mafela beke mo nati mabodi ena nako ke ya hore nna le wena ra ja re ka peta ana maqhubu re be metswalle le ofhlela hore nge le shubele metsi medi ka khitla busi bo boholo o le lapeng o le mosebetsing o le tseleng o ntse o itukisetsa ho ya kae ka pakae ha o le jalo ho jwalo Hashtag Lesedi FM, hashtag party time, hashtag 626 ke molelwa. At Lesedi FM at Lady Soski. Abelela moswale wa hao lena bolele ya hae moswale hore chomi ho monate man.
0: Lesedi FM ke molelwa. Hey, mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Buma mputi, ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso. Jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mampudi mo putsa wa bona Calling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e tse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
4: Natifela ke monyaka o tletseng thabo wa spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikhapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betsa ha bonolo fela ka 2 rand ka pao feta. Buri slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lubetse ke monyaka fela o spina le rona. Betsa hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

botjhabeng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.

0: diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa phone e ntjha hape.
2: O etsa halang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka phone ya hao letsohong.
2: Ka nnete?
1: Eya, ho jwalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
2: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
1: Ka prepaid, kapa kontraka. Boikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06. Fumane ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso. Monongwaga re keteka dilemo tse 66. Jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso yena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho. Lesedi FM. Kimulelo. Melodia Masalwa Bay.

Matsatsu se ya mahlano pele re ke nna dipopading tsa mohope le fatshe tsa FIFA 2026 Mexico Canada USA re bone tsheka nete ba ile ba nna ba tsamaela pele ba hlankana hele ha u ile ha ba le mathata male le mane a di visa zwalo zwalo hlopa sena sa rona sa bafana bafana empa che ba fihlile me matsitsinga na mabedi re bone ba tshehetsi ba ba olo ka nete se se fela bona ba ba holona re ntse re le ba holo che fela he ba tla ba teng ba lotse hetsa ba sinyana ba rona kamane ka di naheng tsena tse fapaneng mo tla hle ho tshwara dipapadi tse kgolwang holo sena tsa FIFA 2026 le dipapadi tsa lefatshe tsa papadi ya bolo ya maoto rena le bona la botlhano le leng bafana Friday don't it sound la botlhano le leng bafana Friday it's a flash just do like I do.

Ke bile ho le motsa mae thukwane ka mane ka Hillborn o ka Pretoria a go ntse ba metsena a sebele so ya le sedi. A le metso se mona mo di singe ele teng re lokela ho re tla re kana mo sa kong wa rona #classicsvault. Ke motsa go tshika mala ka ba di tla bula netsa mo ba le maobane e le motsa go go tlopiseditsweng jwa lucky note head. A ke nya hantle ho re nyane ya le shome. DJ my DJ. Pinya play.

Sebabedi sa mametso se ke tsheletseng le sekong se furaletse hora ya lesome o polatle hore e bangwe le seleng ka sana sebaka ka mane ka N5 melongo pakeng sa Senegal le Windbeck. Tlhokomela go na le kotsetse ga e seng ka mono le re tsamaisang desele e phetogile ka mono. Jwale he o fitlhela ga kana letsholo la tlhwekiso le ntse le tswela pele fela ga jwale ena tsela e santse e kwetse. Jwale ke a go tlhokomela kapa o tswa e bang o tswa Windbeck-e o ya o lebile ka mane ka Senegal a ko o sebedise melao mong. Ha ho le jang ba ngono ipeng ke mse letso go ta sabedisa N5 sabedisa N1 we so bane N5 ona le go tsetsa hetse mono e ke nyele tsantswe le lo re tsa maisanga diesel ba la la sepete pete se police se ka mono mele le tsholo la tlhwekiso wa lentse letso la pele o fihlela ha tswale tsole se bona tba ho go ganna o fadimehile e bile sa tsotele ho bona o ganna tseleng F o patlalala le Africa borwa ganna handle ka kelo hloko hle hopola he hore metso tsenge mashomo mararo re furelese ho ra ya le shome re kana motsa kong wa rona #tiz with mix ratama ali solvati busumbu eno heke bongwe batho ba tleng ba leteng ka mane ka Zia Khala ka mane ka San City zingumalo bona sa malithibo tuxen funky baraguka bona le how ticket ha jole mokhosi bangwe so iphumana le yona.

0: Hai le di suski, hai khona, hai khona, hai khona, o isi o re ntsha aid mo dikobong yanong, re kena dikobong re futhumala, hai khona, wa re besa ngwanana, wa re besa, yo e ka re ka ema ka maoto jwale re ja e feretse ntho e phethahetseng, yo ke mme Sara Hlepoje.
1: Sososki, yo nana we, kore ke nahana fela ka batho kara le thwasa.

na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: yo ke nna mo go ditse mo nang ke se bitswa sekwekwe so ga mona mo go ditse nteng ho sothwe e mo ka ke nwa ke sekwekwe man thwenka itopola jo ho ga laba ka go motlelala you have ba sekwekwe ha thwenka itopola lona so bitsa sekwekwe ha ke hane cheke motle ka nete tshelo ka ke le lala Sebele se ka re dongela se di ba bodisha ba meso se ke masume a ma beta nanga le meso se le seng pele re kana ho rengane ya le shumele mesimedi pick up z budana ne ke go ka le bona ne ne mona ke re ha lona le fitile ba ntaba nya sekwekwe na na o so kum talk sekwekwe kwa se ba fe wa tsiba mara apa mo kong ke la mikhasa ba ga mamela aka Anastasy Lemonade ko amatlera the boy let me cook sekwekwe ba re ho bolela hore ha ke tsa mona ke tlo se matsonga ga se dikake ponto wa sebe bo ho nyala tshimela bo semedi a tla khuba bo sulena a re jai pise ho di a go go pa ke le ho nyane ya bo pedi a re sa di moletla se a re ba ben kireng ga khutla
1: na go ntsa tahlelwa bo pelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
3: o etsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: eya go jalo
3: ke bokae
2: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sela
3: ao jale ke e fumana jwantle
2: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: samsung galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jalo
2: ke bokae
1: samsung galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ga pep sela
2: ao tshwane ke e fumana jwantle
1: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jale
1: le nna ke tseleng
3: samsung galaxy A06 e fumaneya ga pep fela go na le dipegelo further together vodacom

0: FM. Ke molle.
1: Hey.
0: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Mo tlhena le feela ke mana no o hlatlala tla ena e tsebeletso ya le sedi ponto ba selep. Ado anza tus re ya go pa lena go tla go nyana le tsebeletso ba le hlatlala go nyana ya bobedi nna di bitso la ka ke dikile di magazine. Ke motengwe ha molete ke motho ma difela na kwena. Ke ke di go thileng tsinza hlatlala matsholo ha na betla. Itso betle ntle thopola. Eh, what's like thopola ntle jwang? Ke nna ha pena go nyetla.

0: Ponto wa selebo.
1: Hi. Na o bone sesolo sa phone e ntsha ape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe. E bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh, a o jwalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka bo ka ifumana ka phone ya ha pep sale.
2: Hao, tsone ke ifumana jwang hle?
1: Ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bankeng le hao fila pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hona le dipehelo further together Vodacom
0: ponto wa selepo le rato la hao.

0: Baba hlelo ba oketela ke le se di FM botume.
1: Ba re ke ponto ha ile fa.
0: Eh shapo ho jo.
1: Eh shapo jo ambo se ya.
0: Shapo ra ke manga.
1: Ke tla tsa motho, o mfana melodi mme ke tla mbo she no je na ma. Ke tlute zvili no.
0: O ka o di bana le.
1: Bona shewa. Ka kapstata, ka kapstata, kapstata, kapstata.
0: Go be di peregis.
1: Bona sheba, ke tla tla le mmone. O tla le mmone.
0: Le fela bona di bo.
1: Ba ga ke ponto a le fast. Ha le lo so ba di ye. Ke tla le tambo. Ke tla le tambo mmona.
0: Ke ba vidi ke ba tva khona ka biki bana ke re bo utlwa.
1: Bona sheba, o lo di sebedisa di ponto tseno ka kana ka World Cup. Ka ka World Cup go lo di tswana se nne
0: ke ding. Se tsile bona tlwa.
1: Ya
0: po mosaka. Ba be se jole tsebele sedi, o ba bana ba o katela dumela. Dume. Se ke botu teng gore khotso. Le seri.
2: E la posto.
0: Eh, ho jwa nga re ka.
2: Ranta di pedi a wa ga di pedi ponto e nngwe nga ka mokwena ka mona ka bolata. Ka ba di maxa ka ba di mudi. Ai ke mo fela ponto ne ku yetu wetsala.
0: Jalo ba utlwa.
2: Thank you ponto.
0: Ame tsere seri FM mudumela ke le seri allo. Re ke motho teng kwa no dumela le seri.
3: Exact.
0: Ke mahlatsiri nwe.
3: Se ba nna ponto.
0: Ke.
3: Go bo nga ho thotara ka mona ka dinwe.
0: Na le ma.
3: Na le viwa ne ponto.
0: Tsa sire mona tsa utlwa.
3: Bye.
0: Ame tsere jalo tsebe le tsana se.

Ambulance, so I don't know.

ba le ponte wa selepo ho tloa ka gika in the middle of the night hashtag ha mamae.

0: this?
1: I don't know, man.
2: Lesedi FM. Ke molle. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Hee. Na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
0: O etsa halang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
0: Ka nnete?
3: Eya, o jwalo.
0: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
0: Hao, tjane ke e fumana jwang hle?
3: Ka prepaid kapa contract bo ikgethelo ke ba hao
0: ke ya le bankeng le hao fila pep hona joale
3: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
2: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso.

mamedi ho setse matsatsi a mane pele go dipapadisa mohope wa lefatshe pele go bafana bafana e bapala jalo le Mexico e ditla ja fa. Bafana bafana ne bapala jalo le Jamaica o itukisa mamedi le papadi ya Setswana. Re tla bo rona e tla sebetsa papading ya bona pele mo e leng gore ba tlankana tsolo le Maxi. Yes, ile mo Afrika Borwa ka mane ka Maxi, ile mo Afrika Borwa ka mane ka US, Canada, sebeletswa le sedi eme toa SA batuka tsa go breakfast. Lesedi FM ka ba ka mane ka USA. Ke mafela ya rara pala ponto wa se sebe a mabedi le mesero bedi mes ka mora go rapile ke mogatlela wa o ka mona tlhana le bitsa ka hore ke yer ka ba le son ke le be. Ke opotse lentswe la thuso mo thobi mane ke nako ke sa mo utlwa sedi ya fa ke a tseba o teng wa metse jalo tshebeletso e rata ba mosebetsing ngwana jwale e sebetsa ga monate o tsileng bolokega lapeng mo tsatsi le monate. Se bona ba le tsena ona le motho ya sentse ikwa bo nna tswile ile se bakeng sa boithabiso be di social defect se ke to sentse re hima no ba nene ke re ka ntwe na bana na nyana ba ba ga go fe tsa chelte o qetela ya tshala ping tsa chelte o qetela a cha o silapo si. Pijala mana kongetsi pina monate OHP Abanga

Mamedi motle wa tsebeletso ya le sedi dumela hohle mo mametseng ena tsebeletso le hona teng ya o dumedisang ebile ho hlaka letso le mofuthu le tletseng le rato ke nna matsho mahloko ho lena le ratwang ke wena le nana o ke la ditheo di kalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM mosuthu e motle wena ngwana mang gaudi se motswana ntumelle ke tle go pepe ke tsamae leto le nalo wena o fitlela ma ne horeng ya botshelela ho bana ha ile mmino ona ke mantle etsetletse ke bua tjena ho bane ke tlo ofa mmino ho fikela mane metsetsweng le shumele metsume hlano pele ho hora ya boraro ha ke tlabe ke suthela jwalo moeti wa rona ke bua ka mohlomphei Jeremaya horeng ya boraro ke na le motso a kotswa ke leng ka magethe wa soul and R&B ke less fs ke ena motho ya tswa ke leng wena motho e motle o go tsoketse mtho tse monnate ka tsela e kgetheileng mme tla re nna le wena re fitlha goreng ya bone e be re tsosa ba bararo ba ratwang ke nna le wena ge ba tsosa mesong ya letsatsi la sontaga tsatsi la ikgethang tsatsi la tshepe ke ekutlwe ba bangwe ba e tlhalosa jwale wena motho yo motle e tla ra re fitlha metsotsong e metlhano pele o gora botlhano e be re fumana mafubi e thapelo ya rona o seng moruti moswadiba o tla ba le rona ka jeno mme o reng ya botlhano e be re kena jwalo lenaneng la tsa bodumedi ntumelle ke re go wena ga ke rate o ka ba fetwa tlo re tlo imona monwana tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le sedi FM matshogo matlhoko ke a ka o mabitso.